0: pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-premium D3 na.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: XFM

10 in the morning, alas 8, G's na sa iyong kabuntagon, mga katropa. Karon sa atong padayong magpangalagad sa atong imbukada karong simana. Edition, Monday morning edition, mga katropa, sa programang Bullseye Mati, mga igso. Good morning sa atong mga kaigsoonan, sa atong mga pinalanggang senior citizen karong buntaga, mga igsoon. Dari karon Sibok, siyudad sa Mati, mga higala, Tibok, probinsya sa Davao Oriental. Madayaw nga kabuntagod ka na itong tanan. Good morning, City of Mati.

0: Ito mga miyembro, mga igsoon sa Tricycles and Tricycle and Operators Drivers Association o kung sa mga nagkanayang toda karon sa atong syudad. Good morning. Ato mga government employees, mga higala. Ato mga CSU, mga katropa. Sa ato mga public safety personnel. Sa ato mga city traffic management office personnel, mga igsoon. Adya karon, nagkanaya mga higala nga departamento sa atong city hall. Kung diri karon sa provincial capital, good morning. At diri karon sa ato mga street sweepers, mga higala. Abilibta aning ato mga street sweepers, mga igsoon. O mga garbage collector, mga higala. E wag yun mga katropa, kunini ang petix, mga igsoon. Ginibitawang pag kuno-kuno lang ang trabaho. Trabaho si Pinila, mga higala. Kung inyo makita ang atong syudad sa Mati, mga igsoon. Padlaon pa lamang mga katropa, as early as 4 in the morning. Naanam tayo makita, mga higala, nagpanilhig niya karon sa ato mga kadalanan, mga katropa. Ato mga garbage collectors, tigpangolekta sa basura, mga igsoon. Ha? Katuha na sila mga olekta sa sakadlaw, mga higala. Naapag yoy ikatulo, mga katropa, depende. Kung naapay mabilin nga basura, mauna sila ang musweep, mga higala. Unay mutilok sa mga basura nga wala makolekta. Sa tibok adlaw, mga igsoon, diha nas tiniun sa kagabihon. Ingon ani, mga katropa, ang pagkugi, mga igsoon, sa ato mga personahe, sa atong city hall, mga igsoon. Diri karon ubos sa atong People's Administration. Doon na sila'y patasig, mga higala, o doon na sila'y ilang kaugalingong inisiyatiba sa pagkugi, mga katropa. Good morning, kaninyong tanan, ha? Ato mga magtutudlo sa nagkadaiyang tulunghaan, karong buntaga, maing buntag. Sa ato mga kapulisan, kasundaluhan, ato mga personahe, mga higala, sa Coast Guard Station, Davao Oriental. Good morning sa ato mga tropa diha sa Coast Guard. Birthday ra ba sa ilang hepe, mga higala, sa atong Coast Guard Station, mga igsoon. Station Commander, mga higala, sa Coast Guard Station, Davao Oriental. Katumilabayang adlaw, mga higala, nga si Lieutenant Junior Grade Joweski A. Sarsa, mga katropa. Birthday sa atong higala, mga igsoon. Kinikugihan, buutan, o very accomplished, mga igsoon. Station Commander sa Coast Guard Station Davao Oriental, mga katropa. Good morning, madayaw nga buntag sa atong Coast Guard District Southeastern Mindanao, Commander, mga higala, si Commodore Phillips Y. Soria, mga katropa. Magandang umaga po, Commodore Phillips Y. Soria, ang ating Regional Director sa Philippine Coast Guard dito, mga katropa, sa Davao Region 11, mga katropa. Ato, of course, ato mga personahe sa kapulisan. Yes, Davao Oriental Police Provincial Office, mga higala. Pagpanguna, mga katropa ni Police Colonel Richie Siong Bukol. Good morning. Ma'am Maricara Dikinia Bukol, mga katropa. Good morning. Sikot sa atong Mati City Police Station, mga igsoon. Sa pagpanguna, mga higala, sa atong kugihan o gabtikon, mga katropa. Butan nga hepes kapulisan, mga igsoon. Kasi Police Lieutenant Colonel Frederick Sisao, mga katropa. 8:15 in the morning na, mga iksundrita, mga higala, sa laing panato, mga isgutanan. 84 ka mga partisipante, mga katropa, ni ining Oplan Kahayag Batch 2 sa Dopo. Nigraduar kagahapong adlawa, mga katropa. Malampusong nigraduar, mga higala, gipahigayon sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo. Ang hingapos nga bahin, mga katropa, nining programa ni Police Colonel Richie Siong Bukol, nga kabataan at imanon hatagan og atensyon yang anak gasa sa Ginoo o kon Oplan Kahayag Batch 2 kagahapong adlaw. Gipangunahan mismo, mga katropa, sa konsiderang amahan sa maong programa, mga katropa, ang siya Dopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol ang ipahigayong pito kaadlaw Divine Appointment o Moral Recovery Program o kon MRP. Ubo sa Oplan Kahayag, mga higala, Batch 2 na nagsugod kaniadtong Abril 27, mga higala, hangtod kagahapong adlawa sa ilang graduation ceremony. Gihimo ni mga katropa diha karon na sulod mismo sa Dopo Compound, mga katropa, sa Barangay Dahika ng Siyudad sa Mati, mga igsoon. Ako inyo makahinumduman, mga higala, subay sa maong programa, anaay 84 tanan ka mga partisipante, Kining kabatan-udan mga katropa gikan sa nagkadaiyang munisipalidad sa tibok probinsya sa Davao Oriental lakip na mga katropa kining component city nato nga City of Mati ang migraduar sa mong programa kagahapon adlaw nakabaton mga higala og sertifikasyon ubos sa maong kalihukan mga katropa. Nindot ani mga higala, dili lang sertifikasyon ang importante diri mga katropa apan ang pagtulunan mga igsoon. Nga na-inculcate mga katropa or natisok diha karon sa mga dughan o kalimpatakan ni ini mga kabataan. At tubong mga katropa sa naasoy nga kalihukan mao ang pagpalig-on mga katropa sa moral o espiritual nga aspeto ni ini mga minor di edad mga katropa nga kabataan nga nahilambigit kaniadto mga katropa niining mga riot sa atong syudad o tibok probinsya kay kining upland kahayag batch 2 provincial wide ang gidawat niini mga katropa nga mga partisipante kining mga gibansagang Children in Conflict with the Law mga katropa kon CICL sa tibok probinsya pinaagi mga katropa niini mga nindot nga aktibidad sa Dobo na nakabase mga katropa na kaangkla kini sa mga maayong pagtulunan, mga maayong pulong nga kinutlo gikan sa Biblia. O kining lao mga katropa nga pagtugkad sa mga nasinatiang suliran sa baong mga kabatanunan mga higala aron gayud mahatagan ni sila mga katropa. Mahatagan usab kini sila mga katropa og hingpit nga pagsabot. O kining kinahanglan mga higala nga pag-amuma nganha kanila mga katropa. Ang maong mga programa mga higala gining mga aktibidades mga igsoon gipangunahan gyud pud ni mga higala sa gikonsiderang inahan po sa upland kahayag mga katropa nga si Ma'am Maricar de Quina Bukol. Tungod mga higala sa iyang pagpaningkamot mga katropa nahimong kamatuoran kining upland kahayag diri karon sa atong probinsya sa Davao Oriental diri mga higala sa City of Mati katambayayong mga katropa. Sa Dopo, mga higala, diha karon ang Junior Chamber International o kung JCI Mati, mga higala. Na-timing po kagahapong adlaw mga katropa nga naay Murag National Convention ba to? Ang JCI nga gipahigayon diri sa City of Mati. At umilabay nga gabi, mga katropa. Bawagdaghan ang mitambo nga mga miyembro sa JCI. Ipuok ka nasod o kalibutan, mga katropa. Yun ang mga miyembro kahapon nga ni Saksi sa maong programa mga katropa. Gitambungan sa mga higala ang maong graduation program ni Davao Oriental Vice Governor Maria Glenda Rabait Gaita na maoy nirepresentar mga higala kang Davao Oriental Governor Nelson Boy Dayang Hirang. Anausab mga katropa ang presidente sa JCI Mati nga si Mr. Bernrenz Escovilla o gangyang Vice President mga katropa nga si Ma'am Daryl Sobricaria Balante mga igsoon. Nagahapong adlaw. Sa iyang mensahe mga katropa alang sa mga partisipante, gipadayag mga katropa ni PD Bukol nga pinaagi sa pagtambayayong mga katropa sa mga personahe sa Dopo, pakigalayon usab mga higalag suporta sa mga relihiyosong grupo sama sa Love Philippines Movement mga igsoon o kun LPM. Ug ang atong JCI Mati lakip na ang hugot nga suporta mga katropa ni Mati City Mayor Joel Mayuzi Almario diri sa siyudad sa Mati og sa atong probinsyal nga pangamahanan pinaagi mga katropa kang Governor Nelson Boy Dayang Hirang. Ang upland kahayag batch 2 mga higala nangin malampuson og nakabod gayud niini ang mga gikinahanglang suporta sa alang sa rehabilitasyon o gining reintegration program mga katropa nining 84 ka mga kabatanunan mga minor di edad nga naapil mga higala sa pagraduar kagahapong adlaw isip mga parte mga higala kining positibong parte produktibong parte mga higala pabalik sa komunidad mga igso. Congratulations ha sa ato mga personahe sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo and congratulations sa pagkugig paningkamot sa atong provincial director mga katropa nga si Police Colonel Richie Siung Bukol mga igso. Of course sa iyang kapikas mga higala si Ma'am Marika de Quina Bukol mga igso. Sa ato mga kawani mga higala og miyembro sa Junior Chamber International sa ato Love Philippines Movement mga igsoon sa atong local government unit, mga higala, diri karon sa City of Matis, pagpanguna ni Mayor Mayo si Almario, sa atong probinsyal nga panggamhanan, mga katropa, pagpanguna, mga katropa, niya Governor Nelson Boyrang Hirang, o Vice Governor Glenda Rabat Gaita, mga eksperto. 8:21 in the morning, mga katropa, diri karon sa atong Monday morning edition sa programang Bulsay Mati, mga katropa. Balik mga igsoon ang atong turbanon. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita. Balita. Expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye. Bullseye.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong ragdakog kuko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna po, wala na yun, nainala siya, mag-anayala siya, nagkawala siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga ganitin na kami, the business na kinawala, magod. Basta ka, kung sa

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana yun ka. Doon na kiniglutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Santon Plus Herbal Oil. Ang top

0: agency. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Haroldan Nakabaker. Kapasalamat kahit kong dako sa Sister Pain. Kahit kada magtukarang sakit sa akong gout, katay ko na yun. At Sister Pain. At kung uban pang painkiller, wala epekto. Kahira din kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Par! Ano yung nagod, par? Pakurating na ko na yung mga silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
5: Exciting!

8:28 in the morning, mga katropa. Dirigaron sa atong padayon nga pagpangalagad, mga igsoon, sa programang Bullseye Mati, mga katropa. Dirita, mga igsoon, sa lain pa nato, mga hisgutanan, mga katropa, karumbuntaga, hangtod dalas 9 sa iyong kabuntagon, mga igsoon, ha? Live punta, mga katropa ninyo, makita karong buntaga, mga higala, sa atong Facebook page. Pwede taninyo i-search, mga higala, sa atong Facebook page, mga katropa. Search lamang ang XFM 99.1 Mati City, mga igsoon. Mausap, mga higala, ang atong YouTube channel, mga katropa. Pwede taninyo i-search, mga higala, o tanahon sa atong YouTube channel, ang XFM Mati Official, mga igsoon. Para ninyo makita, mga higala, pwede ninyo ma-play, mga higala, bisag unsa oras, ang atong mga programa, mga katropa, kining Bullseye program, atong Express Balita sa buntag. Uban pa mga nindot nga programa diri kanato, mga higala, sa XFM Broadcasting Network Philippines. Sa ato sa XFM Mati, mga katropa. Uban gihapon ninyo, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Nabaganda, mga higala, sa ato mga technical partner engineers. Sa technical side, karong buntaga, kauban nato sa Picas Lawag, si Engineer Ken Acebeto. Unyang taod-taod po, mga katropa, makauban nato si katropang Virgil Picong Ordenesa, mga igso. Kauban sab nato, mga higala, karon sa atong studio. Nato mga kaubanan gikan sa atong Civil Engineering Department, mga katropa. Katropang Erwin Sacoso o katropang Wilfredo Suchisa, mga higala. Dito, mga katropa, sa lain pa nato, may isgutanan karong buntaga, mga katropa. Ha? Kining malampuson, mga higala, nga pagkakuan, pagka-intercept sa atong mga kawani, mga higala, sa Davao Oriental Police Provincial Office, mga igsoon. Mahitungod ni ining daghan kaayo, mga katropang sigarilyo. Kining sigarilyo, mga higala, nga gipaagi diha karon, mga katropas, dagat sa kuan, sa Gobernador Reynoso, mga higala. Kini, mga katropa, matawag manggod ni mga higala nga di man isala, mga katropa, sa LGU. Kaya diha man gihagis dagat, mga higala, unya kini nga naisikutan po, mga katropa, nadaghan, mga higala, nga mga sigarilyo na intercept ni diha na sa dalan, mga katropa. Nagawas na sila, mga igsoon, sa kininiya lokalidad sa may Gobernador Reynoso. Congratulate na sa mga katropa ng atong kapulisan sa Davao Oriental Police Provincial Office. Kining interagency, mga higala, na adiha, mga katropa, ang ato mga kawani sa kapulisan sa GovGen Municipal Police Station, mga katropa. Ang atong mga kawani, mga higala, sa atong Provincial Intelligence Unit, sa atong Regional Intelligence Unit, mga igsoon, ang atong kasundaluhan sa 66th Infantry Battalion, mga higala, sa Philippine Army. And of course, mga katropa, ang atong Coast Guard Station na Davao Oriental. Ang mao'y nanguna po diha, mga katropa, ang atong mga personahe, mga igsoon, sa Criminal Investigation and Detection Group. Og napoy presensya, mga higala, ang atong NBI 11, mga katropa. Sa kining kadaugan, mga katropa, mahitungod ni ining pagka-signet o pagka-harang, mga katropa, ni ining illegal nga kontrabandong sigarilyo, mga katropa.

Ah, dari Day Speakers, tama. Sorry. Na Day Speakers browser din. Dili ba ni nato malag-in diri sa kuan kining unsa ba ni Mozilla Firefox ba ni browser? Para isa na lang ka di na ko mag-toggle og tab. Anyway mga katropa, kining accomplishment sa atong kapulisan.

Tumudoy ti mga katropa sa kadaghan ga panigarilyo mga igsoon. Pero kining mga ingunani nga sigarilyo magod mga katropa nga gikan sa ubang nasod mga higala kung asa ba ning lupalop ni gikan ni sila. Kaya ipalusot mga higala sa bisag asang dapit mga katropa. Di man lang ni diri sa ato sa Davao Oriental gisubayan. Di lang gyud sila kalusot diri sa Davao Oriental mga higala. Kaya doon na karoy kusog nga mando mga igsoon ng atong provincial governor. Kasi Governor Nelson Boy dayang hirang nga bawal gyud gayud kining mga ingunani mga katropa. Nga mga kontrabando mga igsoon. Na kinipon mga katropa ng mga sigarilyo, di po takasigurado kung unsay sunod ani nila mga higala. Ang composition sa ingredients ani mga higala wata kabalo, wala man ni muagi sa FDA mga igsoon. Wala ni muagi mga higala, wala Food and Drug Administration Certification. Kung unsa ba na ang mga ingredients ang gisagol nila diha mga higala. Wata kabalo mga katropa, hilo na dahil ang gisagol diri mga higala.

Sa Miguel ang pinaka-mortal sin yun ani mga katropa, eh wala ba may buhis makuha ang gobyerno ani mga igsoon? Oo. Pero di mapod nato pwede ma-justify mga katropa tungod lagi mga higala sa ka-pobrehon, tungod kay kining mga naisigutan nga kontrabando mga katropa, at iaw muning ang balor ani mga igsoon matod pa sa Davao Oriental Police Provincial Office ilang report, na ang mga katropa sa halos 22 milyones ka pesos ang balor di ining pinakatrack mga higala, kini mga wing van mga igsoon nga gikargahan nining naisigutan mga katropa nga mga illegal nga kontrabandong sigarilyo. Oh, may nalang gani mga katropa kay abtik ang atong kapulisan diri sa Dopo mga igsoon, ang atong interagency mga higala na diha mga katropa, ang CIDG, NBI, Coast Guard, ang atong kapulisan mga katropa sa pagmonitor. Muni mga igalang na-intercept kining naisgutan mga katropa sa kontrabando mga igsoon. Ato i-congratulate mga higala kay wa magud na mention mga katropa sa report sa Police Regional Office 11. Nag-post sila sa ilang page mga higala sa PRO 11 kining Police Region 11 mga higala sa Facebook page nila, pero wala nila gi-mention ang Dopo. Ang atong kapulisan diri sa atong probinsya. Murag nahog ba mga katropa nga murabag tungod kay accomplishment ubo sa ila mga igsoon, nahog mga higala nga murag ila na lamang ang kuan nini ang credit ni ini mga igsoon, o muni ang kaapan og muni ang nakabahog toy-toy ani mga higala kining ingon ani nga mga kuan bitaw mga paningkamot mga katropa sa atong kapulisan mga igsoon. Unya ingon ani lang mga higala ang makita nato mga katropa nga di man gani mga igsoon ma kining ma highlight mga higala kung kinsa mga katropa nga personahe sa ilang hanay mga igsoon, ang kuan mga higala ang naning kamot gayod mga higala, wala ba proper kuan mga katropa credit mentioned mga igsoon, no? Wagid na mention mga higala in taon ang Dopo diri sa report one day ago sa gipost sa provincial police regional office 11 sa PRO 11 mga higala. Oh, ila ra diri pangalan mga katropa ang highlight Philippine National Police da police regional office 11. Oh, unyang naningkamot ani nagpulaw mga higala, naghago ang atong kapulisan sa Dopo. Sabay pag-mention ani sa ilang report mga katropang through the efforts, through the hard work of the personnel of Davao Oriental Police Provincial Office. Dili kay Muraga, PRO 11 ang nitrabaho. Malayo sa PRO 11 dos Davao. Ha? Unsa naman ning atong RD mga katropa, gusto man niya iyatanan ang dungog ug pasidungog. Ha? Muni mga igala ang kini mga unsung heroes bitaw mga katropa. Tinuod ni ba? Kailang ato mga kasandaluhan mga higala. Oh, may gani kay nindot mga katropa ang atong 10th Agila Division mga Infantry Division sa atong rehiyon mga higala, bilibta sa pamunuan mga katropa ni General Luzon mga igsoon. Kay tanan mga personahe ni mga higala ubos sa 10th Agila Infantry Division, dunay igo mga

0: higal lang nga pasidungog, taas og moral mga katropa, mauna mga katropa, mauna'y dapat mga igsuon nga leader sa usa mga higala kaahensya sa law enforcement. At kanang iya bitawong kuan mga higala, iya bitawong apilon sa pasidungog, apilon sa kadaugan o kalambuan mga katropa, ang iya mga personahe mga igsuon, di ba? Kay collective effort man na mga katropa, di man lang na mga higala kay ang imo lang buhatan, ang imong ibida diha mga igsuon. Di ba? Kaya kung imo lang buhatan mga higalang imong ibida, may pagmangunay kag trabaho diha mga katropa. Di ba? Unya ang nitrabaho mga higala ang kapulisan sa dupo, mo'y nagpulaw, naning kamot. Mo'y naghago mga higala, ginakwat mga katropa. Unya karon mga higala sa report sa kuan mga katropa, sa report mga higala sa kininiang ilang regional office mga igsuon, sa regional office mga higala, wa man gani ma-mention mga katropa ang kapulisan sa Dopo. Lisod pod kayo mga higala, ingon ana mga katropa, pila ra bay pag-mention ana mga higala nga oy ang ako ko i-congratulate pagani dapat nimo i-post nimo mga higala. Kuan pod ni kining ang atong regional director mga higala karon, murag gusto niya siya na pod ang gusto mo sikat siguro ani mga katropa. Wa pa tay problema ana. Bahala pag kanaadlaw ka pagpasikat diha sa imong buhatan. Basta kay imong i-acknowledge ang imong personnel on the ground nga mao'y naghago gayon. Dili lamang sa Dopo apan sa ubang provincial police command. Dili kay murag ikaw ang nakadakop. Ikaw ang naghago. Diha karon sa pagpulaw og paghago sa pagka-intercept niya ng naisgutan. At naghahagin sa GovGen mga katropa. Alas 8.40 na mga katropa sa iyong kabuntag. Balik mga higala ang programang Bullseye og si katropang Vicente Pichon the Fourth. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye. Bullseye.
2: Kapitan Lude!
3: Ura!
2: Utala ako pa!
3: Usa man ang imong pangutana?
2: Unsay! Spalis!
3: Sa unsa man?
2: Kanang! The boy is running!
3: Kisa yun rana?
2: Si Kadabe!
3: Akuan! El Niño Misotoy!
2: Exciting!
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Bisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Ako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, ating paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa diha nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kaya nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Mission Next, dagana ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik manoghanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, slay ang ka-epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Hindi ko ganun nagsiging halubilo sa ibang tao kay mahal mo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permitted ko na tumar sa Premium D3, parang siguradong protektad mo ganyan o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, isa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Trolit, 50 anyos, sa katrisikol driver. Kapoy kayo eh, medyo nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron nalipay si Mrs. ba? Grabing kong bate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maklatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Gulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, bugmaan ng alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Samsung Plus Herbal

0: Pika. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Ringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Kadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, siwaya na ako sa kanika lamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwaya ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Claire Skin Beauty

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napaparay sa sakit ng katawan? Sunso Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginhawang pakiramdam, mag-Sunso Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunso Plus Herbal Oil.
1: Atak ka, iskun pa.
2: Ayun ba ang kwarta? Yatagan ka ni mamay mo?
1: Upo, papa, putang na mesa.
2: Uy, ayun mo vitamins? Nakainom na ka?
1: Saton, puto na siya. Hala, himot ko.
2: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, tagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ayun mo vitamins, isunod na tubig, okay?
1: B!
2: Time. Ayaw din kalinti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Santol Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pili sa mga butika.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko na mina og XFM. Pangit kayo ko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kukan nga na minaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro!
8: Exciting!
9: Call

0: 8:50 in the morning, mga katropa, alas 8:50 na. Kayong kabutagon, mga Ikson Delikanon, sa ato padayon nga pagpangalagan sa programang Bullseye, mga katropa. O magyapo ninyo ang inyong Mr. Bullseye Mate, mga katropa, si katropang Vicente Pichon the Fourth. Nabagan, mga Ikson, sa ato mga technical partner engineer sa technical side, Garubutaka. O ba natin speakers lawak, mga katropa, si katropang Ken Acevedo. O katropang Virgil Picong Ordines. Kita mga higala sa lahat para itong mga iskutanan. Pero una niya na mga katropa, atong sigaraduhon mga igsoon. Kaya di na ba matag-an mga higala gining lakad sa atong panahon. Kining mga viruses o bakterya nga posibleng atong masugatan. Sa matag tinion mga higala magawasta sa atong mga panimalay. Bisan gani diya sa atong mga panimalay mga igsoon ginikanan. Pwede gani ito mga kuha o mga viruses o bakterya diha mga higala kay musagol mga kundi sa hangin. Unang dapat mga katropa para protektado ikaw o ang imong pamilya sa kanunayng higayon mga igso. Mag-premium D3 kita mga higala. Dini nga itong premium D3 mga higala muna yung itong soft gel capsule. Kamakahata kayo ng instant energy mga higala tungod ka doon na kinitaas nga medium chain triglyceride. Ya kung musunod sa itong kalawasan mga higala mo diretsyo kini sa itong mga atay o mamahimong instant nga kusog mga katropa. Dini nga itong premium D3 mga higala mo ang itong vitamin D3 nga doon ay BCO og moringa seed oil extract mga katropa. Kining atong premium D3 mga higala mo ni ang atong tumaron para mga katropa maka kuan gayod makapanangka kita mga higala atong mapugngan kining mga viruses ug bacteria. Siyempre mga higala para sa atong mga senior citizen, sa atong mga katigulangan nga naminaw karumbuntaga mga igsoon. Di lamang sa atong katigulangan bisan pag himsog pa ang imong panglawas. Pero naana kay gibati mga higala sa imong mata. Samong ba ang imong pananaw mga higala? Halang ba ang imong pananaw diha karon mga katropa? Medyo hanap na ba ang imong pananaw mga katropa? Dapat mga katropa tumarga. Dining atong nindot nga produkto mga higala ang Vision X Plus. Dining atong Vision X Plus mga higala mo kini ang atong produkto nga gituyo gayud mga higala hatod kanato sa Yes to Health Incorporated. Alang sa atong mga mata mga higala aduna kini epektibo nga potent antioxidant ingredient. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E mga katropa na makita sa atong Vision X Plus. Nga makatabang mga higala aron maligayan nga kita makabato ining mga balatian sa mata mga higala sama sa glaucoma, katarata, pterygium o guban pang sakit sa mata mga higala. Ginikyanan kini atong Vision X Plus mga higala. Amoni ang atong tumaron para sa tinaw, klaro o walay samo nga pananaw sa atong mga mata mga igsoon. Siyempre mga katropa para sa atong tibok pamilya mga igsoon, kinahanglan mga higala protektado o kinahanglan mga higala naguna kita perminte mga igsoon o para dali magkasakit ng atong pamilya. Malipayon kita kanunay mga igsoon. Sa lisod gayening doon at ay gining kabanay mga higala ang nagabati bitaw. Si Bakulang nasa ospital mga higala ang tibok pamilya mga katropa apektado o maluya. Dapat mga katropa ang atong pamilya o kita mismo naka Santon Plus Gold kita mga higala. Kini magong atong Santon Plus Gold mga higala gamag kini sa 100% extract supplement natural ingredients mga higala sama sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Kini atong Santon Plus Gold mga higala doon ang kini malunggay leaves mga katropa nga dakong tabang aron maprotektahan ang atong mga kidneys o gatay mga igsoon. Kining atong malunggay leaves mga higala makatabang pud kini sa pagdetoxify sa atong kalawasan mga igsoon. Agawas niini mga higala dunay mangustin nga ingredients nga naa mga higala sa atong Santon Plus Gold nga usa ka powerful antioxidant. Kining antioxidant compound mga higala dako kining nga ikatabang aron ipagawas mga katropa kining mga free radicals ug toxins sa atong kalawasan mga igsoon. Sa niini mga higala dunay bawang o kunahos mga katropa nga ingredients ang atong Santon Plus Gold nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level mga higala sa atong panglawas para ngadto sa 10 to 15% na mga igsoon. Balikayan usab mga katropa kining ilngig nga balati ang diabetes. Pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Gold mga ginikanan kay dako kini ikatabang kanato sa pagpaminos o sa pagsaka sa atong mga sugar level sa atong kalawasan mga igsoon. Gawas pa niini mga higala usa sa ingredient sa atong Santon Plus Gold ang ampalaya mga higala nga makatabang sa pagpaubos sa mga fat o cholesterol content sa atong kalawasan aron malikayan mga higala kining mga ngilngig nga mga balatia, stroke o heart attack mga katropa. Kining ato mga nindot nga produkto mga higala gikan sa atong lamian og healthy nga mga kape. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix ug premium D3 Coffee Mix mga higala. Ingon na sa atong kampiyon nga kombinasyon nga mga produkto, atong Santon Plus Gold Premium D3 ug Santon Vitamin C ang atong ascorbic acid nga mga higala nga vitamin C. Mapalit kini mga katropa sa tanan nato mga butikang suking nationwide. Ug makita mga higala sa atong Yes to Health Clinic Pharmacy. Ang atong Yes to Health Clinic Pharmacy mga katropa na himutang diri mga igsuon sa may ground floor lamang sa may A Square building sa may Quezon Street, Barangay Central ng siyudad sa Mati mga igsuon. Ya po makita sa atong mga higala doon na po dahil nindot nga haplas diya mga katropa ang atong Santon Plus Herbal Oil para mga higala sa alibyo sa sakit sa panglawas, pamaol mga higala, paminhod mga igsuon, haplasi ka na mga katropa sa atong nindot mga higala ng herbal oil. Ang atong Santon Plus Herbal Oil doon na kiniya virgin coconut oil extract, malunggay oil extract mga higala o mangosteen oil extract mga katropa. Wala ka lang mga haplas mga higala, kapahamis pa mga katropa ang imong pamanit mga igsuon. Siyempre mga katropa para sa ato mga pinalanggang katipan, kapika sa kinabuhi, kining hilig natong asawa mga higala o mga kapika sa kinabuhi sa pagpagwapa. Atay nindot nga sabon mga higala ng atong Clear Skin Herbal Soap. Kaya atong Clear Skin Herbal Soap mga higala makahatag kini sa atong mga naong mga higala o sa atong panglawas, sa atong pamanit mga higala o sa ka-healthy o glowing skin mga higala ng atong Clear Skin Herbal Soap. Sa ingredients niini mga higala mao ang glutacod. Kining tanan mga katropa pwede ninyo mapalit o makita sa mga nag-unang butika nationwide sa atong mga Yes to Health clinics mga igsuon. At gusto na atong Yes to Health clinic mga higala diri sa City of Mati na alamang makita diha mga higala sa may ground floor A Square building mga katropa diri sa Quezon Street, Barangay Central ning siyudad sa Mati. Dali lang ta matultulan mga higala kay naalamang ang atong clinic ubos og tungod nga bahin sa bag-o nga Pag-IBIG office mga katropa. 8:57 in the morning mga katropa dirita sa lain panatong hiskutanan mga igsuon. Ato ng lahusan kining atong bag-ong agreement karon mga higala. Kining atong nasyonal nga hiskutanan ang NCIP ug ang DAR mga higala ni lagna ni ining usa ka landmark agreement. Mahitangod mga katropa nining gitawag mga igsuon nga si Chloa. Kining si Chloa mga higala but pasabot ni ini mga katropa kining pre-IPRA Collective Certificates of Land Title Ownerships Awards mga higala o kining Ancestral Domain Protections mga igsuon. Ang NCIP mga higala og Department of Agrarian Reform ilang finalize mga higala ang paglagda nining landmark policy mga igsuon agreement para i-clarify mga higala kung unsaon nila mga higala pag-treat, unsaon mga higala pag-ila kini mga land ownership o instruments, ubos mga higala sa government split project mga igsuon. Kining high-level dialogue mga higala, gipangunahan mismo ni NCIP Chairperson Secretary Nancy Katamco, usa din ni resulta kini mga higala sa usa ka unified framework para ma-address mga higala matagang pagtagad kining long-standing issues nga naglambigit mga higala nining pre-IPRA Collective Certificates of Land Ownership Awards o kon si CLOA mga higala lakip na kining mga ancestral domain protections mga higala. Ang parehong mga ehensya mga higala ang NCIP o ang DAR ilang kining i-describe mga higala ang ilang discussion as a constructive and decisive yielding two major policy directions mga higala. Kining mga policy directions mga higala kining recognition o pre-IPRA CLOAs mga igsuon. Kini mga CLOAs mga higala nga na-issue prior sa enactment nining Indigenous Peoples Rights Act of 1997 o kining IPRA law mga higala of 1997 will be recognized and respected within the agrarian reform implementation of subject kini sa existing laws mga higala and land classifications. Kining naisgutan nga agreement mga higala revolves uncertainties surrounding agrarian reform instruments issued before formal recognition of indigenous people's right mga igsuon. Ang ikadahawa diri mga higala mo ang inclusion of ancestral domains from parcelization. ang NCIP ang wangdar mga higala ng kasinabot to strictly exclude ancestral domain na instruments including kini mga certificates of ancestral domains, mga higala nga title o kining kadti mga igsuon o appealing certificates of ancestral domain claims o kung kadsi mga higala lakip na mga higala kining certificates of ancestral land title o kung kalti mga higala o kining certificates of ancestral land claim o kalsi mga higala from coverage under the split project mga igsuon. Ito mga higala ha, para yun ni sa ato mga kaigsunang lumad sa kabukiran mga higala para wala na'y kalibog mga katropa, mahitungod mga igsuon ni ining mga policy mga higala sa pagtratar ni ining ownership instrument ubos sa government split program mga katropa. Kamoy mga pangutana sa ato mga kaigsunang lumad, ibrigit ninyo mga higala pangutano ng inyo mga IP representative. Diba ka mo, diretsyo ka mong pangutana sa NCIP o sa DAR mga igso. Buat ay igong oras mga katropa, dali ka sa atong duha ka oras kapag pangalagad sa programang Bullseye Mati mga katropa. Ha? Daghang kay salamat sino pagkuyog, pagduyog, pagsalig o pagpaminaw. Ano na yung suporta mga katropa, dali ka sa atong tulumanon ang Bullseye mga katropa. Pangalan mga higala si Bukbanay Hanay o Persa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Sa pangalan mga higala, sa pagpanguna sa atong pinalangga o tinahod nga President and CEO nga si Dr. Emilito Uy. Sa atong Vice President mga higala nga si Ma'am Olivine Uy. Sa pagdumala mga katropa sa atong General Manager nga si Sir Edwin Garic. At sa pagtibon mga higala sa atong idolo ang atong Station Manager na katropa ang Arnel Gortes. Sa pangalan mga higala sa atong mga kaubanan sa Pikas Lawak, kauban nato Karumbuntaka, si katropang Ken Acevedo, katropang Berhil Picong Ordenesa sa Technical Science. Kinigihapon mga katropa ang inyong anchorman, yung Mr. Bullseye Mati mga higala. Hinumduman nato kanunay mga katropa, mga ito ibutang sa ito mga dughan o kalimpatakan. Kung mapok nga ng kamaturan, ang inustisya mo'y maghapi. Huwag ang usaka kritikal, independente o mapangusisa nga komentaryo, usaka importanteng elemento sa itong bililhong demokrasya. Para sa naghihusang Pilipino, para sa Pilipinas, kinigihapon mga katropa ang inyong anchorman. Higala o gasood nga obus ka sulgon sa kahanginan. Kini si katropang Vicente Pechonafor. Dagang salamat!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Padayaw Davao Oriental, good morning, City of Mati!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Sari-saring balita, balita, expose, expose at kontrobersya, kontrobersya. Tututukan sa Bullseye! Bullseye! Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
3: XFM!

0: dormi.
1: Oi, kena na magalis ako ang law office.
0: Attorney ka na. Mag-ilis ang takong apelido.
1: Kamara ba na? Gawas kong balihon.
0: Balihon? Di lang ko attorney ay samot magkamaot.
1: Usap na yung mga balido na ikap.
0: Lobot.
1: Okay. Pero kung bungod sa ito ay exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kuya, sa akin, Mamawan, 53. Kaning akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, ka na sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga, iya,

0: Coffee Mix.
1: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia, Dililalimag, Dindak, kay Kapoy Kayo. 24 hours, aming tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon pa. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko'y magduka o kami kay siya ignon, lahi sa uban na kape. Sukad na kay lumpanin kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon, sukad na nakinom.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santa Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santa Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ayun ang bawang yung kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins, lagay na maka.
2: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tagdala sa kanong tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yung kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, Osaka, Sensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod o tindog kay gabin mo na akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pagbili sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Par, pakuratin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalom nga durian.
9: Exciting!

0: Ha! Bola ko ibre brep! Oh! Sokal nga na mina ako kong XFM, nag-brep na ko!
1: Wow!
0: Pero, wala ko'y short-short! Pandamay, big-big shirt pa rin akong suot. Uy, mura na akong sitara sa lani. Exciting!

Alas na nga ba rin, 4 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Mayong buntag, welcome diri sa to ang tulumanon. Kung ako, ikaw, katropa. Exciting!

0: tayo sa sponsor. Anyway, salamat kay salamat mga maring sa tuang kanta karong buntag. Wala pa ka na kahipuan sa imong prestura dahil wala pa ka na kakuan nakaritat sa imo nakita na ng mga bad radicals. Bala mga higala, 8 minutos na nakalabay sa last 10 sa buntag. Namati gihapon kamo diriya sa tuang panag-uban. Kung ako, ikaw, katropa live, gikan diriya sa Studio X. Kami ang ha mga ex, mga maring. Ako si Maring Inday Erica Diliguapa de la Mistensa. Apan dili makopiansaan tungod kay mangunay o silingan. Kaaban ako ni karon mga maring, ang usa ka babaeng muhir. Daghan na kaayo ni mga gipang tumba ng mga Arabiano. Ni ulit ali diri ang mga maring, wala gitan mo agi sa Strait of Hormuz. Ni asa man kini ana isa pa ana grabe pud mo dunggan na dariya ko
1: mura mo daghan kayo nagbaraan ni oy
0: lagi. So ladies and gentlemen, Tia Daria.
2: Yes, I'm back and back.
0: You are so back today.
2: I'm Tia Daria. Ang iyaan sa kanunayang panabang.
0: Aba.
2: Kanang gusto niya magpatabang.
0: Kana din ang mga power sa gusto sa backbet.
2: Yeah. Backbet o kanang gabi. Gabi mo itong isa.
0: O dito mo kauna na. Oy, mga membro na beka na niya. Magkaon-kaon pagkintaan
2: na. Mama, muna ito ang hakuan.
0: Ito ang putahe.
2: Putahe.
0: Muna ito ang pambansang putahe sa mga gabi.
2: Gabi. Kanang ginataan nga gabi. Yeah, mas lami kayo na maring. Kailangan sa ipadangog na takway.
0: Hala, wait, speaking of...
2: Yes, ikaw pa lang ina ko
0: yan. Speaking of kung... padangog maring.
1: Wala na buntanggan ay.
0: Hala, oy. Ako medyo may pagkakuan lang ko diyan. May pagkakuan ko diyan. May pagka... Hey, luwa lagi ng... Kana malihibo kay sa kapulgada niyang kulot. Ay, lagi ng apila.
2: Suksok mo sa kong ba. Oy, lain kayo ay.
0: Ako di gina ko nag-i-appel, wala gina ko nag-atira, anak maring.
2: Ano man?
0: Kay makuha sa kong tilaok maring, muro
2: ka. Lagi, musuksok siya.
0: Mawala binasgana sa kaon maring.

0: kung dili ka maalkanse o magbabat magkuhan ka mamaligya kang balot kan sa pato or kan sa gansa pwede ka na siya mabalot
1: pwede ihapon na sila pero ang pinakalami nga balot na rin sa itik gid siya sa bebe
0: mas iguha sila kasabotan ng itik bibi
1: no kanang bebe
0: ah bebe
1: bebe ko
0: kasi gana na kong bebe na kanan taga la Filipina ang bebe
1: mau ba dinadapit sa maruyaan Bala mga igala, lahat takaroon higikan diri sa studio sa 107.1 XFM Taguam. Anya live, sabta sa to ang mga sister station.
0: Diri sa Mati City sa 99.1.
1: O diri sa mga mari sa Pagadian City sa XFM Pagadian. Sa din pa kayo sure.
0: Og sa
1: padapita.
0: Og diri po sa Bukidnon. Sa 101.7 Bukidnon live kita diri.
1: Yes.
0: Madugong ta diha gikan sa Quezon. Padulong na nasa dito sa imong
1: sa ipasugong.
0: Imong idol ga ipasugong.
1: Og bala po sa diri sa Talaingol.
0: Yes. Muabot uka kabalo mo abot pa gyud si naglantapan.
1: Hola oy.
0: Og dito pa on sa to dito kan padulong nang Iligan. Patapasaka.
1: Sa Tagugpo.
0: Tagugpo.
1: Og syempre, lahat nga lahat po takay diri ang mga maring. Kakisi-kisi po na ito ang programa diri sa dial sa radyo sa 91.3 XFM San Francisco.
0: San Francisco, yeah. I-appeal yun na kay masuko ba yan na ang mga tagtungo din.
1: Yes. Pero onya, ato nang tiraan mga maring ato ang mga kaumanan.
0: Yes. Para dili sila magmahay.
1: Aro po nga, mabasa po na sila kay Gail. Hindi nyo ba yata diri ano?
0: Uga na DJ kaayo, Marin?
1: Kasi uga, piti uga na nga bulasot na mga kuwan, mga lumigas. Bulasot na sa mga liki-liki, Marin.
0: Mabulasot! Pero paano nga na, Marin, ay ang bigas nga na bulasot?
1: Ay, mga tangaon, bila sila, no? Wala bila sila yung mata, Marin. Kailangan ka ng signal na lang,
0: tignan na lang. Daghan mga kailan lang, tiil. Pero ano, mabulasot ba tin, manggamaya?
1: Ay, abili mo, Marin, dilit na ng mga gadag ko, magabulasot.
0: Ano ko banda ay?
1: Anong kwan na ay? Anong gawasod lang itong... Ayaw ko paan na
0: ngayon. Para ka malo ka musulod mga itong words ka daggo.
1: Musa nga words ka tumura
0: lang kwan? Matagal yung mura lang ni Tapot.
1: Pangkuhan naman ko na ay. At least ba na dili makatitir? Mga hikatropa, hantod na alas 12 sa Udto karang adlaw nga Lunes ron, ha? O niya kay Mayo 4 ron, 2026.
0: Yes, grabe, paspas kayo ang adlaw.
1: Kasi paspas, pwede paspasa na rin.
0: Hapit na po ang kuan, ang mid-dreams.
1: O saan sa mid-dreams?
0: Mid-year.
1: Ah, mid-year.
0: Mid-dreams. Namali mo na ikaw.
1: Makakuha na po taan eh.
0: Wala mo sa speaker ng mid-dreams?
1: Makakuha na po taan eh kuan. Palit na po itong mga mga braan eh.
0: Bura, kung alam ako'y ako mga ako mga itnap ano eh. Bura, aksyon nagkahulog kong mulakaw kaya mga garter. Loag na kaayo, Marin.
1: Ako, Marin. Pilya lang sana ako, Marin. Gitangag ni Lilo ang isa, Marin.
0: Hala! Basta na simutan sa iro, Marin. Bura, nanimaho ng karabaw.
1: Kaya kung siguro si Lilo, asa, Marin, bura, manignokos. Ah!
0: Sana all nokos.
1: But anyway mga higala ha ay mo gawa diha kay mabalik mi sa mabalik amo pamong on sa kalingaw karon lingawon man og maayo karon dapat malingaw kita sa Lunes mga mari kay muna sa primerong adlaw
0: ato kasi lang lipayon
1: lipayon
0: kasi tanaw ay mga problema din ha hala sige paminaw mo kay kung gusto mo matanggal inyong problema apel inyong utok og katanggal ani kay og dili lang kay ma-enjoy ka ha maganahan ka
1: ay nako mga higala. Well, ang ito ang text line, alang sa ito ang tila greeting, 0966-3069569. Mas bun ako mga maring, kayo bungulon, diyan na sila, oy.
0: Kaya lang, maring kayo,
1: 0,
0: yes,
1: 9, 6, 6, makalimot mo, hinayon, oy, makalimot siya sa tumoy. 0966-3-06-3-06-9-5-6-9.
0: Wapo na ganahan lagi ko siya ang hindi na last to ay.
1: Ay, muna yung atong ganahan.
0: Kay Juan Samaring. 69. Muna naman siya sa letter O. 69.
1: Sakto ka diha, Maring. But anyway, ang musulon nga kanta mga higala. At sa ironing kanta, giganta na ni Pari

0: Adik,
1: si William si Rantani.
0: Oh, you touch mana?
1: Oh, you touch si ya?
0: Kau pernah ni John Bon Jovi?
1: Eh, mana? Ah, si ni kuat, si ni Freddie.
0: Freddie.
1: Freddie
0: Mercury.
1: Mercury.
0: Ang nama si Freddie Aguilar.
1: Eh, okay, kalau gunta tu. Siyempre, kini ato ang programa mga higala. Gihaton ni sab kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga gasangkiig, mga api na nga hiwi.
0: Yes. Ito
1: na ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Itabaran sa proper diet or
0: yes,
1: sa proper nga ehersisyo. Siguradong mulungtad ang kinabuhi hangtod na sa unahan. XFM.
0: Yes. Ang Santon Plus Gold, ang Santon Gold Coffee is available sa Mercury's Drugstore at sa TGP Generica Nationwide.
1: XFM!
0: Exciting!

0: salamat mga mari sa inyong pag-subaybay karong buntagan. Kami gihapon ni ang iyong mga tigpamaba sa kahanginan. Ako ni si Maring Inday Erica, ang iyong membro sa gabi. Ang gabi nakla. Kaabang po na ako ni Karon Diri Amaring, ang membro po sa gabi ni si Tia Daria, ang gabi nayot. Kami ang mga team gabi. Daghan na kaayo mga miyembro, mga maring ha. Hoy, live ta karon, mabati mga higala sa to ang Facebook page. I-search lang ang XFM 107.1 Tagum. O niya sa radyo, i-dial dayon mga maring ang 107.1 XFM Tagum.
1: Bangas ka?
0: O niya, asa man ito papil diri? I-dial sab diri ang mga higala ang 101.2, 101.7 sa XFM Bukid Nor. O niya sab sa 91.3 sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
2: Yes!
0: Og sa... sa XFM Mati mga City. Maria.
2: Dili na ginato na kalimpan ka naa di ang mga Tres Marias.
0: Nga si
2: Inday Bipa.
0: Og si
2: Inday Tatu.
0: Og si
2: Inday Kiana.
0: Ay, kababa ka Tia Daria ang palarong pambansa 2026 ng mga higala nga ipahigayon diri sa Agusan del Sur.
2: Uy!
0: Hapit na mga
2: Maria. Hapit na.
0: Hapit na.
2: Kamalo ka marahin ka na sa palaro, Maring.
0: Mm-mm.
2: Wapil guguan na ay. Apil guguan na.
0: Mau ba?
2: Ako, kamalo ka sa ako ang games. Pickle goal.
0: Pickle
2: ball.
0: Pickle ball?
2: Oo. Ay, ba itong pickle ball?
0: Basta may naiwa ang ato
2: yung pickle ball.
0: Duha ka mga ball, yung mga magpangga-bangga.
2: Yes! Nagdula lagi Marina.
0: O nagapil mang gold ko ana.
2: Ah. Atong duha ka mga it me games imong dulaan.
0: Yeah.
2: Apil. Abalog dali kay imong Marina ng games po.
0: Speaking of palarong pambansa Marieng, ang 66 palarong pambansa 2026 ay pagayon diri sa may Agusan o probinsya sa Agusan del Sur. O nya ang pag-abli ani mga Marieng, ang opisyal na pag-abli ani niya ang iyang opening ceremony. Gadong Mayo 24, 2026. El, ang closing ani Mayo 2026. So pila ka adlaw maring 24 to 31.
2: Buras
0: so,
2: siya 7 days ang dula nila. Grabe.
0: O niya, diha ni mo makita mga higala ang 25 ka mga matang sa sports. Okay.
2: Okay, but pwede naghanag gano'y ang dula,
0: daghan
2: ano?
0: Daghan kaayo, gikan siya sa 18 ka mga rehiyon. Sa tibuok ni siya?
2: Agusan.
0: Pilipinas.
2: Ay! Klaro ba?
0: Palarong pambansa ka ni siya, no?
2: Ay, palarong pambansa.
0: Mabil niya ang region,
2: Region 1, hantod sa region...
0: Di ko sure kung hanapit na daman.
2: 13.
0: Na kay 18 regions man eh.
2: Apil man ang NCR, Anna.
0: Oh, yes.
2: Apil, NCR.
0: Oh, dito ni makita ang mga himos kaayo na Marine.
2: Diyan ni makita ang mga player Marine. Katong
0: mga gold medalist.
2: Mga gold medalist. Akong ganahan ato katong mga running good man rin. Ang running og ang volleyball.
0: Ay, kaya guyog-guyog man na sila.
2: Yes!
0: Pero ang ganahan ako boxing, uy.
2: Uy, hanlo mo kayo na yung sports?
0: Makita ito mga 7 abs, 7 packs, bungkig man na siya.
2: Ano na? Asa man ang uno na gibutang? Ang
0: kay,
2: isa ka pa?
0: Kaya man ito isa ka ng guitar. Si kanaok ang guitar.
2: Wala dito sa tiyan, nasa liog ang isa ka pa.
0: Anyway, atong oras alas 10:28, so welcome sa tuang Tila Greeting.
2: Yes, may atong tanaw ni mga mating.
0: Hoy, natay tiglili sa Facebook karon 8 million na pieces.
2: Wow, 8 million.
0: 8 dili million ba, pieces.
2: Dili basta-basta kadaghan na. Nabi.
0: Ang tanaw karon diri si kami ni si Donald Trump.
2: Si Donald Trump.
0: Oh, dai tanaw po diri ang mga maring si kuan gatong gidakop gani ni Donald Trump.
2: Asa ako maring?
0: Magtiayon ba gidakop niya?
2: Ah, gato.
0: Nga presidente.
2: Katong nagpaboto?
0: Presidente sa Venezuela ba ito?
2: Yan?
0: Oo. O, ni tanaw po garoon diri ang mga higala, ang mga dagkog itmigim. Kasi Elrin de Guignon, ano siya nga?
2: Yes?
0: Maring Erika, pwede ko nimo request og song nga makita ka nga muli by Sugar Free. Thanks mga maring.
2: Yes, it's yours, Adi, ha? Para ma...
0: It's yours,
2: Adi, yes.
0: Okay.
2: Para ma... Kuan yun ta.
0: Natanggal ako ang headsets. Mga maring.
2: Ano nga na headsets ni mo? Kaya wala na may lain. Bago biya ng palit, Maring.
0: Abag, away ta ni Lady Morena. Ano siya nga? Ay, mauba. Kung sa imang masayaan eh.
2: Mo? Mo lang na iyang shirt ni Mrs.?
0: Ambat ang sanya siya. Ayun, ambat. Para mo na di pa kanya taas on. Oy.
2: Shirt Mrs.? So, kanak lang na yun.
0: Sali guys, sige na kabisbisan.
2: Naglimog ko na itong live. Ganun ka naman mo gawas ay.
0: Isa na siya si Sarah Niskaya?
2: Oh.
0: Isa na siya si... Ali, kukuha na ng mga hiring-hiring ay sa committee. Ang gusto na ko kay hiring sa lasto. Si Nancy Camilo. Hi, mga maring kagwapa bala ninyo. O, sa gwapa pa din ko pa, ha? Si Tia Daria Morag, si BBM.
2: Ayaw
0: naman. Kasi pinag-ingon
2: ka na, ha? Wala na kang
0: si BBM.
2: Kasuhan
0: ito kang libel. Ano si Nancy Camilo, si Tia Daria Moray, si BBM. Ay, ako.
2: Kahit lagi kayo sila, buhay lagi kayo sila, Maring.
0: Bueno, hagitong taling ubang
2: yun. Kasi naman itanaw na, Maring?
0: Nandiri, wala ba si Muda? Kasi mga amigo ni Donald Trump.
2: Ayaw naman. Good morning,
0: guys. I-share siguro niya ito ang programa.
2: Yes,
0: oy,
2: kay... kaya nakakita na sana, oy. Dili lang kay kamo ang may enjoy.
0: Ganito.
2: Ihatag ang kalipay sa uban.
0: Oy, abot itag kinsimel ka mga viewers.
2: Ang inyong kalipay, ihatag po sa uban. Kaya oh. Inyong asawa og bana, i-share po sa uban.
0: Kung mo abot din, 20 maring, mapatong ko din sa alamisa.
2: Musayo ka.
0: Mu-split ko maring.
2: Alam! Kini. Ayaw naman.
0: Sige. I-share. Musaka ni 20, mu-split ko din ah.
2: I-share na ninyo. Para maabon ang tag-bayintiyani eh. Oy, isa mo na. Line na kinag-isa.
0: Kato mo lang kuhan sa...
2: Itirahan na sport.
0: Kato mo lang bida sa kuhan.
2: Ano na nagkulura sa kong isuot? Good morning.
0: Kato mo lang bida sa... Katong da... Katong Expendables. Si isa. Barney.
2: Hindi mo ito Expendables.
0: Si kuhan ba? Si... Sylvester's...
2: Sylvester.
0: Si Sylvester's alone. Oy ni baba man ni ko maka split ani kay ni abot ni 13.
2: Ay. Kini yang na po dri oh. Yuyu Cards Laborte Am.
0: Unsa man lahi man ang imong hadi ha.
2: Ang iyang apelyido ba sa hagot ug sa pagbasa ana.
0: Lahi man ang imong kita na audio. Anyway, ato ang tila greetings ongoing mari mo reg construction. Ato ang tila ani si Nancy Camilo be kay murad wapa daw kayta murad tag si ikaw murad daw kag si BBM. Nga murag gi LBM. Parang Camilo to, kang Camila sa si Nancy Camilo niya. Ay, hindi po tadi si Otso, pero maka-split ako.
2: Isa na lang.
0: Og, tila
2: ko. Patay!
0: Ayaw sa in-town, eh, kay ako ang pinsil, babagisi.
2: Alak ka, hapit na.
0: Si...
2: Okay.
0: Si paring Elrin de Guignon. Ito po din tilaan ni ang Juan B.
2: Saan nito nga live akong natanawan? Nga
0: dagang mong... Tilaan ito yung para kang Elrin. Salamat, tinao
2: kong disisayin. Siya yung reklamo pa na siya?
0: O, di po palipig, Mari. Ito po din lalaan din si... Kan, si... Lady, si... Naman is kanta siya, no? Sa lady.
2: Lady. Sa kuwan na marin. Katugin kuwan na to.
0: Ano na?
2: Taas nga kuwan.
0: Lady. Lakit ang takagabi.
2: Ay!
0: Ewan sa... kay pamante.
2: Ayaw naman.
0: Han mo ko. So, parais na pagtila mga marin. Si, atong dugan sa pagtila si tia Lady Marina, be. At... Ay, schedule na po ni kay Kuan.
2: Maring! Ano si Josephine diri Maring ay?
0: Isa
2: Maring,
0: si...
2: magpatila ko sa ako ang bana.
0: Isa man. Isa na si...
2: Magpatila ko ba? Na. Ano siya?
0: Uy, imo rin bana sa imo. Bahala sa imo.
2: Si Josephine gani ay?
0: Josephine nga?
2: Dalarama.
0: Ay, ito nang tilaan wala tayo.
2: Okay, she's the... Apilan na po ni si Yoyo, si Yoyo Cards. Kaya para dili magmahay si Yoyo Cards.
0: Apilan na po si Tiyo, si Doy.
2: Si Enrique Sayo. Pang-attorney, iyang pang-attorney. Dili ka magmahaya na, ha?
0: Oh, nisaka na po ni si Otsu Mighty.
2: Apit na ang Mighty. Doon na lang. I-share pag yun ninyo para... mag-split na si Maring Erica.
0: Ay, naintay na Maring!
2: Ito na lang kaya. Marang mag-uba na niya itong lamisa ni Diri Maring, kagamay kayo.
0: Mapasahon sa siguro ito, ay, basig maabot ting... ba, namati po si Michael Ricabo karon diya sa XFM Bukid noon, mga Maring. Namati sab siya sa Bukid noon.
2: Mitira na sab si Morena.
0: Tila mo?
2: Ayo sige hikap si mong buhok dia tiya dariya kay maharlot malarot.
0: Uy,
2: ano ka nila akong tilaan kay musuksuk sa kung baba dahil mo rin na
0: ay ko na yung hair
2: dahil mo rin na nahanin ka masigil ako sige ko gana
0: na po na ako makita dali ang updated ng mga mensahe Maring. What happened to my Facebook today?
2: Ingon ana magina si Edgar Maring, dili na siya mo update sa imo.
0: Aba. So, i-share lang ninyo baaya mga Maring ha, kay ko musaka tag 20, ba split ko nganhi.
2: Gani.
0: Oh, guy, ibunal-bunal din ako di sa ama.
2: Ay, kay oh. Ura ka lang na tambal sa dupang.
0: O sa kay puro man tag split adiri ama Maring.
2: Dili ka mahiwa na akong hiwa uran Maring.
0: Dili mahiwa na imo ang kwan ya. Hindi ka na mahiwa imo.
2: Kung may spend ko man yung patigilo ka siguro ay.
0: Hindi ka na makuha naman ang bibibak ribs ya. Okay, sabay lang yung mag... Ay, ato na isa po rin tinaan ni si Kuan di ay kay...
2: Okay,
0: basing... Salamatan
2: si Kuan. Nagmahay di
0: ha. Okay, hangka yung salamat ay no, kang Ma'am Pili Feliciano dili sa may Mawa, Davao de Oro, Lamian, kayo ang ipadangat niya karon nga mga snacks ay kayang buntaga today. Gitabangan, gilip-ub-ub na mo dili Ma'am Pili Feliciano ng Mawab. Salamat kay Ma'am ha, Ma'am. Murag, actually, mo tagabalaka ani Ma'am Oy. Oo, so... wala pagali ni ka sorot diri o mga duster.
2: Atangan ninyo ha karang makapalit na miwa ba naman ni swildo
0: wala pa yung swildo maling kay
2: wala pa yung swildo kay mamalit ni o duster mm-hmm. O dustpan
0: masa o dustpan
2: para sa mabisig mahulog ang itme games.
0: At least pala masawda
2: masalo dili eh kung mabutang sa salog Maring mahugaw
0: uy mabugok
2: o babugok sama sa imo ang balot
0: yes
2: na binugok
0: ayan well mga katropa kini ato ang tila greetings giyato ni kanato sa Santon Vitamin C ang halgalay niya Vitamin C Santon Vitamin C ascorbic acid as sodium ascorbate Santon Vitamin C gigamasa yes to health mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide ay this is Joy Bina magpakanta na talaga
2: gamay na lang kayo ay
1: pangas ka?
2: Why di ka say Maring?
0: Magpasahon sa ata para makalipso.
2: Tanawa. Amit, ang tubag ni Ilkwana ni Morena.
0: Sa inuan, sa inuan.
2: Lady Morena.
0: Sa inuan.
2: Dili mag-split kay mabuak ang pickleball.
0: At least nag-ingon siya. Dili ko mag-split today.
2: Bura nakaikiyas ka Maring. Ayaw ka kayo maluoy ka.
0: Dariya ato mga soke nga namati ay kamo gawa diak atangi na yung ato ang demerites and press
2: yes.
0: Ipabuhagay na mo sa kahanginan wala pa niyo madungog sa mga television
2: ang wala niyo madungog sa inyong silingan diri lang ninyo madungog
0: kana diha yes. Mga Maring sa ato ang demerites and press yes.

0: Nagasalamat sa banda nga Rockstar. Nindot kayo mong kanta karundo. Marami sa akagid ako ang libido. Nakinamdom ko nga lisod kayo ang kalimtan ng mga laki. Nga doon na natin mga history, yes. Mga maring.
1: Taas kayo iyang tingog maring. Oo,
0: marasig
1: ko. Mamarag niyo yung tingog maring.
0: So, kuhaan siguro niya hang, kuhaan niya, ang tingle biring ko ng orig. Sa diri ba naman natin diri
1: ang sabi na ato arin eh mga replacement
0: local ni ato amering oy mabalit
1: na replacement rin, ni
0: mabalit na diya sa kuan sa garantidos. Mga katropa, welcome kay mong tanan sa ato ang Demerites and Friends. Sa ang team song sa Damaritis and Friends. So, mapailailan sa Tamaring. Okay, basi dahil namati karon diriya sa Agusan del Sur, Agusan area, nga wapan na kaila sa tuwa.
1: Yes.
0: Ako, kami di ay ang mga host, karon mga buntaga, mga ingala, ang members gabi, ang mga gabi nakla, karon mga taknaar. Ako si Maring Inday Erica de Ligua, padali mister, sa apan dili ba kumiskopyan sa antong kung gaya mangulay o gusilingan. Ikaw.
1: Kailan lang yato niya nga iyaan sa kanon na yung panabang?
0: Mm-hmm.
1: Kung ginsama to gusto tabang, come here.
0: Nadoon lang mo sa DSWD.
1: Dos? Kaya kung ngayon lang magtabang, ako ni Balaza, kaya ipadala mo sa DOIT.
0: Kung makuhaan mo diya ka ng kuhaan, makuhaan mo din magubahin yung mga dalan diya, report mo sa DPWIT. Kaya kung gusto mo mga herbal nga mga nindot kaayo, ato siya sa...
1: Y2IT. Ayaw naman.
0: Hoy, abot na punta 15 mil!
1: Yes!
0: I-share dahil na ito ang programa sa maninyong nagali may diri ang iyong mga bigat lang.
1: I-share dahil lang kayo para huwag ka nakashare na ka kayo sa dumagi pa!
0: Hoy, happy birthday di ay mga maringa sa ulog siyang andang natawan si Lawrence J. Si Lawrence J. Gikan kang Anali. Kaya makuha na yung kuha na kayo makaroon dali ato ng haroon niya.
1: Kinsam na? Kinsam na si Anali?
0: Si basi si Anali din nga katong kuhaan. Itong atong kaubanan na sa dapit sila ganiya.
1: Anali? Tagapanabo?
0: Ha? Sweet lagi ka dahil. Kini kasi kini ito, sweet to juga ayon sa mga yung
1: anak pa. Taga Cotabato daw.
0: Si Annalie, kasi pagbasa yung pangalan mo ma'am, si Annalie, bang bang niya akong cellphone, hindi maging maklaro po, ang daot na ganyan akong cellphone, nangihulo ba ganyan Edgar ni?
1: Masa kinahanglan kang anchohos?
0: Ipong talk ni Edgar ba, kaya naman nag-chat sa kuama rin ang pam.
1: Apam?
0: Si George.
1: Naanak kay George!
2: Wow!
1: Dili, tagaan mo lang ko, apelido na.
0: Kuan siya, ang iyong pangan kay Paul.
1: Di ay, amin na kong lahat ito ako ang...
0: Basta dito mo ha?
1: Oh, George!
0: Ay! Gay, basta di na punta mag-ibot.
1: Ayaw naman ha? Amin mo na akong si Old George?
0: Oy, taga,
1: si Paul di, George, dahil?
0: Salamat daan mga guwapas. Birthday ni Lawrence J. Karon, taga Mati City.
1: Yes, happy birthday si Modia Lawrence.
0: Anali Palatik.
1: Unsa man Lawrence, naloto na kay Mokwat. Going si, na mi eh.
0: Si Kuan lang siro, si Inday Tato lang ato, padtoon si Kuan.
1: Ano man?
0: Kawa na kalayo, manta.
1: Asa man na repeat niya, mawa.
0: Sa Mati, uy.
1: Ay, sa Mati.
0: Kaya kayo, makagipataglo po, nagipatagbadad.
1: Ay, sige, amon na lang eh. Intriga ang tulo ka Maria din ha. Nitris Marias diha ha.
0: Sige aga.
1: Send lang sa mo ang location para mo ang ihatod sila hapon. May na lang mabusog po sila. Makakaon sila tinood ng pagkaon.
0: Sakto na siya mga Maria. Uy, nagkabawa ba ka Maria? Ito ang Marites and Friends. Di dahil makumpiyansaan na Maria kada mga bana nga muuli o kadlaon Maria. Kay basin di ay dito na sa kuan. Saan? Lagi kang reaction maring.
1: Bakit naman saan maring?
0: O sige, ingon.
1: Ano si Jairo ba? Si Jairo, ano siya? Mura ba kag si Diwata maring? Mura ba kag si maring Ika? Karoon pa kong kita niyo, mura kag si Diwata.
0: Nakulog na si BBM mo si Diwata. Hoy, mga bukat nga pangalan na ring.
1: Hoy, Jairo, kinsama niya ka Diwata. Kaduhan mo ka bukan Diwata. Naay Diwata nga itong namaligi o gatong Paris.
0: O napay Diwata nga? Napay Diwata nga ko ah.
1: Kumatay ko din mo, Jairo.
0: Asa, ayo, man. Ayan, bito ang tagom, day. Mapanood si Imong Sulaan, day.
1: Ay, oy, napot si Tuto.
0: Bisa nga Tuto.
1: Katong taga kuan, taga diaong, taga...
0: Taga asa?
1: Taga Pirido. Ano niya, dili... Yaw! Dili niya. Dili niya, mga anak, pero managan.
0: Ay! Uy, nadok ato yung sa ito.
1: Ay, nabot eh.
0: Bakit ako mga kapamulaghan ni Amari?
1: Ay! Yaw! Kaya si Jairo mag-unang nakauna man na...
0: Oo.
1: Ako lang ibasa ang gamay.
0: Dahil ay ka, Jairo, ay...
1: Ano ko hindi mo?
0: Hindi na ako may split na rin.
1: Ay, what mag-unang si Jairo, oy?
0: Hoy, napagingon din, Amari.
1: Oo.
0: Timbaya po daw ang... mga taga... Santo Niño Ganti Road, naminaw po dahil
1: sila. Ah, diri lang sa Tagom.
0: Si Tagom na rin.
1: Kinsa marang mga bayhana or mga tawhana
0: si
1: na.
0: Si Parinistor, si Maring Sisil.
1: Si Nistor, gabi man po na.
0: Gabi na sa una, pero karon nisamot na kagabi.
1: Saloy! Nasaloy lang na ginayon Asya.
0: Napuyot na kayo na rin. Napagingon din ang your promo comes with free 8GB.
1: Ay,
0: 8080 Marie.
1: Unsa man na basin na wrong said na.
0: Oh, napagingon diri adughare mga text diri Amari, napagingon diri nga napagingon diri Amari nga.
1: Sakit ako tiyan man ni ay. Hoy, kain lagi na sila ay marites lang kay.
0: Tagani no.
1: Si Jairo ang pinaka marites.
0: Kasi ka Jairo na.
1: Si Jairo A Sintis. Unsa ni pagbasa? Hoy,
0: si ko anya si Amari kataga basi taga kuha na
1: rin. Ato rin, okay yun iyahang daw ang iyabi. Okay yun ni Kinitbe, o kinsa ba ni Tawanan eh?
0: Aron nga, yun, nakadali naman rin yung kay...
1: Dili ka ba lang si Diwataan?
0: Hoy, nagagamay itong oras, Marie.
1: Ay, wala nag oras.
0: Bye-bye na lang taan eh. But anyway, itong oras, mga igala, alas 10:53 na antag na sa buntag. O kaning oras, hatod ka na ito kini, mga igala. Ito sa'yang pinipiliyon. Hatod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes!
0: Kung doon na kayo, ipamati sa imong kalawasan, inumi na siya. O,
1: inamag kay mga bukol-bukol, mayuma, goiter,
0: alam mo rin,
1: high blood, diabetes.
0: Api tayo yung nag-bainti, Maring.
1: Ano man, mo-split yung
0: jubilin, no? Gani, kaya nabot yung 17, Maring.
1: Ay, niatras, niatras.
0: Niatras yung 17. Oo. Uy, niabot yung 18, Maring. Oh, siyempre mga Maring ha, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. O mapalit sab ni mga Maring sa mga Lazada.
1: Sa Shopee.
0: Sa Shopee. O
1: sa TikTok.
0: Daba sa TikTok. Mapalit sab sa TikTok, Maring. Ato ang mga produkto ng herbal nga gigama sa Yes to Health.
1: Ayaw mong palit o wala Yes to Health.
0: Unsa kita to Marites and Friends topic karon kay ikabaya kayo na ito.
1: Oo, nakagay ko yung kukan mo, Maring.
0: Unsa to siya, Maring?
1: Amukhang silingan.
0: Silingan ninyo, Maring?
1: Yes. Silingan amo.
0: Unsa yung silingan, Maring?
1: Mag-asawa na sila, Maring.
0: Mag-asawa sila, Maring?
1: Pero ang lalaki, Maring, kada gabi ay maglakaw.
0: Alay mo, magkamang.
1: Lain ko, bitaw.
0: Niya maglakaw asa ba, ingon?
1: Makita na ko kada gawas niya, short. Naka-medyas taas. May racket. Si tawag, paddle ka dala. Niya, bulang na green.
0: Naibunal?
1: Naibunal. Gadula og pickle bowl.
0: Hala, uy.
1: Pickle bowl. Nagdula siya, Maring.
0: Asa ka, napit isa sa transcenter?
1: Akong gisip. Kay gwapo mga tao.
0: Kita na po tayo rin, Amaring. Dapat butangan, ganoon tayo pulin niya, Maring.
1: Request ko rin SM na nga butangan, cortina atong sa amin. Kaya natin sige agi.
0: Kita na. Unsa pa, Maring? Unsa pa?
1: Kada gabi niya magawas.
0: Hala, uy.
1: Nalipat ang iyang partner.
0: Nalipat?
1: Magdulag pickleball ang kanahan.
0: Asa na pa dyan? Dito sa mangga?
1: Sa mangga?
0: Sa mangga gadawa? O niya, ansa pa?
1: Gisundan ako, Maring.
0: O, gisunod ka? Bura ka may sildo.
1: Naay ka pickleballain.
0: Ala, uy.
1: Oo.
0: Asa man ang kay pickleball niya? Laki o bayi?
1: Taglibog ko, Maring.
0: Diba si Gabi po na siya?
1: Taglibog ko eh. Kung kita na, tingnan na ako nga, murag hapit-hapit naman sila ang postura.
0: Uy, basi, kaoban sila, Maring? Kaoban sila sa pagtuo, Maring?
1: Oo, nga, wala ko kagwanta.
0: Kanang pagtuo, Maring, nga, size doesn't matter.
1: Yeah!
2: Ayaw di ba?
1: Kaya ako kagwan na maring ako agang giduol ang magkanahan.
0: Giduol ni mo ang kanahan na ring.
1: Mutawag kong tapos siya ang asawa.
0: Mutawag ka sa 911 mamaring?
1: Yes.
0: O niya, unsa'y netabo, Maring?
1: Pagduol na ako kay lalaki, mapudi ay ang kanahan ang giduol kay magdula daw sila ang pickle ball.
0: Uy, nalay sila ay mababalaghan
1: diyan. Yes! Pero wala pa kung nagduda o na.
0: Mura sila ang si Kuhan di ay?
1: Oo, oh, nagbinunan na yung silang duha. Halo, ikaw. Pagdili man bula ang gibunal.
0: Gapingi-pingi ay lahat. Yes! May games, Maring? Unsa pa gin, Maring?
1: Ba? Natukay mo ko, Maring, oy.
0: Oy, luwa lagi ng buhok na isa kapulgada at isa kulot.
1: Sige, magugusulok. Sige, musulit lang gusto kong bahama,
0: oy. Oo, niyaon sa pagid, Maring.
1: Paghuman, Maring.
0: Ha? Nalakay ako, yawa na, Maring, oy.
1: Naglakas. Gisundan niya po na ako.
0: Gisundan niya mo, Maring?
1: Gitawag ko.
0: Asa sila paingon, Maring?
1: Sa Kapihan.
0: Oy, sa Digos?
1: Sa Kapihan, sa Digos.
0: At aba.
1: Hindi mo Kung sa Digos, Santa Cruz, magundo, ay!
2: Ayaw naman!
0: Dito na sa Digos, di ay?
1: Sa Santa Cruz, Maring.
0: Matura kaya?
1: Dito na ako, nakita yun ang doha.
0: Aba.
1: Nag-holding hands na Maring.
0: Uy, mura sila katong nasa TV nga, naka-short. Nagkuglawas na naka-short o mugbo.
1: Gani.
0: Nagsiksika
1: ayo kanaging short nga kanang makita ang dami igot-igot.
0: Hapit na makita ilahang kuhan?
1: Hapit na makita ang pickle ball.
0: Hapit na makita ang...
1: Hapit na makita tong ilang bowl nga sa pickle.
0: Hapit na makita ang gout nga built-in. Ano sa pagid, Maring? Yung isumbong ni mo sa asawa, Maring?
1: Isumbong tanako.
0: Nga, yung ipungan mo ni mo.
1: Gitawag mo ko nila.
0: Gyonsa man, gyonsa. Mura na suya ka, serious lang, ano? Nakuhan ka na.
1: Nakahiring siguro ang katong... Nakahiring ang kanahan na silingan.
0: Nga, ano sa igiingon?
1: Igiingon, that...
0: Uy, giagdak, Trisa, Mamaring.
1: Ay, lahat lagi ka man ito, ay. Di ba nang pagkauna lagi ka, ay.
0: Ano, unsa mo ato?
1: Anas yan. Trisam.
0: Uy, Trisam?
1: Yes.
0: Uy, muna akong itiksan, Maring, para po saan na.
2: Ayaw na ba?
1: Sorry kay Maring, nakalimot ko, kay dapat more saan di, ay.
0: Matura kayo, nakapa kayo mga...
1: Itiksan, di ka kayo.
0: Nakapa kayo mga balahibo, si Mumbaba, Maring, ha?
1: Lain ba ito si Paring? Di wawa nang hagbas, Maring, oy.
0: Nakakain na, Maring, ay.
1: Ako kasi yung giingnan pag human nga, Paring. Pag mawir.
0: Masa yung mawir? Mawir, maguna.
1: Ikaw ba naman sa pickle ball?
0: Ah, pickle, aba.
1: Alam ako na, Maring.
0: Okay. Salamat, Maring, sa ibang check ka, Maring, ha?
1: Ito lang ito, Maring.
0: Huwag mo ito ang Demerites and Friends. At tangin niyo, huwag mapuhon, mga Maring, ito ang Demerites and Friends.
1: Yes.
0: Check ka nga, wadiri, wak po dito. Lapas dito, papa sa radyo.
1: Nibawi si Jairo, nibawi.
0: Masa ingon ni Jairo.
1: O, pinapagrahan ko. Ano siya, oh? Pero mas gwapa kayo ka kay kang diwata Maring, ha?
0: Aba.
1: Lamang lang kang isa ka, banlaw.
0: Murang labunon, Maring.
1: Ay, murang nandiyo kaglabunon, Maring.
0: Ay, pag-aana, Jairo, kasi yung kuna met ni Gins.
1: Murang, magulang na lang daw kag-isa kabanlawan. Pero at least na kay, guwapa nang ingo niya.
0: Napubli na ba si Diwata, Maring?
1: Ala, di ay?
0: Napubli na siya kayo.
1: Ay, nga dili, mapubli nga. Daghan man kayo o bashers.
0: Yes, niya, kanang kuan po siya, Maring. Kanang maldeta man na siya, oy.
1: Apo, ayaw na siya mo, kay buutan man ka.
0: Ay, buutan ko, Maring. Oh. Nagkukukin na tagan, Maring.
1: Ay,
0: natagan.
1: Mao din ang breakmali si Kenneth, si mo?
0: Apo na, si Kenneth.
1: Banturan ni Ana din si
0: Kenneth. Alibira man na.
1: Banturan ni Ana si Kenneth, kaya ako ang loda ni si Mark Kenneth.
0: Ay, hindi ko muhatag si Ana rin.
1: Ano man?
0: Kasi muhatag na ako.
1: Ay, walitahan din ang gabi.
0: Ay, nabulabog ang gabi. Ano itong oras, mga higala, doon na tayo 11 minutos na, 11 minutos, alas 11 na taknas buntag. Sa mga pagbalik, mga Maring, ato ng tagaag pagtagat, kinato ang swat kaagi.
1: Yes.
0: Mga Maring, dire sa tuang tulamanon.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.
1: Yes. Panami mo, reverse ah.
0: Ibali-bali rin, murag 69 ba?
1: Ako ninyo hanga iyaan sa kanunang panaman si Tia Daria.
0: Ako si Maring Erica.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: balik tama nga igala kaya na sa mga kamot ang sa kasuot papel nga ato ang tagaag pagdagad garon mga maring ha apa sa di pa mga igala live nga live das gikan diri sa studio makita niyo ato ang live mga maring sa XFM 107.1 sa Tagum. Anya kay madung chapter diri ang mga maring sa XFM sa Bukidnon ato sa itimbaya ato mga kaubalan diri sa Bukidnon maring unahin ay birahi
1: yes ato ang timbayaon kining naa ato ang ginunahon si SM nga Inday Marie.
0: Oo, kisa pa.
1: Inday Marie Codino. Ang imo

0: Kangsir ni mau ning kauna.
1: Nah, mam diyun bukaan sa sir. Magsigi rin yun siyang tutoy. Wala sa kipa tutoy, mam.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo. Gahi kagyog-o. Nun bitaw na itong unsay padol nga na nang imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako o hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal.

0: Mahihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika. Salsa.

0: face to face.
1: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
0: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko! Oh! So, karga na may ko sa X, wala ko kagrocery, oy! Alang-ala nga, nahala may CCTV! Ha! Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!

0: laundry kini ni siya Marin kay basi makapalabaw tadi ha Marin.
1: Libre man kana na
0: sa Labam Laundry Shop. Yes.
1: Madam, pwede maka-free taste diya. Magdalagin ng labhon nun.
0: Madam, tibak nga doon kabuhan ng malabhi.
1: Amo lang ang gitaguan kay Ming Kagin na.
0: Kagin na, pwede na sugoon.

inyong mga lugar.

0: na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungkol kay dali ka po yun. O walang nakita ka na kung improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3. Premium D3. Ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasis na.

0: sa baka o glavuasa. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakidan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
1: Santan Claus, herbal soap. Okay,
2: Aida Cordero, sa butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Pero wala, ako na gamit ang Santan Plus herbal soap. Pura ang atin itong-itong sa mga panit.
1: Santan Claus, herbal

0: pagkain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May tapi ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone

0: available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Saffron Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Saffron Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Dinubukan ko na alis yung sakit ng ibot ko.
1: Saffron Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Saffron Plus.

0: Invest and save. System Pay. Symptoms present. Salt and pepper. Release sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ali na ang guest to health clinic. Dinghis sa Cebu.
3: Ali!

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Sinanay di?
2: Nay!
1: Oh, lingkod.
2: Ay, Nay! Masa ba na na?
1: Kuan ba? Nakoy crush ba?
2: Hmm?
1: Pero, di mo na ako masulti sa'ya kay mahadlok man ko.
2: Mahadlok anak, nausawang ka?
1: Iya, nasa may button ako, Nay.
2: Ani anak, ato ba nga siya?
1: Kunya, ato toki ang mata. Kunya, sabay sulti na.
3: Pretty school, you are trying.

0: D3 Premium D3 Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo Premium D3 Ang soft gel capsule na buhatan ug instant energy Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert na buhatan kini ug instant energy Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas mag Premium D3 mag Premium D3 mapalit sa mga butika
1: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men Diligyut ka ani magmahay
2: Para sa dynamis?
1: Para sa tornyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tornyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa lang. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sulayon ako na, miss.
0: Food supplement from Ihimo sa maca o plantuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababaihan o gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement from Ihimo. Mapalit sa mga butika.
4: Sets and Bras, herbal soap.
5: Yun is Galona, senyero citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha, try Sets and Bras, herbal soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Sets Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sets Plus Herbal Soap.
6: Happy na! Yes to Health Limit in Cebu.
7: Happy!

0: to puntos ang pag-take. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Subtle Plus Gold.
1: Subtle Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinabusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Subtle Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mikey, usara ko sa Shun Worker. Tumot sa kakapoy

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Gusto mo lisa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang nain nakasulti na ako.

0: ayon sa mga Pilipino. Batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na alisin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. No? Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon ubani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The secret of health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Iriklorinia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. The secret of health.
0: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy tungod kay mupanor

0: Ikaw ba, Ibe?
1: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Naani ba to?
2: Batugol taon, maunay resulta og epekto. Tung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sina pagayod ang tipasi ini. Makamilos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, X

0: IUH Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang

0: maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Hina ka kinilyo. Mayo ang sanggol niya. Lima na binig na tuwid na dito makatulog dahil yung daw niya. Mayroon akong tuwid. Magdanggo na gub ko.

Ako dai si Nilsson Timpo, taga Sama Island. Ako dai usa ka trabantri sa Davao City Water District. Ako na assigned sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga premium D3 coffee mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pagulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung coffee day, yung premium D3 coffee mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District, nga nasa field na sign, nga ang atong lawas, kapoy mga kay pagulit. Testingin yung inom ng premium D3 coffee.

0: Unsa man ang imong ginom? Mura garan pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong ginom.
1: Sampang Gold Herbal Tea ni ba?
0: Oh, mo ba? Igamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, ba? Maayon na siyang imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalintano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lakin na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape. Puto at nisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis The Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis The Pain, isa lang tanggal agad.
1: Sis The Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis The Pain. Symptoms present to doctor. Sa mga bukika.

0: nationwide.
1: Punta kay entrada niya ta karon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Si Nong taon ting kasabunga.
1: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kon mga silingan ko diay nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan nga salamat.
0: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa harvest? Ako kong harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
3: Gold? Gapong turog, gapong pamunga tungod sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.

0: Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Subtle Box Gold. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginang soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular for the nga kong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ang akong menstruation. Ipiktin mo yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa ang flavotanins? Unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
4: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato gyud pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog sa kaya kong tiil, samot lang na ako'y rayuma. Giin na ako Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
5: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
6: This is 107.1 XFM Bagum.
7: Exciting!
6: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from From the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte, this is XFM 107.1.
7: Mga katropa,

0: Ja, Gornik, malugdaj at spirulina. Sanson Plus Gold. Kalusugan ang iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Sanson Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Sanson Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adigid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Sanson Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Sanson Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Sanson Plus Coffee Mix. Ina, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firm yung akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikta na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko ten.
5: Bili mo lagi.
4: Kahit malang naunsa bang imong huna-huna, uy. Dili man na maong ato sabot, naunsa man ka.
5: Sa muka, uy.
4: Dumbat. Giminaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayo nangawa ka, giminaw na ako.
5: Are you tired? Stress?
4: Dung.
5: Unsa ba ka?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, arun ganado ka? Wait,
5: Turbo?

0: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Leni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Cis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Cis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Cis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cis the Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: nationwide.
1: Punta kentra ani at karon din sa barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at biglan onon nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
2: Gwapo. Si Nong taon tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kon mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Wa gamit ka mo crop gold.
1: Kaya dagan nga salamat.
0: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa harvest? Ako kong harvest tungod sa crop gold.
1: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa crop
3: gold? Bapog turog, bapog bamunga tungod sa crop gold.
4: May balo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tanom. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.

0: Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical solution sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibanigayod ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, sa Katricycle Driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Kuya, kaya akong pamahal.

0: Coffee Mix.
1: Saltong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltong Plus Coffee Mix.
2: Ako si Cardi, taga Cebu. Narakoy diabetes, taas kayo ako sugar 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulo ka kapsul sa usaka. Bulan lang, 100 na lang ako sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Sundown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sundown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C. The secret of health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia, mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
1: The secret of health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasa. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
6: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Naani ba to?
6: Batogol taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. katropa. Kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Bagugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
0: Mga katropa.

0: sin dia?
1: Oo.
0: I-open po nung siya again.
1: Again! Again! Again! Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: ng Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience. Plus, aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpukong aron dili taptan o mga fire sa palibo, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagagutiko. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
1: Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. Go for it. Centrum Plus Herbal Oil.
3: Eh? Ikaw ni?
4: Uy!
3: Naanggo palagi ko, ganyan ba?
4: Layo, ikaw? Naka mo lang isa mo.
3: Ako'y mamutana ni Muni Ana. Remember, hintibay ako. So, bisan asa rigid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa Kumbana. Ang Sanson Vitamin C. Gisugo ko sa Kumbana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
4: Wow, oy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit.

0: Yun sa Prizuan o Dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naana mo yung mga bagong blip. Naana mo yung mga bagong blip. Okay, silda unog, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabihanan mo blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: At ni ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilee.
4: Ako'y Gwete.

0: Nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-og isunod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM, ila kong slug-slugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sa ganang naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka pang dipite? Ay, hindi ka transpise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!
0: XFM time is 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa,

Kuya makakita sa kinahariyang Isayos. Higala, buod sa Diyos ngang taong masayon o maandam sa maungadlaw. Buod siya ngang taong mamaluwas o mabatunan ang

0: Gala, kumustag? Mayong gabi kayong tanan. Mayong gabi, kumusta mga katropa, mga kahigalaan o mga kasilinganan? Labi na yun din is Dakbayan, Dabaw? Or Tagum di ay? Bura mo tignas Dabaw, nakalimot mo na ito di ay, sir, kinit. No? Usbo na ko, mayong gabi, no? O mayong pagpamilaw kanyang tanan, mga kahigalaan o mga kaigsoonan. Especially din sa Dakbayan, Tagum City. Kumusta? O kumusta ang inyohang unang adlaw sa inyohang matag-usa ka mga trabaho, no, mga katropa, no? Mga kasilinganan din is Dakbayan, Tagum City. Kumusta man mo din ha, kumusta mo sa inyong mga nahimutangan? Oga, ilabi na gyud sa tuang mga katropa nga nagabiyahe karon padong sa ilahang matag-usa ka mga Pinoyanan. Kumusta no nya amping mo sa inyong matag-usa ka mga pagbiyahe sa inyong matag-usa ka sakyanan, ampo gyud mga kaigsoonan nga makadangata nga luwas sa safety sa mga katalagman disgrasya, labi na gyud nga wata kabalo sa unsay mga panghitabo nga no, matag gutlo, matag minuto sa tuang lakaw o sa tuang dagan, wata kabalo mga kaigsoonan kung unsa man ang mga panghitabo. Muna igingon sa English nga no one can tell the future, wa kita kabalo. Muna nga as of now, ato nga ginakumusta mo din ha sa inyohang matag-usa ka mga nahimutangan. Og ilabi na gyud sa tuang mga ginikanan karon nga kasamtangan nagadigamo sa ilang matag-usa ka mga favorite spot sa ilang balay. Wagi lain ang kusina gyud, no? Paging naron mga orasa naagid sa ilang matag-usa ka mga kusina, nagluto, nag-andam, nag-prepare para sa panihapon tungod kay doon na po lagi mga pinalangga nga mga kabataan nga nag-asa po sa ilang matag-usa ka mga ginikanan. Well, ninintak na ang mga kaigsoonan ato po nga ginatimbaya, no? Ang tanan nga mga nakatune in sa 107.1 XFM Tagum City. Mayong gabi o mayong pagpaminaw ka na itong tanan mga kaigsoonan. Welcome o welcome sa ito ang tulumanon ang tingog sa reformasyon. Mayong usab sa nakatune in sa 99.1 XFM Mati. Labi na din na si Ma'am Jima Autida. Ito ang higala o gigsoon nga naakaroon din na sa may Mati mga kaigsoonan. Okay, so niningatak na sa kagabion daw na tayo special nga kauban. Ito ang kaubans buhat si Pastor Marlon Bohol. Pastor Marlon, great kung kinsay pwede nimo nga itimbaya din ha, pwede nimo ikumusta, imo na ang panahon.
1: Okay, akong itimbaya ang atong mga kaigsoonan, no, dinhi sa Dakbayan sa Tagum City. Itong mga kaigsoonan nga nila Brother Dubangit and iyang mga pamilya, no, mm-hmm. Sister Muna,
0: no, Sister Muna
1: sa 9 East, no. O ginusab sa akong pinalanggang ugangan, no, naadya sa Sinangguti Uno.
0: Dool ram na diri, no?
1: Pastor.
0: Sa Sinangguti Uno. Naka-tune in ba rin sila?
1: Siguro, basing naka-tune in karon, no? Okay. O gakob usab nga pinalanggang asawa, no? Uban sa akong anak, no? Uban usab sa kauban, no? Na muda sa Panimalay, na sa Bisayan Village, sa akong gitimbaya. O ginusab mga kaigsoonan din sa Tagum nila Brother Masangkay, Rogelio Masangkay, o kauban sa iha pinalanggang asawa, Sister Masangkay, no?
0: Sister Masangkay.
1: Sister Masangkay. Mm-hmm. O usab ni Sister Kone, no? Flinios na sa Garciaville. O ginusab ni Brother Oliver Lumando na sa Pagsabangan, no? Na dihilang Panimalay. So, katulang brother, no? Akong ka-grip.
0: Okay, salamat kayo, no, Pastor Marlon Bohol. Sa pagkakaroon mga kaigsoonan, naatakaroon din sa Dabaw, Tagum di ay, sa sipiat man taan ni Ron, naatakaroon sa Tagum para nga tupod nga makuyugan si Pastor Marlon sa ato ang programa karon o ma-introduce po sa ato ang mga friendly na mga staff, kauban sa ato ang friendly po, dugbutan nga manager, no? Si Sister Sir Arnel Cortez, kauban sa atuang technician din hi, nga batan-on usab si Sir Kenneth, no? Salamat kay sa inyo ang pag-assess. So, ninitak na ang mga kaigsuonan, ato lagi nga panghinaot o nini mga oras, ha? Ato po nga gina-try, gina-encourage, labi na gid sa ato ang mga listeners all over Mindanao, labi na gid sa nakatune in sa 99.7X FM Dabao. Mayang gabi o mayang pagpaminaw din, ha? Kumusta man si Brag, si Sir Balman siguro or si Sir Lito karon nga nakadistino. Mayang gabi sa imo din, ha? Muraga pipila ka mga adlaw magkita rata diya pohon, no? So sa mga nakatune in diya sa may XFM Dabao, mayang gabi, kumusta mong tanan din, ha? Mga kaigsunan o sa ato ang mga katropa nga naakaroon din, ha? No? O lagi nini mga orasa ato nga gina-encourage o gina-padasig ato ang mga listeners, labi na yun sa nagpaminaw sa XFM all over Mindanao, nga i-post na to kadali ang ato ang mga matag-usa ka mga transaction o sa pagpaminaw sa mga balita karon nga medyo makatrigger o makaturok sa ato og mga gitawag na to, Pastor Marlon, o kanang kabalaka, no? Murag matugkan ka o nervyos, no? Abilang na ko kapiray maka-nervyos kana dieng mga pangitabo sa tuang palibot, usahay matugkan ka, numinor gani ka og balita, no? Pwede na nga burag matandog ang imuhang emosyon pagbati nya, burag madala ka ba, no? Burag madala ka sa mga pangitabo nya, diha din magsugod ang imong nervyos, no? So muna nga nini mga oras sa ala i-try na to og pagpamalandong mga kaigsoonan, atong gahinan ang pagpamalandong spolong sa Ginoo nga dunay dako kayo nga kalambigitan sa ikalambo sa tuang lawas nun, utok nun, og espirituhanon nga pag-uswag. Atong ipaabot ang ato ang mga pagdayeg, binagis awit, no? Ato ang mga pagpasalamat sa tuang buhi nga Dios. Ilabi na gyud sa iya nga pagbantay, pag-uban ka na to 24/7, Pastor Malon. Walay puas, no? Walay gitawag na to og kanang break. Murag ang tao ramang gud may kapoyon mo bantay mo atiman sa ato arpong kaubang nga tao, pero ang Ginoo alawa gyud na siya gitawag na to og paglurang, no? Moingon nga mulurang lay bagyo ana, pero ang pagmahal og ang gugma sa Ginoo sa to, ha, wala gyud na siya gitawag og paglurang. Mabitaw na nini mga orasa, ato gyud ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat, ang ato ang mga pagdayeg, ang ato mga pagampo bisag sa mubo lang panahon, no? Wala man gipangay sa Ginoo sa tuwa ang tibuok na tong oras, ato ang tibuok nga panahon, tibuok nga adlaw, bisag kanang tipik lang sa panahon, no? Tipik lang sa imuhang nga panahon nga atong igugol ngadto sa Ginoo ang ato ang mga pagpasalamat, no? Makig istorya ta sa Ginoo nini mga orasa, makig hinabi ta sa iyaha, murag mo update ta sa iya nga Ginoo mo nani ang dagan sa ko ang kinabuhi, kato mga pangayo na ko sa imuha kaniadto, ako ang nagyong nadawat, ang ako mga hangyo sa imuha imog yung gitubag, and then basig mo ingon mo nga pastor kato na nga mo ang pangayo upang man lagipod, no? Naman tay mga kuan option, no? Dunay pagpaabot sa nay gitaw nga to og wait, no? Magpaabot sa napiuban nga diha-diha dayon matubag ang ato ang mga pag-ampo og mga paghangyo mga kaigsuonan. Ang ato lang karon ini mga orasa, gusto lang ako nga ma-remind, no? Kitang tanan nga ang Ginoo siya kanunay nagalantaw alang sa kanato og katong tanan, no? Og unsa man ang pwede niya nga kanang ihatag sa tuwa ingon nga gitaw na to og opportunity nga ato ang mabatnan or mga blessings og panalangin nga ato madawat diha gikan sa Ginoo mga kaigsuonan. Og nini mga orasa, no, di punta makalimos pagpasalamat labi na gyud sa ato ang principal sponsor sa ato ang programa ang Tingog sa Reformasyon, ang nagpaloyon ni ini di na kayo mo kita og mga mubo nga mga programa, labi na gyud atong pasalamatan ang CEO nini nga mga istasyon, Sir Remilito Oy og si Madam Olivine Oy ang Vice President og CEO sa Yeast to Health Group of Company, no? Alat istingi ang ilang mga produkto, mga kasilinganan o sulayi o pagpamatud-i kung unsa ka-epektibo o katinood na makatabang sa ikaayos ato ang mga panglawas. Tungod kay nganong ato ning gina-introduce usab tungod kay ang ato ang spiritual nga kondisyon pwede kini siyang maapektuhan kung ang usak ka tawo

0: Wa gibati Allah. Natugkan og dunay gibati, no? Murag diha diha on the spot na ay gipamati. Pero mga kaigsoonan, ang atoa lang gid ani nini mga panahon sa tuang kalibutan karon is dili ta malimot, no? Ayog kalimot. Ayog kalimot nga dunay Ginoo nga naglantaw kanato, dunay mata nga nagtan-aw sa tuwa sa matag karon og unya. Sa tuang pagtrabaho, bisig wa ta kabalo nga naay, wa man ta nakit-an sa tuang amo or nakit-an sa tuang kauban sa tuang trabaho, pero dunay Ginoo nga naglantaw sa tuwa. Mao na nga unsa ta sa tuang pagkatao makita na, no, high-tech kay ang Ginoo. Kung doon ay CCTV sa ito ang matag building karon, mas high-tech ang Ginoo tungod kay di na mo gamit o gadget on the spot yun mga kaigsoonan. Muna nga, kita mahimutang matinud-anon sa ito ang matag-usa ka kaugalingon, sa ito ang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton at uban, iuban ang Ginoo. Ato siya nga pasalamatan sa matagkarunog o niya tungod kay kani mga butang nga ito ang na batnan karon, material man, physical or sa mga mental health ba, gigrant ni sa Ginoo. Huwag man kayo laing gipangayuan, God, no? Di man ka magkapangay, tos doktor, gani, pabayron, pamanggani ka, di ba, pastor, no?
1: Tinawag na, pastor.
0: Kung mangay ka o gusto ko maulian sa akong sakit, but pasabot, baka nang gusto ni mo, imo nang gipangay nga, gusto kang demand na ni mo, nga gusto ka maulian. Pero kay kung dito ni mo na sa doktor pa ngayon, nagka-kwarta man na, parang yun nga, Ginoo, gusto ko magpagwapa. Hindi man na basta-basta mahatags, Ginoo, kay mayroon nga, grabe din makakuntinto sa iyong dagway, oy. No? Muna nga, mga kaigsunan, kining ato ang programa, pagpahinom-dom ni kanimo, kanatong tanan, nga dili ta dapat makalimot sa Ginoo og pagpasalamat. Tapos, kung unsa ang mga butang nga atong nabatnan, no, sa material, madako man or magamay, kinahanglan, aduna tay gitawon nato og kanang behavior or kanang bitong batasan nga kanang mapasalamaton ka, dili nang ungrateful kay ka, dili ka kabalo mo pasalamat. And then kung unsa gani ang mga butang nga naa sa imo nga imong nabatnan, kinahanglan nga mahimo tang makontento mga kaigsoonan. Okay? So, may gabi yung sabday, no? Ito po din nga di kalimutan o timbaya ang ito ang mga listener nga nag-subaybay usab din na sa may Pertibalang Marilog District, Davao City, ang Canada family. Natakaroon din sa may Tagom, ha? Labi na gid sa ito mga listeners din na sa may Jiki, Ki, Yuhiko, ang Israel Arisa family. Happy listening kay inyong tanan din, ha? Muna ang ito ang mga nag-subaybay kanunay sa ito ang programa o ang Kambi family dinapod sa may Jikiki, no? O siyempre ang Ikunar family din sa may Yuhiko, mayang gabi ang ito ang one and only wife nga katong kaoban, kaabag, best friend na to sa kapait, kalisod o kalipay usab mga kaigsoonan. Okay, so nini mga orasa, ubani ko ninyo mga kaigsunan or ubanimin ninyo o muagtota sa muduolta sa ito ang labawang makagahom, pinagi sa ito ang mga pag-ampo o kauban na ito karon si Pastor Marlon o siya ang mag-lead ka na ito sa ito ang prayer mga kaigsunan.
1: Okay, mag-ampo ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, ana ikaw stasan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matagusan nga kinulungan kinabuhi. Nintak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag kanamo og maayo nga panglawas, kusog aron magamit namo alang sa pagbuhat sa mga bulhaton nga imong gisangon sa matagusan kanamo. Amahan, naghangyo kami nga ikaw magapadayon sa pag-uban, pag-iya kanamo, pinagi sa balaan imong espiritu aron sing niana nga sa kanunay kami makabuhat uyon sa imong kabubuton. Hinaton ta amahan, ikaw pakiguban usab, maghahatag mga panalangin, labaw na sa among mga soking tigpaminaw, nining istasyon. Hinaton tamhan, ikaw mga panalangin, maghahatag sa kanunay, maing lawas, kusog, nga diin nakahimo sa pagpatalinghog sa imong mga balang pulong nining atak na. Maging usab sa mga sponsor na ini nga programa, ikaw mga panalangin, magapadagaya sa mga panalangin nga to kanila, aron sila mahimo gihapon nga galamiton alang sa pag duso sa imong mga mensahe di sa kalibutan. Naghangyo kami, ikaw magkapasaylo, lamang sa mga kasalanan, mga kapakyasan ng mga himo, kinintanan ang mga pangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Alright, no?

0: Pinahintang mga kaigsunan, salamat kaya Pastor Marlon. O sa ito ang mga prayer, no? Huwag intay... Di man ta makatabang sa ito o financial. Wala man ta po tayo material. Kaya wala man po lagi taana. Probisan to wala taana. Kining may panglawas nga ato ang labatnan karon. Usa na siya sa mga bahandi kay lagi gikaingonan sa ato mga health lecturer labi na gidiri sa The Secret of Health, no? Health is wealth. So but ipasabot, wa man tay kwarta, pero kung luna kay bahandi, duna kay mayong panglawas, bahandi na siya, no? Nga na sa imuha mo nang ampingi mga kaigsunan ang atuang panglawas kay para healthy ta. And then di ta mapaninglan Ginoo kung giunsa nato pag dala, giunsa nato pag atiman ang atuang lawas mga kaigsunan. Okay, anitas pagpadayon mga kaigsunan, anitas pagisgot sa mga pulongs Ginoo pagkaong espirituhanon nga dunay dako kayo nga ika-develop sa atuang espiritual nga connection o pagpalambo sa ato ang relasyon sa kanimo o sa ato ang labaw nga makagagahom mga kaigsunan. Karon atong hisgutan og tisinga atos paghisgot mga kaigsunan ang gisgutan usab ni itong niaging gabi no sa pinagi sa programa ni Pastora Ramel Escalera, na ato ni siyang i-continue mga kaigsunan tungod kay usa sa mga istorya manggod nga natala sa balaang kasulatan is kaning the story of redemption. Sibot ipasabot kanang istorya sa kaluwasan, Pastor Marlon, no?
1: Yes, Pastor.
0: Nindot kaayo og walay pinaka mulabaw pa nga importante nga pwede na tong nga maisgutan sa matag karon og unya mga kaigsoan kala yung the story of redemption. Sayonan ka. No, kung sa ato amang ugaling panahon karon kung dunay bitayonon, wa gyud isay usa nga tawo nga moingon nga ayo na nagbitaya si Pastor Marlon, ako na lay bitaya. Murag milagro na lang na siya mga kaigsoonan. Tungod kay wa gyud intay kung magisgot ta sa ato ang palibot karon, murag abot lang gaha, no? Kung naamoy pwede nga kanang pwede nga i-recommend din ha, no? Pwede pud mo nga pwede po ninyong i-recommend, no? Kinsa gana nga silingana din ha ang pwede na to nga kanang maistorya nga oy kani siya tapulano pwede ba nga ikaw mo'y muhulip ani kay nakasala magulin niya niya bitayuno na kwa ang sala ba nga subject lagi na siya nga ang bayad sa sala kung basahon nimo ang Roma Kapitulo 6 versikulo 23 unsa gani bayad, Pastor?
1: Ang bayad sa sala, Pastor Junard, kamatayon gyud.
0: Kamatayon gyud, no?
1: Huwag yun ay bayad.
0: Kuyaw.
1: Sumala sa gisulti ni Apostol Pablo.
0: Oo. Sumala na siya sa Roma 6:23 mga kaigsunan nga gi-explain po ni sa tuwa nga kauban karon. Ang Ginoo is specific. Specific yun ang Ginoo. Kung unsa ang iya nga gi-declare, unsa ang iya nga gitaw na to o ganang gipa kanaog nga mandato. Murag mandato man yun eh. Kay dili man nagitaw kung malang optional. Pag magiskot kag mandate, but ipasabot, unsa ang matagbalaod nga gisulti sa ato ang Ginoo, pag once nga imuha ng malapas, doon na yun na siya gitawag og katugbang nga silot. No? Doon na yun na silot mga kaigsunan. Ayaw yun pag dahom nga wala na siya gitaw na to og corresponding penalty. Kay mo lagi ang gingon pa nga in every transgression daw, there is a corresponding penalty. So, but ipasabot, mga kaigsunan, atong testingan o gukay, hulong kato na to, kung unsa bagyo di ay ang tinuod nga sitwasyon sa usa ka tao. Kanang sitwasyon ni mo ba? Sitwasyon na ako or gitaw to, sitwasyon na tong tanan. Kay kung magtulak ka sa sulat ni Apostol Pablo, ang gingon na ba ito, Pastor Marlon, nga ang tanan, unsa na kuno? Ang tanan?
1: Ang tanan nakasala.
0: Ang tanan nakasala og
1: nakabsan sa himaya sa
0: Diyos. Nakabsan sa himaya sa Diyos. Amen, no? So kinahanglan mga kaigsunan before nato kanang atong ma-relate ang word nga redemption or kaluwasan ato sang sabton og itry nato og okay kung ngano nga ang usa ka tawo nanginahanglan man og kaluwasan. Mao man ni ang punto nga gusto nako nga atong ma-add-on sa gisgutan ni Pastora Ramel Escalera atong last Saturday no? Kay nagiskot man gud to og the story of redemption. Tungod kay para ato gyud ma-analyze og mapamalandong pag-ayo kung unsa diay ang ato ang tinuod nga kahimtang, mga kaigsunan, kanang imong kahimtang, akong kahimtang, kahimtang atong tanan. And then kinahanglan po nato nga ma-realize nga oy, kanang ako ang silingan og silingan ako, kaatban ako, katapad nako, kauban ako sa church o workmate nako, churchmate nato, parehas ram dai mga nagkahimtang, no? Kay pag magisgot ka og tanan, both pass of all, wala gingon dagmini, kay pwede man ng half-half laman unta, no? Giingon jud diha nga tanan, both pass of both, wala nagiginon ang Ginoo nag specific nga oh, kanilang ang nakasala og nawad-an sa maayo sa Dios, kamo okay mo. Wala mang God, no? Muna nga before nato hingpit nga masabtan ang pulong kaluwasan or gitawag to redemption, pagtubos. Kinahanglan sa nato ma anino pag-ayo kung unsa day ang ato ang kahimtang? Kanang unsa among kahimtang ba? Kay kung ang ato ang panantaw o pananaw sa ato ang kaugalingon is a perfect person. But pasabot, buotan ta sa ato ang pananaw, wala tayo depekto. Pwede ra ba ning muhatod sa ato ang mga kaigsunan nga mahimo tang judgmental ngadto sa uban, no? Kinsa ra man makahimo God og paghukom og hatag og mga paghukom ngadto sa ilang isig katawo ra pod. Nya kasagara ra ba gyud makita nimo ni dito ra pod sa mga religious groups gyapon, di nimo makita sa mga tawo nga wa ga simba, no? Sila-sila ra pay magunay onay mo nang ato mga kaigsunan is at i-try na to og pamalandong lang ang ato ang kahimtang, no? I-try na to og kanang aninaw kung ato bang nasabtan ang word nga redemption or kaluwasan og sadyang ato piling nasabtan, sadya bang na, imong ginuhuna nga naka-follow na ka, nakasunod na ka, nakatuma na ka, wala ba ka natugkan sa imong unahuna o garbo nga moingon ka nga ako di naman ko mainom, di mo ko kawatan, may kaming silingan ako din kay perti magkawatan, no? Mga kaigsunan niya, natay gitawag og consideration, no? Kay basin o niya og ang sala sa uban, dili ni mo sala, kay lahi po ng imuhang sala. Yung nanam na pastor, no? Na ayuban nga, dito kakawatan, pero kuya po ka kay tulisan man po, ako nang sabana, mupatay man po.
1: Labaw pas kawatan.
0: Laboring yun, no? Muna nga, usahin mga kaigsunan, dili ta magmalinis, mabito na ingon sa uban nga, unsa day, gigamit ni mong sabon nga, pretty man ni mong limpiwa si mong kaugalingon. Lalo ka nang sa to, ha, kinahanglan na to, nga, natay gitawag og ka nang, mabalansin na to, og tarong ba? Ang ato ang mga kaigsunan when regard sa spiritual aspect, kung sa bahay na kayo sa espirituhan nun, patas kita ang tanan. No? Kung doon naman kayo tayo uban nga tuman, nga wala tuman sa uban, then dili na ito na himo ang ground para nga mahimo tang murag ato ng ginadakdaka na ato nga ginarumbo. Ato ay try na ito og lift up ang usak ka tao nga kung atong gitanaw nga nasukamod, no? Nalapukan, nahugawan, then ang ato ang ato ang trabaho na mga kaigsuonan, ang ato ang duty and responsibility as a Christian, as a followers of Christ, is to try to lift up a sinner. Dili nang gingon sa uban nga love the sin but hit the sinner, no? Na may uban nga kanang suko kay siya sa taong makasasala pero otro pong naay
1: sala.
0: Na otro pong nay sala. Mo bitaw nang gingon sa uban, no, nga ang magnanakaw daw galit sa kapwa magnanakaw. So mo na nga atong i-try og analyze mga kaigsunan. Mo na nga kinito ang programa mga kaigsunan tingog sa reformasyon is maghatag ka nato og pagpainumdom nga sa to ang kinabuhi diay basi nagunahon nata nga perfecta og basi nagunahon nata nga wala kailangan ng reformahon. Oy, i-try og evaluate mga kaigsunan mo na gingon ni Apostol Pablo, no, 3:15, no, sa 1 Corinto 3:5 nga susiha ang imuhang kaugalingon kung anaa ba si Kristo. Oh, but ipasabot dili susiho na to ang kaugalingon uban, no? Ang ato ang susiyon is kini nga to ang kaugalingon mga kaigsunan kung kuan ba ta? Nang insakto ba gid ang ato ang pagtuo? At sakto ba to pagsunod? Dili ba kanimong gitawag na tuog ka ng naga-lockdown sa imuhang isigkataw, tugod kay ikaw gagtuog simbahan, nagapangalagad ka, doon na kay titulo nga gawiran, doon na kay gitawag na tuog obligasyon, no? Nya mo na nay rason nga kanang mo-lockdown na ta sa tuwang isigkataw. Gani, mga kaigsunan, usa sa mga sulat sa balaang kasulatan, kung basahon nimo ang Marcos Kapitulo 10, versikulo 45, mga kaigsunan, mo ni ang usa sa mga pinaka ugat or tumong, kung sa English pa mga kaigsunan, mo ni siya usa sa mga objectives, na pag magiskot kag objectives, katuyuan ni siya nga unsa ni katuyuan nga nung si Ginoong Kristo maenlis kalibutan, no? Before ani ang Mateo Kapitulo 1 versikulo 21, no, aduna na kuno usa ka babaye, mga anak siya og usa ka anak nga lalaki, batang lalaki, unya ang iyang ngalan, say pangalan niya? Pangalan niya Jesus.
1: Jesus.
0: Oh. Kay siya, unsay meaning sa Jesus? Kay siya magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala, no? Subot ipasabot, mo ni ang pinaka objective mga kaigsunan. Ngano nga si Ginoong Jesus gipakatao, no? Gipakatao, gilansang dito sa cross, namatay, gilubong, nabanaw sa ikatulong adlaw, katulo ka adlaw. Then atong itry og pamanandong mga kaigsunan, grabe, no? Kung magiskot lang kag istorye, kay kaling istorye mga kaigsunan, murag makahilak yung ka, no? Pastor, no?
1: Tingnan na, Pastor Junard.
0: Tanawar ko na, kung makakita ka ng Passion of Christ, kanang sa leader, ragin na siya, ha? Mugna lang na siya sa mga aktor usab, pero grabe pagka acting, no? Kita nimo matablap, mataga lapdo sa likod nga pagbira dala pagyud unod. Kaingon ka kung ako ni, kay ako ra ba ang nakasala? Patay jud ko ani. Nya paloknohon ba jud kag tugas nga cross. Butang na sa atong pangalan kay basiwa ta kailan sa atong kahuya to, no? Basi ay tugas nito dai nya. May lang tugas lagi unya kanang kahoy nga kanang ugdang kaayo nya pertira ba nang kuana unsa nang kahoy nga ugdang gani nga kanang ginahimong pustis sa Meralco Pistis Corinte nga pertig yung ka ugdang gyud perting bugata nya mo na ipapasaan sa tuwa kika ka mo reklamo ga pero good news no mo lagi ni pag magiskot tag good news maying balita dunay Kristo nga namatay para nato mga kaigsunan para nimo. Og makaingon gitag amin ana no. Dako kay ato ang pagpasalamat ana mga kaigsunan tungod kay wala lagi tawo. No, walay tawo nga magpanok paaski-aski nga mingon nga ay ako'y luwas ni Brad Marlon. Ako na lay bitaya. Murag 1 in a million, murag wa gyud. Si zero gyud ana mga kaigsunan no. May lagtong tawo nga murag magpakamatay na gyud murag promagani maglisod-lisod pagani. No? Pero sumala pa din sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 45 mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo nagkanayon. Kaya ang anak sa tao mianhi dinhi, kaya ang anak sa tao mianhi dili aron pag-aalagaran, kundili sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kinabuhi ng lukat alang sa daghan. Now take note, usa sa mga katuyuan ni Ginoong Hesukristo sa iyang pag-ani ibabaw ni ini nga kalibutan, dunay duha ka punto nga kinahanglan nato nga masabtan, no? Kay sumala pa ni ani daw siya dinhi dili para alagaron, no? But pasabot murag ni bisita ka sa usa ka lugar niya, murag senior kay ka ba kay ilingkod sa diri, gasa nato imong tiil or unsa pa ang pwede nimong i-offer, no? Pero subay pa sa ato ang gibasa mga kaigsunan nga ang anak sa tao it's referred to Jesus Christ niya ni siya dili aron para alagaron kundi mo alagad, no? Dili kay serbisyoan kundi mo serbisyo. Unya ang pinaka, no? Ang pinaka nindot pagyud ani mga kaigsunan kay ingon dinhi og sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat. Pag mag-iskot kang lukat, alang sa daghan. No? Mabito akong gingon kanina, nga, itry na to o locate mga kaigsunan, pamalandong, kung saan yung akong kahimtang? No? unsa di kahimtang ninyo kong katapad or pareha de mi og kahimtang. Nanginhanglan de mi og savior, nanginhanglan mi og lokat. Marami tawag na priso ka, no? Dili ka kagawas ana Pastor Marlon kung wala kay pang wa kay pang lokat, no? Na kay bill gid ana, wa kay pang lokat, dili ka, di ka kagawas. Nya ang nakalahi lang gid ani tungod kay ang gigamit pang lokat dili lang ingon nga kwarta, dili bulawan kun dili iyang kaugalingong dugo mga kaigsunan. Sa ato ang nga mabasa o niya nga tod-tod. So, kinahanglan na ito nga masabtan mga kaigsunan nga kita di ay sa ato ang kahimtang karon na ata sa kahimtang nga dili na ito kayang sulbaron, no? Na ata sa kahimtang karon nga dili ta makalingkawas, no? Dili na ito kayang gitawag na ito o kanang habuaon ang ato ang kaugalingon sa usak ka sitwasyon nga diin dili gyud nimo kaya. Unya nanginahanglan ka og kanang gitawag na to og mulukat sa tuah, no? Dili man ato kaya. So kinahanglan ka og manlulukat, no? Kinahanglan nga dunay gitawag na to og dunay mulukat sa tuah. Unya walay lain ana kundi dili ang ato ang Ginoong Hesukristo nga nagantos ibabaw sa cross, namatay og nabanha og gilubong unya nabanhaw sa ikatulong adlaw. Now kung gusto nimo, gusto na ko basahon mga kaigsunan ang dugang dinhi sa 5:9 sa Revelations. Kung dula may Biblia din ha, pwede ko ninyong ubanan sa pagbasa. Ang pulong nag-ingon mga kaigsunan nga og nag-awit sila sa usa ka bagong awit nga nag-ingon, ikaw ang takos sa pagkuha sa basahon o sa paghubad sa mga patik ni ini, kay ikaw ang namatay o gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios. Grabe mga kaigsunan. Sa ako lang gikaingon ng daan kaganina, ang gigamit ni Ginoong Jesucristo sa pagtubos, no? Ang word na tubos, kinamang ganda rin mabasa, no? Ikaw ang namatay o gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios, gikan sa tanan nga banay og pinulungan og katawhan og nasod. Mabito na nga usahay, no? Magkabikil ta sa mga explanation labi na sa mga verses mga kaigsunan in regards sa salvation nato tungod kay anong apil-apil mo sa kaluwasan Pastor Marlon nga para ra sa mga katawhang Hudiyo. Nya di man mo Hudiyo god, pero ang gibanggit din he unsa daw ko, no? Tibook. Tibook
1: katawhan.
0: Tibook katawhan nya banay og pinulungan. Apil ang mga Bisaya ana, Ilonggo, Lumad, tanan nga mga language kay pinulungan god, no? Mo na nga dili na to pwedeng i-confine ang word nga salvation or kaluwasan nga to lang sa specific nga mga person or specific nga mga grupo, kay bisan sa to ang mga religious groups karon, nauna yung mga grupo nga nag-exist nga kung dili ta magpasakop sa ila Pastor Marlon, di ka maluwas.
1: Sinuna Pastor.
0: No, samantalang ang balaang kasulatan ang gitumbok din nga kung mutuo mo kang Ginoong Jesucristo, bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Dios, mamaluwas. Oh, muna ang tawag yun ta. Pero bantayin na inyo ang pagtawag ha, kay basig pataka rapo tag pagtawag ba niya nagdamdahom ta nga burabi tawag sa usa ka balay nga nangayo kanya, wa man ko kailaan eh. No? Basig nagsigitag tawag ba? Ayaw niya. Wali kailangan tagbalay ito ah. Basig ma-reject kita mga kaigsoonan. Muna nga, atong klarohon mga kaigsoonan, nga kinindi nga ito ang kahimtang nga nanginahanglan tao ga manluluwas, maugin ni ang good news. Mayang balita. Mura kag ang imong kahimtang naaka sa usa ka gahong ora naaka sa usa ka bangag, dili ka makalingkawas, di mo mahabwa ang imuhang kaugalingon nga dunay nagpaabot ka og tabang, no? Burag usa ka ta, usa ka nga burag usa ka nga klase nga tao nga kanang nailalom sa burag pasabot ato, nailalom ka or naunder ka sa usa ka naulipon ka sa pagbuhat og dili maayo, no? And then ang bugtong tao o bugtong pamaagi nga malingkawas ka sa imo nga kahimtang ora ikaw ora kitang tanan, eh mangayi kita og tabang mga kaigsoon nga tag rescue. Mawalang mabito na nga dunay kanta nga is to rescue the sinner. No? But pasabot, dili basta-basta ang maong gimbuhaton, dili basta-basta nga maong mindset nga nabutang din ha tungod kay nagkahulugan ni siya og sakripisyo. Nagkahulugan ni siya og pag-antos mga kaigsoonan nga bisan muhatod ni siya sa imuhang kamatayon, no? Bugti ani ang imuhang kinabuhi. Pero mo lagi ang itang malipay mga kaigsoonan tungod kay dunay, no? Dunay nagbayad. Kung sa tua pa na dunay nagpiansa sa tua, no? Dunay kana ni tawag na tuog kanang milukat, no? Milukat sa atua mga kaigsoonan. Nya, mingon mo lagi ang giingon sa balang kasulatan, tanang tawo. Walay gitawag nga kamera brad dili oy grabe pud do dita magdinalo ang kaluwasan no Pastor Marlon no
1: tinor na
0: ato nang Pastor. Ato nang i-share no atong atong i-share kadto sa uban tungod kay kung mabenepisyuhan ta maluwas ta di pud ta kaako nga ang uban pud magtan-aw lang sa tobrag nagkaon ba no di pud ka kabalo mangagda pud doy dalain ra ba na nakatry ka na Pastor nga nagkaon ka nya na ini agi unsa may unsay pagpabati mamati lain no
1: lain gyud Pastor.
0: Lain ang imo nga pamati nga burag nagungit-ungit lang kanya kaila pa gyud nimo ang nilabay. So mao pud ang kaluwasan dapat mo bati ka og kahangawa no dapat wala na to nang kinaiyang kanang mo judge ka sa imo ang isig ka to okay wa lagi ta kabalo mga kaigsoonan nga unsa ba ang ato ang dangatan kay basig unyag mabali ang plaka ba Pastor. Basig mabali ang plaka ba nagunaw na ka ni Pastor nga Pastor Junard nga kadaadlaw nagdalag Biblia. Uno na ka kini luwas gyud ni ba? Agay pag-agos langit. Wa aman. Perting delikadoha niya ang atong imong silingan nga Hesus pagyud ang pangalan, pro Plobog.
1: Plobog.
0: Oh, nya Hesus ang pangalan. Timing kayo. Sige kag uno na ka kini di wa gyud ni ngit-ngit pa sa Alkitran ni pro tuwas langit. No? Tungod lagi kay naa man tay gitawag og last hour. Uy, sa last hour kay nibaliktad man. Kay ang pastor sa kadugay-dugay ng pagpangalagad bragi kapuy. Mabito nag-ingon to sa libro no nga ang usa daw kuno ka ulipon ningon siyang kasing-kasing nga nalangan man ang akong ginoos pagbalik. Ulipon biya to sa Ginoo. Ingon sa nalangan man sa akong ginoos pagbalik. Ang gibuhat nagpabuspusan niya yung kauban ng mga ulipon niya ni sagol og niipon ngatos mga palaubog. Agoy kay ang katopon yang gitamay pag-ayo nga nagainom sad oy pro shoutout po mo sa mga nagainom ha basig ma-encourage po mo din nga unya na tamon dang inig last hour na pod aya ay kay basin unya bag ang Ginoo ra ba wala ba nang pasalig sa ugma ingon ra ba siya nga sigurado ang karon ayaw problema ha ang ugma nya wala ba siya ningon nga buhi ka karon nya ugma buhi pod ka wala gyud ang ato lang nga pangayo na to sa Ginoo nga pagkaugma kamatag yapon ta. Mabito nga every now and then mga kaigsoonan kinahanglan we must prepare. Kinahanglan andam kita sa tong kaugalingon. Kanina ito nga nakikonektas Ginoo kung doon naman tayo mga kalapasan kinahanglan nga pangayaw ang dyan nato ni on the spot. No? Kung di man mabdag isa kasimana diha din pangayawin na og pasaylo tungod lagi kay bisan kinsa daw kuno nga magasugid sa iya to iyahang mga sala matinumanon ang Ginoo nga mupasaylo sa ato ang mga paglapas. Tungod kay dili lagi pwedeng diri pa lang daan sa yutang natauhan kung ato apa din asa ta nagtubo unya dinisap preparation day panahon sa pagpangandam di ta mangandam problema gina mga kaigsoon mo na nga dili na to sayangan ang dugo sa tuang Ginoong Hesus Kristo nga iyang giulat dito sa Kalbaryo sa cross ala kung wa pay ayaw pa buta nga ang balatian na muabot ay ha ta muundang sa ato ang mga kalaki. Di ba, Pastor Marlon, no?
1: Tinuro na, no. Pastor.
0: Ay, hala ka muundang. Ay, hala ka muundang. Oo, oh, ulahi. Dili man po nino maulahi, pero nalin, ay tabo. Napungkol na. No? Labi to ko yung nakahinabi niya, usap kahigala, usap, no? Nga, yung ko nga, uy, tingala ko, Pastor Marlon, nga, pagkita na muwa na isa katiil. Nga, player. Batanon pa, manggot pa sa kuwa, mga 38 siguro ang edad karon. Agoy, kay ingon mga sawa, ah, wala ba, di man muundang. Putlan og isa ka tiil. pagingos doktor sa man padayon pa ka o di na, di na ko dok, kay basig maputo pa lang sa katiil. So ang leksyon to mga kaigsunan boys, dili na to sayangon ang opportunity nga gihatag sa Ginoo kay lagi dunay nagtubos na to, dunay nagpiansa sa ato ah, dunay nagluwas sa ato ah. So ikaw nga, ikaw og ako nga nakahimo og sala, gitagaan pa og another chance. Wa gani gisgutan dag last chance, another chance kanang kinabuhi na to. Iya karon kay paggawas na to, giabusuhan naman na to, no? Sa diyang giluwas ta, gitagaan tag opportunity. Wa man ato na gigamit nga kahigayonan nga kanang mausab ang atong kaugalingon, ma-develop ang atong spiritual condition, kauban sa to ang pamilya. Importante maguna sa to ang pamilya, God first, no? Kung unsa man, no, kanang unsa man ta ka concern sa to ang silingan, sa to ang isig katao, hey, how much more sa to ang membros pamilya mo na nga atong gina-encourage na reform your munaging nga reform the church into your own home. But pasabot ang ato ang pagreforma mga kaigsunan is nagdepende o nag-start jud na sa ato ang Pinoy-anan. So, meaning to say mga kaigsunan nga kung mag-iskot ka o kausaban sa inyong lugar, sa inyong sitio, sa inyong barangay, sa inyong siyudad, then mag-start na sa inyong panimalay. So muna ato na lang gisingit kadali, no, tungod lagi kay atong usa sa mga problema manggod nganong inani ang ato ang daghan sa ato ang kalibot is nagdepende guna sa disiplina sa panimalay, no? Karon balik ta ang kaluwasan ato mga kaigsunan, gusto na ko nga encourage kamo dinha nga nagapaminaw nga dili na to usika ng atong panahon, no? Ayaw gyud paabotang kanani ang masayang, no? Masayang ang sakripisyo ni Ginoong Hesukristo. No, kapoy baya og bitay dito sa cross. Ting kapoya oy. Amo ta katisi na kana basumando nga gibitay ka or nang ikaw nagpabitay. Okay. Or kanang bisag niya ni kapit lang kas kahoy. Peter bang hawya.
1: Tenor no? Na, tenor na pastor.
0: Unya sa kahimtang ni Ginoong Hesukristo nga iyang gitugyan ang iyang kinabuhi para sa tanan. Para sa tanan, no? Ikaw gani nga makahimo ka og paglapas, apil ka na, no? Tanan nga tao karon nga nag-exist sa tibok nga kalibutan, motuo man sa iha or wala, sadyang si Kristo namatay, apil na sa iha nga kamatayan kapangyugtanan God. Kay kung ingon palang diri Pastor Marlon nga og si Ginoong Hesukristo iyang gihalad ang iyang kaugalingong kinabuhi alang lang sa tanan nga motuo, murag bikil, no?
1: Totoo sa dili tanan, dili apil ang makasala.
0: Dili apil makasala. Katulang ni Too. Nya kay kung ato ra bang budgeton, no? Kung budgeton atong pintahon day, budgeton na menon. Kung atong pintahon bisan gani sa yutang na tawhan, why ni Too kay siya ha? Mm. Bitang ingon siya nga subok kay pamalandongon, no? Kay walay manalagna nga dunay dungog sa iyang kaugalingong lungsod. Walay mo Too siya. Bisan pag gani ang mga katawhang Israel, mga kaigsuonan, bisag hantod karon, wa mo ila o wa mo too kaniya, ingon nga manluluwas ora misaya. Pero, so far mga kaigsuonan, we are happy, malipayon yung tanong, tungod kay sa maong mga pangitabo, pasalamat ta, tungod kay ang kaluwasan na extend sa mga Gentiles o kitana, no? Nga extend sa atoa, o dako atong kalipay, pagpasalamat mga kaigsuonan, muna nga, kini nga kahigayunan, muna igingon sa uban nga, grab the opportunity. Hawiri ang kahigayunan. Kopti gyud na. No, kay bisan gani sa panahon ni Ginoong Hesukristo kaniadto, dunay babay nga nangay sa Ginoo, bisag kanang ayuha ang akong anak nga di man Hudyo nga katawhan. Gitubag ra ni Ginoong Hesukristo, oy. Dili pwede nga ang tinapay nga para sa katawhan ihatag sa mga iro. No? Pero ingon siya nga bisan lang og mumho. Bisan lang mumho. Kung pamilyar mo anak nga istorya mga kaigsunan. Muna nga, the story of redemption, ang istorya sa kaluwasan, kinahanglan nga ikaw og ako atong masabtan. And then kinahanglan nga atong ma-realize kung unsa gyud ang ato ang kahimtang nganong nga nanginhanglan tag manluluwas. Tungod kay sa kasing-kasing, sa hunahuna, sa pinulungan, sa motibo, ang tao pwedeng makasala. No? Bisag wala ka nagpatay nga pinagi sa physical nga pag-attempt o bisag gidunggab o giluba ba na nimo or imong gibunalan nga namatay, bisag imula nang gidumtan mga kaigsoonan. No? Kay bisan kinsa nga nagadumot sa iyang igsoon, kung sa ganin na siya, Pastor, mamumuno.
1: Mamumuno,
0: no? Murderer. No? Muna nga, sa asa nga, asa ka nga kategori, kung mag-agtuta sa paglapas, tungod kay dunay nakita na to nga physical yun, mata sa mata nakita na to, and then basig wata na guna, wata na, wala na to gikwinta, ang ato ang kaugalingon usab nga mas worse pa, kay tungod kay sa huna-huna na nag-agi, di man makita sa tao, di mabasa sa kasing-kasing, pero mugawas na pinagi sa action mga kaigsunan. No? So, muna, nintak na sa kagabion, dako ato nga kalipay, labi din kang Pastor Marlon, salamat kayo no, sa imong pag-uban sa ato nga gihimo nga programa karon. Blessed kayo kitang tanan tungod kay usa sa mga kanang timailan nga panalangilan kita kanang imuhang kinabuhi. Kinabuhi niya nato or kinabuhi natong tanan nga kanang nakaroon niya naglingkod, nagkapi-kapi, no? Nakintabi pa kasi mo yung soon sa imo bang higala or kanamo ni Pastor karon nga may di gina mo expect na magkuyog, doon na nakaplano, pero huwag mong kabalagod kung madayon ba ang plano or dili. Muna nga, nintak na sa kagabion, mga kaigsunan, gusto na ko nga ipaabot nga na kaninyo ang ato ang mga pagpasalamat, labi na sa inyong pag-uban, sa ato ang programang ang tingog sa reformasyon. O ga, akong ihatag ang Pastor Maldon, no, ang tapusan ng mga pulong na pwede niya nga ma-share, nintak na sa kagabion.
1: Okay, tinod, no, Pastor, nga usa kadako nga grasya, no, sa tuwa karon nga doon na pa'y mitubos no, sa ito nga kasalanan.
0: Amen, amen.
1: So, muna, nga mga kaisuna, no, mga kaigalaan, no, sa kanginan, no, nagpaminaw karon atong pamalandungon ng atong kinabuhi mintas na doon na pa'y panahon.
0: Amen. Okay, so, mogin na ha. Salamat kay Pastor. Kanang, dapat kabalot mo pamalandong. Malandong ta ba? Kay, dilita palabi sa ito ang gibati. So, mag-invest lang gita o mga gamay kayo nga mga kanang pag-ampo, pagpakigisturas Ginoo. Kay, kasagara ba ya, makita na to nga, ay harata mahimong kanang daghagigistura, labi na ko nasa inuman. Barkada. Ya, porsa ba na binot-bot? Dapat i-try po na itong istorya Scott, i-share na sila nga ang Ginoo ba grabe ang iyang nga gihatag sakripisyo para sa tuwa na may ultimo ang iyang kinabuhi gihatag para sa imuha sa atoa nga tanan. Okay, so mga kaigsunan, wala gito ay igo nga oras, no, ang atong oras is alas 5:53 na nindapit gabi on. Blessing kayo, alang kanimo, kanatong tanan ni Galaw Igso, o, no, ga, atong agipanginaot na, labi naging katong mga nagabiyahe karon, labi naging kang Sir Dave Tidalgo, na yung gabi, o, ga, I hope nga na nakakaroon sa imo ang destinasyon, or nakapahulay-hulay na, no, o, ga, sa tanan nga to, ang mga driver na nagabiyahe karon. Atong gipanghinaot ug atong giampo nga makadangat nga luwas likay sa mga diskas sa katalagman nga makadangat mo sa inyong matag usa ka mga padulnan mga kaigsoonan. Okay, so nining mga orasa atong taposon ang ato ang programa pinagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsoonan. Okay, so mag-ampo ta, Pastor. Mag-ampo ta. Dalaygon og silimbahon na mong Diyos, tagiya og tuboran sa mong mga hinalamang kinabuhi, Ginoo, nagadoon na sab kami kanimo, dala ang mong mga pagpasalamat, labi na gid sa kusog og kinabuhi nga mo ang labatnan karon. Salamat usab sa higayon nga imong gihatag kanamo, di nakahimo kami sa pag-iskot-iskot, sa mga butang langit nun, sa mga pamaagi kung unsaon nga among masabtan ang among tinulanay nga kahimtang ug makahimo kami sa pagginulso sa matag-usa namo ka mga kalapasan nga among nahimo sa imong atubangan. O Ginoo't Ginoo nga ikaw magagiya, magalid, magauna sa matag usa ka namo. Ginoo't kay mo kaming tultulan sa dalan nga agay namo pagalaktan aron sa ingon ni ana makadangat kami anang gingharian nga imong gitagana alang sa mga balaan. Ug among giampo usab kauban si Pastor Marlon, kauban sa iyang kapikas kinabuhi, sa imong gangan, kauban sa simbahan. Ginoo't nga ikaw magabless kanto kanila, maghatag kusog kabasog sa plawas nga giilang nga gikinahanglan. Maingon usab sa mga kaigsunan ug kaslinganan nga nagapaminaw karon. Labi na gyud kung naasla sa kahimtang sa pagkabalatian. Hinaot kinong nga ikaw maloy kanila, mag-aayo, mag-ahikap o nga makahimos la sa paghimaya sa imuhang ngalan. Amo usam giampo kini nga maong nga istasyon, mga staff, technician, managers and CEO, ikaw unta mag-bless ngadto kanila, maghatag sa ilang matag usa ka mga panginahanglan sa matag adlaw o gilabi na gyud ka ng kusog o kinabuhi mayang panglawas nga ilang nga gikinahanglan. Hinaot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapasaylo sa among mga sala. Kiling tanan among ginatugyan pinagi sa ngalan o gahom na giningsos ka mamanuluwas. Amen.
1: Amen.
0: Okay mga kaigsunan, temporary na po kita nga manamilit apan nga kanunay ta magadapit sa kaninyo sa pagsubaybay nining ato ang tulumanon ang tingog sa Reformasyon. Hangto na lamang sa sunod nga higayon og samang taknag samang istasyon. Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: garong, ingado, asin ko piso. Makagrocery rin ako, pan, sapatos, uban pa, pantalon, ubrilo, pintas.
1: Ha? Karon di pa?
0: Karon, hindi na.

0: ka na, humilis ka pa.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV and AUV, mid-size SUV, pickup at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334, or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy, Madli, ikaw lang uban niya. Gamay lang galing kayong away. Nag-cool.

0: kayo sa maltab.
1: Laruho na to niya. Ingon man kuno ka nga, naong kong unggoy.
0: Dili ka, boy. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, parehang naongi mo.
1: Oh, lagi. Sunod ha, klaro ha. Exciting?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo, unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas? Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Doctor, sa kamaesa, maka-ulcer ko. Research ko unsay maayo, inigawas ni Santol Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Kung naging kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kutokoto.
5: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santol Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santol Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santol Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santol Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Martin, isa ka-wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 tuig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmay litro. Gamitan lang ako og antihus. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya niarang-arang nagid ang kong mata. Di na pariya sa una. Isang karon, di na kong kinahanglan mag-antihus. Kaya maklaro naman ako ang litro. Mao nga salamat din sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa latin, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaong og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant. Dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
7: Zafon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40
2: inyo na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan nini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko kakiang-kia. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mahinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
10: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa,

0: nang ka.
1: Ingon ani mag-good ni siya Mitra. Bata pa lang ko, wala ko'y mama o papa.

0: Antut garon, putut gapun ko.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santo Bus Mold.
3: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wundang kaayo. Sa akong likod, naghanakay ko na siya nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Noon akong iyaan nga mag-cleansing pag tomorrow, Santon Plus Gold. Akong isulayan nun yung og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higog na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Tea.

0: Online. Sis the Pace.
1: Ang kusinig sa grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang antok. Sis the Pace lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala ng pain. Sis the Pace.
0: Sis the Pace. Ang galang pain. Fast and safe. Sis the Pace. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng butok to ng Yes Tuler, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang. Sugan naminaw ko, XFM. Saan man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka pati, pite? Ay, hindi ka transpise? Ah, may pemuligin.
5: Exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Medra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang wapa o panget.
0: Ay, naara na siya imuha.

0: Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Little Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginamog soft drinks ka o nuparat. Sakit tayo mangihi o regular pa ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na pa ng akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga dunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
3: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas, kung hilig yun tami inom og kape, ato gyud pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
3: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kitya kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Ah, grabe po niyo mamadiyoy. Mamapagaling pagsakay.

0: XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, excited!

0: YUH Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sa iyong magkagulong kalibay,
3: Bibi, putahe sa gabi na.

kanta no kanang murag ug kanang you're trying to force someone na piliot ka. Kanang you're trying to convince someone nga ikaw gihapon ang piliun kung maibalik lang gid-lagi daw niya tanan. Inga na demo. Pag nagsawa na ganin sa inyo ay mo balik-balik tama da. Uy dili na siguro ta magbeg-beg uy. And that's coming from you, Day, ha? That's coming from you, Cinderella. I remembered murag isa pug sa nagbuhat ana sa una. Ito mga panahon gani binga medyo buta pata sa kamatuuran nga abinato og kanang if maghangyo ta sa iya kinasing-kasing magstay gihapon siya. Unfortunately. Hello baby. May gabi po sa inyong tanang welcome po sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Kauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po inyong madungog sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa ato mga official radio stations sa Radyo Amigo. Kumusta man mo rin ha? Unsa may gikabisihan? Unsa may mga gipanghilak-hilakan? Unsa may gikatauan ninyo karon? Kumusta man ang inyong mga emosyon din ha? Kumusta man ang inyong mga feelings din ha karon? Wala ba mo gibati o kanang kala kaaligot-gut? Iigang ba mo? Gipanugnaw ba mo? Or inyong relasyon ragid ang tugnaw? Yun lang. O, mo lang na. Munang unsa may mga ganap sa inyong kinabuhi karon, I hope you stay strong. Kung nami mga nawala sa inyo, always remember na ay mga mapuli nga mas maayo pagid-ana. Kung naamay nadungag sa inyo ha, always treasure them. Tagay og pagbili, tagay og ganang importansya. Kaya at least kung mawala man sa imuha, dili ka magmahay pag-abot sa panahon. Amen. Amen. Karong gabi na siyempre nga to ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Biayo mo kalimot ha kay dili na gid bestable lang ato ang panahon karon medyo ulan tapos nagainit tapos ulan na pud tapos init na pud. Dili ta magkumpiyan sa ani nga panahon tungod kay naa kini siya mga bitbit nga mga sakit-sakit that might as well affect your well-being. Dili ta pwede nga mag-ano lang ka nang unsa tawag ana ka nang pasagdaan ang kaugalingon ikabalo mo bi sa panahon karon, as per saying, mahal ang magkasakit. So, dili yun pwede nga magkasakit ang mga baby ha. Mo nang kung naakagipamati din ha, nga di maayo, inom dayon sa to ang produkto sa Yes to Health. Particularmente sa ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa to ang Sir BB Question 4.

mo kayang kalimtan? Aside atong nakakuan ka ha, atong nakaika. Oh, ay kalimtan na to. Sa inyo hang mga kuan, sa inyo mga komento karong gabi unang pwede na ninyong i-text sa kuan sa tuang hotline, official hotline number 0975-474-9153 o pwede-pwede sa to mga official Facebook pages nga naka-live kayo. Paliwag ko pa-follow ha. 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tapos live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebu Gay, and sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. And madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas at sa Mindanao. Tadaan na to, ha? May gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Thank you! Kay Mami Jacqueline Labis sa Hong Kong, may gabi po. Si Kuya Lem, may gabi Kuya Lem of Radyo Amigo. Thank you! Humangod si Aljane Adaya. May gabi din, ha? Kanang ingnon ka nga binayloan ra ka og taklob sa suka. Oh! Kisa nag-iwi mong classmate? Si Ma'am Maria Flor. Ako ganit, ma'am, kaya giingnan kong anak daw kus diking kawayan. Mo nang i-embrace na ko siyang tubig ng dagdako ko. Sakit, no? Sa tinuod lang. Kato mga panahon na when we were still young, usually sa mga elementary days na to eh, kanag mga ipang-ingon sa itong mga classmates. Unang-una, akong garden, giingnan kong akong garden mo raglubnganan. Deng ending, so suko kay ko, gidunggab na ko siya og lapis. Grade 3 pa lang ko na principal's office na ko. Muna. Okay, giingnan man ko nga. Ako ang garden, syempre garden na ako. Nag-effort ko, di ba, sa unang panahon. Kung remember ninyo sa mga panahon na ito, way back 90s, di ba, lahira mangid kayo itong mga panahon sa una. Kay exposed man ta sa gardening, maglampaso, magsilhig. Usually, sa likod sa ito ang classrooms, dito ta nag-garden-garden, nagatanong-tanong ta dito. Ang ato madali-dali, og tanong kay tangkong man. Nga di ba? Unya, by group na siya. Group 1, hamtod group 4. Tapos pagwapanin do tayo mo kung sa inyo ang matanong. Ang sakit lang. Kaya syempre, hindi may iwasan nga lang kayo mga classmates. Yung mga hinawayong kayo. Labi na ni mga laki. Na, dumot pa ba ako ato niya? Joke lang. Si LGM Strazo. Hello daw ko sa kong family, sa Bido family, Trazo family, Commission family from LGM Trazo sa Purok 5, Magsaysay, Malaybalay City. Thank you! Childhood memories, dula, kundi si Chimes, Garter, Batulata. Chinese Garter. Hawd kay kuana mi, hantod liog. Ano ba may nakataas sa Chinese Garter is katong ibutan niyo mo si mong kambot niya, imi itaas ka mo ay, di ba? Di na ako na maabot ni. Tumbalata, hawd kay kuana, tigso. Hawd kay kuana. Hi kay Ma'am Aba, Ma'am Ann Aba po, all the way from Singapore with love. Thank you! Yung childhood memories, tanan memorable, happy naman, bisan pobre, but na ay specific every time. Makita ko punuan sa bayabas, mahinumduman na ako, nabunalan ko og sanga ka na padjud pinakagamay nga sanga. Pinakasakit kay ang nag-cutting classes, naligo sa sapa, I was in grade 3. Hindi ko na siya maiwasan. High school ko nga nag-over the backwood ko. Kauli, nakay ko kay alas ko, alas dos imedya. 2:30, gibigyan naman sa mga teachers kay walay klase kay program. Hindi ba ko ganaan mag-attend-attend ng mga program? Gusto na ko muli. So, ang likod sa among school, that was Jose Tuazon Jr. Memorial National High School. May gabi isa ko mga teachers din haas sa may barangay Madaom. Salamat kayo. Thank you! May ambak ko na sa likod. Pag ambak na ako sa likod, nasangit akong saya. Or, kung di man mo ambak sa likod, na may kanal dito sa kanal, buagi. Merese. Spartan RC. Thank you. May gabi din haas sa imuha. Kabalo mo, kung ako lang paistoryahon, mas, kanang, wala ko kabalo sa inyong mga memories karon sa mga bagong kabataan karon. Pero kami sa una, when we were still in elementary and high school, lahirag yun ang mga experiences ay kadili man kung may babad sa cellphone.

0: No props. Dili mo ba sa cellphone? Wala mi cellphone sa una. Kung naka yung cellphone sa una, katugong, kung sige itong pinakauna nga cellphone gani, Ma'am Maria Flor. Murag 5110. Dili, Sony Ericsson to eh. Wala, kung naka yung cellphone sa una, gana ay antena, o niya, imo pang itaas kayo, walay signal, ikaw lang pinakadato sa tanan. And we never experienced that. Ato na siyang higsgutan, o niya, taod-taod, ha? Ang inyuhang mga childhood memories, gidigid ninyo makalimtan. Kaya kung ako lang paistoryahon, murag hurot ni, murag di pa ni enough ni programahag yun. No? Wala dyan ko'y cellphone sa una. Never, never ko naka-cellphone sa una, elementary o high school. Wala, wala ko'y cellphone sa una. Maglipay na kung magtumbalata, miss di ko'y siskulahan. No? Yung anak na gina mo ang kalipay sa una. Swerte na kahit mga nice cellphone lagi. No? Kung may baon sa una, pinakadako ng mga baon, 50 centavos piso. Kung isa ka sa mga naka-experience na ng piso ang baon, pinanay mong anak ron dapat, pito. Pito na. Si Rostam? Rostam? Naka-experience sa piso iyang baon? Si Ma'am Maria Flor, 5110 Nokia. Mauni siya itong naay antena-antena eh. Huwagin ko kaagyan na. Pinuang ng istorya ha. Mugunit ko anak, malipay naging kaayo ko, proud na kay ko. Huh? Unya na, ato na siyang isigutan unya taod-taod. Kapalo dyan ko daghan pa kayo mo mga ipang share. Oh, si Sir Monsky nag-share na po sa iyahang Sige unya taod-taod ha. Sa mga mag-asawa din ha, akaroon, labi na kung shaky naging kay ang relasyon, di ayaw kalimot. The only way na mas mapaligo na ito ang iyong relasyon is dapat honest mo sa usag-usa. Oo niya, dapat nga na ay pagminahalay, dapat na ipagsinabdanay. Huwag kukulang na sa kusog, both asawa and bana. I am introducing to you and super duper recommended po ang atong Turbo Men Enhancer. Ado na kina siya'y maka in Clavo Huasca. At kung tamang gigina siya bi arumatagaan ka o extra nga kusog, ilabi na sa panahon na kinahanglan makiglabing-labing kasi mong partner, aron mas muligon ang inyong relasyon. Once again, ayaw kalimot kapag shaky ang relasyon, kulang lang na sa gamayng lambing. And syempre sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
3: Purma da gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano na aw?
3: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na, pre.
3: Turbo?
2: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
1: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Yes, turbo. Yes, to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: exciting.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Gold user atong paminawon.
1: Santon Villanueva iba. Ga pro banana nang Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Omega. Kaya ko sa una na pandugay na to. Nato ipian ha, nabukod ako na. Siguro marugbura na siguro sa kong likod. Tanong ako kay Sir Indon, matistingan daw. Try na ko inom na Santon Gold. Primero Santon Gold na. Maistest ako sa kasimana mo. Iko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Nato isis ko. Una, gamay ka. Munggos lang. Ito nakadakol na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ko sa likod. Iwan na ko sa lagay na ko. Kaya yung produkto sa Yes Toil. Na panita ko kay sa tabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa Siyudad sa Malaybalay. Sa ko kapal-habal driver, 42

0: ko ani Dr. Ambisyonix Plus. Palitin ko, isulay ko, ribalit ko sa Dika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayon na tega. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Wala na po. Wala na po itong itawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko ani Ambisyonix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha. Na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Ambisyonix Plus Capsule kay. Kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, ituyo paghimo alang sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Ikag buntag abtang paggabi. Diyan to kagakapoy sa pagpamasayro. Ikag ini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero main na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibang ng lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
3: Mag-turbo. Oh, yes.
4: Turbo. Supplement for men. May maca at lab.

0: Jason Plus Herbal Soap.
1: Yun na yung kilon na, senior citizen. Burn skin ko, forearms, hindi ma. Kuha, try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Dong, pipila inyong gasolina?
3: Uy, tay!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: How do I get you love? Ayaw mag-anak ba? Sige lang, kita mo. Abot ito ang panahon nung. Gwapo na kaya kong tingog. Huyo kayo sa akin. Kita oi. Welcome gihapon sa taong programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. And of course, ang ato ang Sir BB question ato gihapon pagahisgutan. Hatid ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga katropa nato din ha, ang buntis or mga nakay na if you're planning nga mga nakay niya karo, wala mo'y budget kaya wala mo nakaipon or nagamit niya for emergency purposes pero na kay PhilHealth nakubi kung gusto ka nga maka-experience sa nindot ka ayaw nga customer service mga buutan kay nga mga midwives oo niya free pa jud. O, free ang mga anak tapos na padyog kay pa cashback. Man, ibig sabihin, ikaw na gani ang mga anak, ikaw pa'y tagaan, no? Nindot kayo ni muna anak, baby. Bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up. Libre ang mga anak. Libre ang tambal. Libre po ang pedya sa imuhang baby before kamuli. Libre pa gid ang family planning counseling. And may pa-cashback pa si Mommy's Child. O diba? Nanganak na ka, tagaan pa ka-gwarta. Kami ang ano. Magbuntis siguro tabi. Ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic anaa mahimutang sa may corner Moreno Street. Barangay Size, diri sa Malaybalay City. Kilid lang gyud sa Arby's Bake Shop. Og sa desk marketing or pwede po nga ang inyong landmark is at bang siya sa terminal takan ayan ka ng mga habal-habal. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic ha o kung nga mga buntis na ha gusto magpa-check up pwede gid kaayo dito. Ang atong Sir BB question gihapon, childhood memories na dili gyud nimo kayang kalimtan. Murag ubay-ubay gyud ning ako. Snake games. Oh, snake games. Katuman to sa Nokia, di ba? O sa Nokia. Naka-cellphone ko, nagtrabaho na ko. Ingan si Ma'am Maria Flor. Pareha, gito, Ma'am Ay. No? Mind me, Cinderella din. Akong di malimtan, gitagan ko og Nokia 3310. Wow. Huwag yun, naghatagan na sa bola, nag-dare. Umiki experience anong tagaan sa una. Hi, kay Andrew John Habagat. Salamat kaayo, ha? Monski, anin yon? Queer po, o 3610. Mura, wala ko nakaabot ang ng phone. Si Erwin, ala Erwin, try na ko, ha? Si Gabriel Daigdigan Jr.
2: Thank you!
1: Salamat kaayo. Naka-cellphone ko pag-eskwela na nakog college 3210. Whole childhood, wala o'y musibat pa sa sugo kay nagdula og nagdula nagriskati. Ako sa una gidaog-daog ko ako misukol kay kahibaw ko nga buutan ko. Okay ra ko. Okay ra ka diha. Oh, salamat kay Arman sa pagpangumusta ha. Naka-remember ba ka na ako Double D diri sa Alegria Compostela Davao di Oro Double D? Wala ko yun na-remember na Double D. Mura dugay-dugay na ni. No, nakalimot na ko. Bong-bong ng Bohol!
2: Lame kayo!
0: Thank you!
1: Salamat kayo sa imuang pag-silip sa Facebook. Ang si Bong-bong ba? Salamat yun kaayo, Bong. Thank you so much. Hello, di kong basa na. Ang dili na ako malimtan na nag-ingon sa ako nga cute daw ko. Dan! Si June ng Tagum City, sana all. Maayong gabi, baby. Ang akong di malimtan kay nabunalan ko og sanga sa bayabas sa kong papa, baby. Majority mangod sa tua sa unang panahon. Mga kuan, manggod ka nang. Badlumon, manggod ta. No? Nana, siguro sa ato ang panahon ba ang ka ng mga hilig magsibat? Tama ba? Musibat sa eskwelahan, ng... Ano sa pabadag? Hamang kitag mga kabuang ginpud sa una. Uy, inaun sa mga taong. No? Makig-shatong. Katry mo ng shatong. Luwi kay ang mga balanghoy sa una kay mga balik. Good. Mga muna itong ginagamit, di ba? Ka-remember mo atong baboy-baboy? Katugo nga, di ba, yuta or ka nang siyempre like murag buhangin siya something tapos murag naa siya whirlpool. Whirlpool? Dito mo lang po eh. Basta mura siya ka ng ano, mura siya ka ng ipo-ipo sa yuta. Kanya, di mo na siyang huyo po na ay magawas nga baboy-baboy. Or di kaya katong mga kisses sa puspuro na butangan ninyo og pulbos kay ingon sila ang pulbos daw ang pagkaon niyo mudako daw na si Zang. Na remember na ninyo daghang kitag mga kon sa una no. Sila karon kasi gino sila kuri-kuri sa ilang cellphone oi. Si Ate Wilma di suyo friend is ana siya usa ko moadto school sa buntag ating mamaligya usa ko ugulay nga tanong namo aron na ako'y baon nga 2 pesos. Tas usa ko nag-graduate og elementary, nag-helper ko harvest og saging aron na ako'y ikabayad usa ko graduate palit sapatos. Nga na pod ko ti sa usa buntag o manguha sa kog pako. Or kay na abah, pero sa pako niya, ako na siyang ibaligya, tag-singko ang buo. Diba? May man ang pako kay wakay kahati. Ang imong kalaban na anak, bitin, mga halas dito. Samtang nanguha, kaluyan ako, kaagin ang hugpokos balon. wala mong gripo-gripo sa una sa unang panahon. Kaya ang source na mong tubig kay kana deep well. So, magkabo pa mi mga isa pa kakilometro. Isa or duha kakilometro, ay habing maabot dito sa balon. Sa unang panahon, baktas mi, gikan sa among balay, padung sa among eskwelahan, which is kind of like 7 to 8 kilometers away from home. O, maktas mi, anak niya. Dili mi, kala mag-istoryahan na, midaladuko mi sa dalang kibasig na nahulugan o baon. O, na nahulugan o piso. Lipay na kay mi, anak. Makita mi piso, makita mi bansinko, kita mi 50 centavos. Lipay na kay mi, anak, bi. No? Hay na ko talaga. Kung niagi mo og kapait, mas grabe po ng akong naagian nga kapait. Hindi na lang ginato, ma-recall, pero grabe gid kayo, like na makaingon jud ka nga. Kung unsa may naabot ni mo karon, makaingon jud ka nga, deserve gid na ako ni kay sa unang panahon, wala gid ko nakatila og mga ingon na ali. Sa una gani? Hi sa kong partner nga, buwagan daw ko niya kay mahuman na amo ang relasyon. O good luck na lang kay manguha kog bayabas. Unsa ni? Manguha kog bayabas og sambag, pabayloan og papel og lapis. Good luck sa inyong duha, ha? Wala na sir Dudong. Dudong Marilio sa Alegria. Wala na sir, nakalimot. Naging ko pa sa iluwag ko. Murag it's been a long while nga wala ka naka-message or nakatawag sa kuha. So murag wala na ko yung na-remember. Sorry, gid ka ayaw ha. Pero karon na-remember na tika kay nagparamdaman ka. No? But anyway, B, ka nang murag sige lang, ato lang siyang hisgutan nun niya ha. At ang ininyo niya, taod-taod ang ato ang putahe confession kung asa o sa napod ka bibi na ato ang nagsalig sa ato ang programa. Magpagawa siya sa iyahang gibati, pinaagi sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. O kung ka mo din haagi na awagpod mo na ako ha, kung naamoy mga kasakit sa kinabuhi, ayaw ba yan ninyo siya iluom kay lisod kayo, inyo ng luom-luomon, magsakit inyong hangdughan. Importante yun, B, nga inyuhang yun na i-voice out ng inyuhang mga problema. From that, makakuha kitag mga pagtulunan, mas ma-clear ito ang mind. And if naa kay problema karon, ihangad yun na sa langit. Trust me, tanan mag ito nag-aagit na mag ito yung mga kanya-kanyang struggles karon sa kinabuhi. Pero wala yung imposible sa Ginoo, labi na kung kanang tarong kay kang tao. Daghang matag memory sa una, ati kay pobre raman mi, pero na ako'y dili gud nalimtan ati nadala na ako hang to drone. Dili na ako makalimtan gyud. Same gyud dati. Naagid tay usa ka childhood memory. Usara. Nga dili ug dili ginato kayang kalimtan hangtod sa atong kamatayon. So, kung unsa man na, I hope na naanan na siya peace of mind sa imong kasing-kasing, may it be bad or may it be happy. O unsa man na siya, I hope nga na-heal ng ato ang mga inner child. I hope nga nakapasaylo na punta kung naamoy ang mga tao nga na hiubsan sa unang panahon. Ito mga kuripot. Mga kuripot na itong classmate. Sa pagmalik sa tuang programa ato nang pagasugdan nga tuang putahe confession ay mo panghawa o timplahan ng inyong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taod-taod ato nang pagasugdan ang ato ang rated SPG nga programa ginatangan sa tuang mga katropa. Ang ato ang putahe confession. Buligi hapon po sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, Cinderella Hangtod, alas 11:00.

0: Hindi, doon ako magbiyulan nga. Dugo na ko, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na doon ang kanser. Pagkadungog na ko, santon plan. Bold, akong kansulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, doon ay alibyo akong pamati. So, iya, normal na ba kong menstruation?
1: Sasol Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon para ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Sasol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higaw ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mang gustin. Malunggay og soya. Ang pangatanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. Caesar, ating paminawan.
4: Kapi ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Tagabukit nun. Sa kamikaliko. Okay na rin ko ng problema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon apig yung pagluha-luha. Tos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Hindi kinundahan po sa akong suot ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule o ipalit tapos i-maintain. So wala damha, kalibihan ng ako gibati. Wala na itong pagabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mutapas-pas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nangigibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
5: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong natakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, kag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos gumamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsa na adid ko?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinood? Wala gyud?
10: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Watson ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamitin, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Oras, alas 10 sa gabi.
14: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero gaganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Baka ko lakeng, usap isip ko, ikaw pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinoff! Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede kayong masin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Andi na ang pinakainit na programa sa radyo na makapanugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay Kibaumi nga mauni ang imong ipalita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo na malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines.

0: Welcome sa toang programang Putahe Confession. Halod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap para po sa mga bibi nato nga na ay problema sa ilang mga pamanit, especially kung naa kay mga allergies, mga kagid-kagid, ayaw na pasagdiihi, o ka na nga baho ang imuhang ilok, might as well, imuhagin na siyang dapat tambalan as soon as possible kay mag-create na shock identification sa imuhang ingon anak ka, machismis pa ka, this would. Dito mo sugot nga, machismis tabi. Bahalag daghang kig mga kagid-kagid sa imuhang lawas, di lang ka machismis nga baho ka. Ha? Kapag ka naagan ni ingon ana, solusyonan dayon. Ayaw kalimot sa paggamit sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen, kini usa ni siya ka anti, naan siya antibacterial effect. Gamakatabang nga mawala, mawagta nga mga baho-baho, mga allergies sa kalawasan. Ug syempre kapag ka ikaw po din nagkakaedad na, namungin na yung mga wrinkles sa mong naong, magpa-tight na siya sa imong skin. Again, para po sa solusyon sa itong mga problema, mga bugas-bugas or any skin abnormalities, gamit mo sa itong sabon na Santon Plus Herbal Soap, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung aso pwede kang mag-voice out ka sa imong mga hinanakit. Ayaw lagi luong ma! Niingon na ba ako ni mo ha? Diligyan mo siya paliluumon kay ikaw rin gigihapon lang mag-anto sana. Or, if wala kay salig sa imong mga friends, kaya basig i-chismis uroy ka, we can be trusted. Ipadalangin mong istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Ako ang pamilya rin nakabalo sa kung kaagi sa una way back grade 5 ko. Forgive, but not forget. Hangtod sa hangtod. Valid na siya te. Well, okay ragid kaya na siya nakasabutsog ko. Kaya naagi mga panghitabo sa to ang childhood, mga child memories na to. Naagi usa ka mga panghitabo. Ilabi na kapag kagitawag na mura siya kanang tagay term, ana ha. Kanang murag papang-aabuso o it could be emotionally, physically, or any types of abuse na imong naagian, those are the things na dili ginato kaya kalimtan. Memories, mangahoy, mangalos og tubig, manguha og baka painom og tubig. Oh, bitong. Akong crush sa una kay. Muagi sa mong balay kay tuyoon niya dito siya muagi. Dili sa mong balay, nakikipuyo, rambugan to. Tuyong ganyan nga dito siya muagi sa amo ang sa dingding sa ako ang gigatulgan kay umunghong siya sa kuha. Matulog na dayon ko nga malipayon ka ayo kay inspired ka ayo ko. Bahala nagkasabaan ko sa kong auntie pagkaugma. Basta kay inspired ka ayo ko kay ni Honghong siya sa bintana. Minyo naman siya runuhin. Ako maglangay pa. Ang ato ang Putahe Confession is rated SPG. Mohangi umi sa mga ginikanan nga na ay mga maistorya siguro ani ng mga dili gid pwede nga dili ipasabot sa ilaha. Again, strictly. Unsay parental guidance is strictly observed. Baligong na, ma, pa. Maulaw ko sa inyo ang maingon, pero basig na ay maingon ang ato ang letter sender ba niya. Maistorya po na ako, niya, di sila kasabot. So at least naamo din ha, ang aanda magpasabot sa ilaha. Din ako maglangay pa, kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa ito ang programan, Putahe Confession.
1: Ang programa ay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kini nyawa. Kasi kami nyawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Ago!
1: Six watt. Horror.
5: Sino yan kasama mo?
1: Droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: It's safe.
6: Sing!

Mayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw, sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Jan Jan. 35 anyos. Dugay naming bulag sa kong ex-girlfriend. Halos mag-upat katuig na. Walang ibinag-break og tarong Cinderella. Tungod kay, iya akong gibiyaan para sa uban. 6 years ang ilang relasyon. 6 years rather ng amo ang relasyon. Munang dili kayo basta-basta Cinderella nga makalimot sa iyaha. After adto, wala na gid mi nagkita pasukad. Naay mga time adto Cinderella nga ni-try jud ko nga makibalik sa iyaha. Pero dili na gid siya. Ug maski pili gid niya ang iyang bag-o kaysa sa tagaan ko og tsansa. Fast forward Cinderella. Ninyo na di ay og naa na sila'y anak. Ug bag-o lang ginahuman ang first birthday sa bata. Wala ko nang expect pero daghan sa mga friends ug family na mo ang nang-ingon nga kaparehan akong naong ang bata. Sigurado ko nga dili ako ang papa. Kaya wala na gibi nagkita after sa muang pagbulag. Magkatawa na lang ko maminaw. Pero wala gid na ko gipansin, Cinderella. Hangtod sa kaadlaw, natingala na lang ko na ay nag-message na ko. Iyahang bana. Amutog asa siya nagkuha og lakas ng loob. Nangayo daw siya og number sa kuang barkada na nahimong matchmaker na mo sa kong ex-girlfriend sa una. Di manggo daw siya katulog after sa birthday party sa iyahang anak ug tungod sa iyahang mga nadungog nga istorya sa palipod. Cinderella, iyakong gipangutana kung nagkita ba daw mi sa iyang asawa while sila na. Ug kung ngano daw, nagkaparehan akong naong ang ilahang anak. Cinderella, sa iyang mga gipang-ingon, iyang gidumag na nakahuna-huna gid daw siya tungod sa mga gipang-istorya sa tao sa among palipod. Cinderella, nito karang ako ang pagkabuang adtong panahuna ug ako siyang gitubag. Ngabasing samtang naghimo sila sa iyang anak, ako ang ginahuna-huna sa iyang asawa. Basin po, tinuod nga sa panahon na kamo pa, basin nakapustit ko sa imong asawa. Diba, imo siyang giilog sa kuha? Never sila nakadungog ang mga sakit ni istorya sa kuha sa una. Nihilom ko, nag-move on ko. Gipasagdaan ako nga makarma silang tanan. Pero happy ending maghihapon sila. Kabalo jud ko karon. Tungod sa iyang pag-overthink. Tungod sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi karon. Angay ba nga akong kunahunaon Cinderella nga nakarma na sila karon sa ilang gibuhat sa kuha. Pinaagi sa ilang pag-contact sa kuha. Ilabi na ang iyang bana. Nanungutana sa ko kung ako ba daw ang papa sa iyang anak. Ang tanang kasakit. Akong naagian sa una tungod kay maski pili siya. Iyan na natagamtaman karon. Angay ba ko nga magselebra na Cinderella? Nga karon murag ako na ang nakadaog ug murag naa sa kuha ang huling halakhak. Sa akong kasing-kasing, murag nalipay ko nga nakabalos ko. Pero ang tinuod Cinderella, dili ako ang papa sa iyang anak. Pero wala ko'y idea kung anong kaparehan akong naong ang ilahang bata kaysa kalugay sa panahon, wala ko misamok sa ilaha. Para sa Putahe Confession, Chan Chan.

0: at iaunang kulayan na ang doktor sa Israel. Hindi po kayo matabang na sa inyong panglawas.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman na po o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Naging una po, sulayan na po kunog inom ang santong kukumix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang santong coffee mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, ating paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI dagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan dark, ipakapi na nga akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kuchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Stone! Nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigabong lahi na maligtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Plus Gold.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Sampung Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat po sa mga amiga na nagpasulay na akong painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natulaw na dyan.
0: Sampung Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Sampung Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig akong kwansa ng kopi, Santong Kopi Mix, kay sa unang mga kopi. At doon sa kundihan, pero nakuha-kuhan na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santong Magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganun ko na nakadungagwa ni si Dr. Sayes to yun. Ha, paano yun? Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Max. Daghan ang natabangan.
4: Permigyod, gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abil akong Sir Ice dito kay murag lahi ragyod kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision X, play ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Higyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, ninom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, naglooming ko. Ipla sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pero ni, basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
8: O pre no, asa man ato ning mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement from eh. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Seven Plus Herbal Soap.
12: Na maoda, pagatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Hindi na!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
15: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og solid pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun ay! Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save!
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: doctor, unya nagpakonsulta ko sa doctor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, ating paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kaya na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Mission Next, daghan ang natabangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
5: Dili ko ganaan magsiging halubi mo sa ibang tao kay mahal mo ko kasi naayadal lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3, parang siguradong protektad mo gyud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos, usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, dinjod na lim. Mata ka sayo sa kadlaon, aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Bunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Bunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bati. Si Mrs. sayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pag panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi. Pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: South

0: malapit na akong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsa na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo, nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Oras, alas 11 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
6: Mga katropa,

0: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. And of course, sa ganina bi, inyohang nadungog nga ito ang putahe confession. Kung asa, o sa ka-istorya sa o sa ka-ex. Ex na naman. Diligini mo, wala-wala ito ang problema kapag pag-abot sa mga ex-boyfriend or ex-girlfriend, no? Ako na murag, sao man ipag-move on, ha? Murag lisod man kayo. Anyway, kiniprograma ha, hatid gahapon kay nato sa Turbo Man Enhancer. Para po sa mga mag-asawa din ha, ang kulang na sa kusog, importante yun being a ma-fulfill gihapon ninyo ang inyong obligasyon sa inyong mga partner, especially when it comes to satisfaction sa matag o sa ilabi na karoon na tungang gabi, no? Deserve na po sa imuhang asawa or imuhang banang mag-moment time pud mo. Wala nagikusog, naagi kita'y solusyon anang ato ang Turbo Man Enhancer for as low as 75 pesos lang per capsule. Imuha nang ma-experience ang kagahi, kabaskog sa tuhod for 2 or 3 days. Mapalit kina siya sa mga duol na butika like Mercury Drug Stores, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, pwede po ninyo nga i-place ang inyong mga orders through Shopee, Lazada, and TikTok. Sa inyong mga tambag karon sa tuang letter sender, abri na po nga to ang linya ha, 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Bobby Parame. Thank you! Good evening po. Hello sa kung apo nga si Thea, si Bobby ni again sa Victoria Heights, Davao City. Salamat kaayo Ma'am Bobs ha. Sa imuhang always nga pagsilip sa to ang Facebook Live. Basin buntis na imuhang ex pagbiya niya sa imuha sender, maong nakaingon ang lalaki na ka-face ni mo ang bata. DNA test the best sender. Pero ang kon-mangod, ang question mangod is, 4 years na silang bulag. 4 years ago na. Tapos, bago lang nag-birthday ang bata, like, nag-1 year pa lang. So, dugay na kayo. Imposible nga. Or basin sa gipangalaan, padbita. Mo tuo ba mo, ana, nga, kapag kapangalaan ni mo o sa katao kay muliwat sa imo? Basin, o. May gabi, Cindy, ang akong limalimtan, gitagan ko, o, oh, guaw. Nokia 3310. Tambag na ho kay Janjan ka nang mulang niya siya aro makalimot siya sa bata o niya. Ha? Dili man guto ni anak? Ni si Arman, pitakara po ni si Arman o ganang hatag o tambag ay. Ang iha karon is gi-question siya sa bana sa iyang ex. Kay naghuna-huna sila nga basin lagi daw ang papa sa bata is siya. Pero huna-hunaan ninyo, binadudahan lang siya tungod kay ang bata is kapareha lang niya ugnaong pero diligid siya ang papa. Legit nga dili siya ang papa kay 4 years ago na silang nagbulag. Unya ay ha pa nag 1 year old ang bata. So na yung posibilidad na basin niya. Hello, may gabi eh. Hello po.
1: Hello po, mayang gabi is hindi.
0: Mayang gabi eh, ma'am. Kinsa ni palihog?
1: Si Jinky.
0: Po?
1: Si Jinky.
0: Taga-asa gani po si Ma'am Jinky?
1: Sa Cotabato.
0: Ah, sige ma'am. Go ahead sa imong tambag sa tuang letter sender palihog.
1: Ang matambag na ako kay Ganjan, maumanggod to nakahatag siya na nalhiya na himang problema kay niyong lang siya sa ex sa yung asawa sa yung uyab nga. Basta imagine siya. Mauto na kumbaga nakahimo siya problema niya sa sarili niya kay mauto na ibubalbogalan man niya tong bana sa yang uyab nga basi di imagine siya.
0: Kuan man actually dili man gid siya ang sabaas imong iring ma'am. Dili man gid siya ang naguna-una adto. Bali ang nitabo is after sa birthday
1: gitawagan siya.
0: After sa birthday sa bata, dito sa birthday party mismo, ang kaning pamilya sa pamilya nila dito is mura sila naghisgot ba nga ang bata lagi kay kapareha lagi naong sa iyang ex. Wala gid siya labot adto. Nabalaan na lang
1: niya kay love pa kayo siya, hindi in love pa kayo tiyang yang uyab mauto tinuod man na kay ang akong manghod nangalaan akong mama sa siling na namo niliwat ta, siling na namo akong manghod.
0: So may posibilidad na basi nangala lang, no?
1: Nangala lang mo, tapos tag-secret ng tanong sa picture.
0: Ah. Basi.
1: Oo, tango to, paglilisin diyan nga akong manghod, niliwat sa mong silingan nga. Namahod diyan sa mong silingan.
0: Ma'am Bina, kung saan mo iring ng wag na?
1: Nangayot pagkaon.
0: Uy, nagkaon naman siguro na, ba sure jug ko? Yung mga iring ba? Anyway, basi no, kay, basing bitaw na, basing atong time nga nagbuntis siya sa iyang anak, basing nga, naka-recall siya.
1: Basing na picture nga nabilin, tapos iyahang gitanaw-tanaw mo, ito niliwat ang bata.
0: Niya kanipod siya, kasi siguro ni Gara po, sa panahon nga nangutana po ang bana, yan na lang pong gisakin, nasamutan.
1: Nasamutan na yung problema.
0: Na. Kasi mayong buhato ni
1: Mauna Ani, ma'am, Cindy. No? Mauna to, Cindy. Dagan kayo salamat. Kaya nga kung ngiring samok kayo.
0: Salamat kayo. Katawa ko si Iring. Ay, sabak kayong Iring. Ay. Ay, nako. Maulagi na. Kay tungod sa pamilya, hinuon. Nagkagubot-gubot. Maugid na siya. May pang Iring ng wag. Naalasan ka, ti? Naalasan si Ate Wilma. Binabati ko po yung mga pinsan ko dyan sa Kidapawan, pati dyan sa Panabo. Kagawad si Taong Peak, especially sa inyong lahat dyan sa Bukidnon. Si Dats Abdul ng RH10 Malagapas, Cotabato City. Abrigi hapon po ang ito ang linya, ha? 0975-474-9153. Basing ganahan mo kung maghatag o tambag sa ito ang letter sender for tonight. Pwede ba? Nga ingon ana, no nga. Kanang, dili lagi tuod siya ang papa or dili... majority pa nga pangapangala manggod ni siya. No? Kagita mo ano mga ginapang post nga mga I don't know if nag-aagi na sa inyo hang wall sa Facebook. Mayingan siya lang yung akong anak parehag naong sa anak ni ingani nga artista. Oh. Yeah. Posible gid ba di ay siya kay ngano nangala man siya sa picture sa anak atong artista kapareha jud kay naong. Let's find out. Hello, may gabi. Hello po, may gabi. Hello po, ayaw sa Radyo Paminaw po. Dari lang diretso sa cellphone. Palungon lang na ako, ha? Sige. Tawag balik. Kung sakaling manawag mo, anya matubag na ako, ayaw mo paminaw sa radyo kay delayed kay na diha. Dari mo paminaw sa ano, sa cellphone. May gabi po.
2: Hello, may gabi.
0: Ay, may gabi. Madungog na ko ni mo.
2: Madungog ra.
0: Ah, sige. Ayaw paminaw sa radyo ha, kay delayed kay to din ha. Ah. Sa pangalan ni mo?
2: Ako ba itong nagkikisulay ang itong Merkulis? Dari ang lalibot.
0: Pangalan gani?
2: Fredo?
0: Ha?
2: Fredo, itong marabis karkar.
0: Fredo? Sa pangalan gani? Sorry. Pangalan gani mo?
2: Ang sabi?
0: Pangalan ni mo po?
2: Hindi, putul-putul ba?
0: Tawag balik. Tawag balik ba kay Wasig? Lain po kay ako yung mag-adjust diri. Ipagsibog ko niya kung mga gamit. Sige, tawagi ko balik ha. Tawagi ko balik eh, para magkasinabot kita. Kana sir, madungog na ko. Hello?
2: Hello, B.
0: Madungog na ko. Madungog na ko, sir.
2: Okay, B.
0: Pangalan ni mo gani?
2: Dito.
0: Sige. Unsa may matambag ni mo sa to ang letter sender karong gabi una?
2: Ako lang nagwanan mo. Sakto tong may sakto tong kwande. Sa tong tambal sa una, nasundan ako binga. Napangalakan na lang. Napangalakan na siya kay X na bay na siya.
0: So, na'y posibilidad nga tungod lang kay napangalaan or basing katong pagbuntis, basing sigtanaw sa picture or sigtanaw sa Facebook, no?
2: Ada. Masing nga si picture na bilhin ba or sa Facebook ba si tanaw? Wala pa siya ka-move on?
0: Ala?
2: At siguro.
0: Tama ba
2: na iyan?
0: Tama ba na iyan ginahuna-huna karon nga murag na karma daw ang babae sa iya ha?
2: Mga karma ang babae. Tungo lagi sa iya na lagi. Pero hindi mo gano'ng rason ngayon na kaduga naman na ito na may posibilidad din siya aman. Kasi makuha?
0: basta kay kapareha lagi daw niyag now. Yan mo lang karang i-confront siya sa bana. Kay nangutan na lagi daw kuno og nakita ba daw kuno sila itong before nga nahitabo ng ang bata. Kay basta lagi daw kuno siya ang papa. Kay pareha lagi daw kay kunog na ho.
2: Pagkali niyo. Oya, iya lang ang isakyan sa niya. Isamot.
0: Na. Sakyan pag yun. Unsa may maayong buhaton? Unsa may maayong buhaton ana ni Aaron B nga muraga nag-create man gini siya og kagubot karon sa pamilya sa babae?
2: Pa pa niya magpalayo na lang siya.
0: Mm.
2: Aron aron sa pag malinaw sa lang iyang ex.
0: Mm.
2: Bisa sa mo maka mugnaw kagubot sa pamilya.
0: Ana na lang siguro no.
2: Kinahanglan niya ng buhaton.
0: Kuha na lang siya, palayo na lang siya niya. Before siya magpalayo, i-clear lang sa gid niya nga, muraga, kumbaga, kung for your information, dili gid ako ang papaanay mong anak. Ano na lang, guru?
2: At, ano yung labing sa'yo niya para, para bito nga, bisa sa mga hassle o gi, sa mga mugnag-ibot.
0: Mm-mm.
2: Ano, doon yun may pinaka sa'yo, good. Oo. Oh. Bisa yun lang, labdo niyang ulo.
0: Maog yun.

0: na nila nga mga haros paglikay siya lang mo biya na wala magigisuri ng cellphone nila sa personal iba siya ang siya may musbana niya
1: maulagi
0: magigilat ng ulo
1: maulagi delikado po no di po taka trust way ngunan na kaya basi bitawag ka ng lahi ang huna-huna ang sama na
0: masamot na bi kung pagkita nag-isa sa personal, itandi itong naong sa bata, may samot na ginugkalago itong bana.
1: Na. Gihain na. So, dili na lang. O, tawagan na lang or i-text na, i-chat na lang na igunaan, i-explain.
0: O, pero pagkisad siya, na dili sad siya, dili mo sa mutog kagubot.
1: Hmm.
0: Ano lang, chat na lang or text. Mara na.
1: Mara na lang na.
0: Sige. Manawag siya. Ano lang.
1: Ano lang po siya. Para dili na lang siya mabutang pud sa alanganin, no?
0: Oo, oh, na dili na sad siya maka... Dili na ba ito masamot na huwag kalagot ang bana? Kay... Tingnan na lang, huwag na pagitan, huwag na pangalaan na siya, di... Huwag, gigal, same huwag naong sila. Bata.
1: Ana, yun.
0: Huwag, okay, pagtanaw sa ama, sa... Pagtanaw sa bana karon nga parehagid sila. Di magto, magto ay din naman amakan.
1: Ingo na lagi, pagbiyag ka bunga, mani silang duha, oy.
0: Huwag, yung masamot, makayo ang samot, di.
1: Maog yun. Likay na lang yun, as ko na lang ka ng murag, ko na lang sa kaugalingong, likay na lang yun.
0: Ata lang siya, or napabay siya ay kontak ng babae, or sa laki, ano lang.
1: Anak na lang. Bisa, salamat kay sa imo ang tambag diha. Naa kay mo gusto i-greet ay hata kabuhian.
0: Ana lang boy kay nagtututol ako signal.
1: Ah sige sige, salamat diha.
0: Yeah, salamat po, bye-bye.
1: Bye. Thank you. Tama jud. Di kay lang gid ta sa kuan ha, Jan kay. Tama ang giingon bitaw sa imo sa to ang last caller nga. Ili kay ang imo ang kaugalingon kay nagi posibilidad na basi mo tiurok ang utok pud sa bana. Noon. Ah kaya siya ni, basing lab pa sa babae ang sender. Uy! Basi! Wala takabalo ha? Basi wala takabalo. Basing bitaw niya. Dili namang stock. Kung mabuntis, dili namang stock, B. Basing ka pang stock siya sa account. No? I have that strong feeling. Basi nagapang stock siya. Dili namang stock, B. Kaya basing liwat naman hino. Simbak ko. Alam na lang, hindi na lang mang stalker. Basin siguro, akong duda, during sa pagbuntis sa babae, basin sige siya pang stalk sa iyahang ex to check or to see if kumusta na, unsa na iganap, ana siya, nabuntis na niya iyahang ex, kumusta na kayo, unsa na kayo mga gipang buhat karon. Di ba, Ate Will, ma'am, or na possibility, no? Niya mo na karon ng paggawa sa bata, oh, look alike. Ay nako. Ay nako talaga. Hello, maayong gabi eh.
2: Ay, did you change it, may gabi eh?
1: May gabi eh po. Sir, yes, go ahead po.
2: Mga ka naka-contact mo, did you? Kay Grace Mob, run out eh. Sige, go down. Ito yung mga ka naka-contact, ika?
1: Ah, unsa man ang imong matambag sa to ang letter sender karong gabi una?
2: Karoon, pag ko confirm ka, kamay na ako hindi. Kaya, bro, pili si Moa niya. Karoon ko ka-blame niya. Nauli ang tulang na yun, bro. Ah, ito po din. Huwag din ko ka kalarang paminaw niya. Karoon ko ka abli.
1: Sige lang, greet na lang ikaw kay para makapaminaw po itong uban nga bago lang po nakakuan siya. Basi na yun, naminaw ito yung muhang BB Loves kay Rol. Wait na lang ikaw, kaya wala na po tayo igong oras po.
2: Sige, mag-greet na ko kanya Ma'am Cindy. Mag-greet na lang ko. Ako greet si Juan, si... Ako hinipo ba si Angela Maribilia? Ay, mga tusag, sayang, nagsoon, mga Amerikanan. Sa tibok ng mga pamilya, hindi sindi. Yeah. Ako tatong kiwasan ako sa Milano na itong batong mabihing agi ba?
1: Wala naman tayo, wala naman tayo oras go. Doon sa nang oras sa 11:22 na mag-out na ko.
2: Sige lang. Salamat lang.
1: Ugma na lang ha. Ugma na lang pag tibra na ito. Matawagi lang ko.
2: Okay. Salamat. Ugma na lang. Thank you.
1: Naoy, taas-taas yun ang istorya sa iyang ginabuhi. Yun kayo. Lugaran mag-iisabilito wasawa siya hang na... Di ba kaya, oy? Love life.

0: siya bago pa lang gani sila taas-taas niya ang istorya. Ah, ingana na pudunta ko no nga kanang. Napurunta ko yung makwento sa inyo no regarding sa kong love life. Asa may nagkaila, unsa anong pagkaila. Unsa among gikaon? Unsa kaunon? Ay, ako nainggit ko. Sana all ay hinigugma na pildi na ka Ate Wilma. Wala na, pildi na ka Ate Wilma ha. Naunhan na kani, ano, naunhan na kani Isabelito Wasawas. Anyway, B. Dyan, maorag ito siya dyan. Tama ang iingon sa to ang mga caller kaganina noong for your safety. Ayaw na nang ipakita dito po sa ila ha. For as long as kabalo ka, nga hinlong imong konsensya o wala imong gi surot yung asawa, wala kay angay nga, wala kay tulubagunon. Wala kay tulubagun sa ilahang problema. What you can do for now is maybe makareply ka in a nice way. Pura yung pulap. Sakyan po lagi ni mo. Samot na lang, mag-create na noon na siya o chaos sa ila. Mag-create na noon na sila o pagdududa. Prangkahan mo nga dili ikaw ang amahan sa bata o wala kay kinalaman, ana. Simple as that. Kung gusto ni mo nga malayo, palayo kung gusto ka. Pero dili ni mo kailangan mag-adjust. Dili man ikaw ang nai-problema. For as long as hinlongi mong konsensya, dili ikaw ang may problema, dili ikaw ang need nga mag-adjust. I-explain lang sa ila via chat or pwede video call or mag-text mo, magtawag mo. Basta ayaw na lang pakita dito ka delikado at dili na to hawak ang huna-huna sa iyahang bana. Gisugdan na pag-ini mo, gipaselos-selos ni mo, so na'y posibilidad. Na basing galawin ka. Huwag naman sana. Di wala naman kita ikong oras sa mga nagatawag gihapon. As much as gustuhon man muna ko nga i-insert sa to ang programa karong gabi una, wala na kita ikong oras. But then tomorrow, pwede kayo mo manawag sa kuha, ha? O, lahi na po nga po tayo confession na nga to ang i-share sa inyo haugma po hoy. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
1: Baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayo kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa

0: Tarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: C.
1: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Exciting summer man nagkatropa.
3: Summer!
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
4: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
3: Katropa!
5: Summer na! Katropa!
3: Kaklare!
5: Sana!
2: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Klarex!
5: Exciting!

0: Exciting summer manakatropa.
1: Ang saya-saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!

0: sana?
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na. Katropa.
1: Kaklarex, anak.
0: Exciting.

0: Soul on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: 89.1
3: Abang na.
2: Clarex!
3: Excited!

0: Exciting summer pa nakatropa.
1: Ang saya-saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklarex, Ana.
2: Exciting.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Nagkaklarit sana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan og inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Say, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inayinagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: tamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Sanfon Vitamin C.
6: Si Urak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
3: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
9: Ako din si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, nalisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo tayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1 Abang na
2: Clarex! Exciting!
1: Clarex kayo, exciting pag yun mga katropa kay oras na to, alas 4:01 na sa buntag.
3: XFM Davao, kamatuunan ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso na impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda

0: Balita, balita, nakarunda, nakabalita, runda, balita, runda, balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Sa tumakaigsuunan, kutob sa maabot ninyo at pagsibiyan ng mga orasa. Good morning, good morning, good morning, kalinyong tanan.
2: Good morning!
1: Welcome sa mga katropa ning laihug na sa tuang pagpanagban-uban na dinhi sa tuang ronda balitaan sa kabuntagon. Of course, wailain mga higala sa tuang ronda balita.
0: Ronda balita.
1: Sa gihapon mga katropa, ako ang inyong tigbalita ning orasa. Yung katropa, yung tigbalita, tigronda. Katropang Larvin Ibano.
0: Ronda Balita. Larvin Ibano sa Ronda Balita.
3: Ronda Balita.
0: Ronda Balita.
1: Mga katropa, dali ra kayo ang panahon mga higala kay adlaw na kita nga Martes karong adlaw. Nagingon mga katropa nga adili na sa 5-5-5. 5-5-6. Kaya May 5, 2026 man kita mga katropa. Mayo man ang klaro na to nga di na ta Abril. Mayo na ta mga katropa. Kapag daw sa plano daw maayo Mayo. Mayog madayon maig sa dili. Yan mga katropa. Good morning, good morning. Kalinyong tanan mga higala. Sa itong mga kaigsuunan nga naminaw ning mga orasa. Ako nga buti ninyo nga ipadagat ninyo mga mensahe, komento, reaksyon sa ito mismong mga balita nga pipabuhagay ni mga orasa. Mahimo ka na ninyong i-type mga katropa sa iyo Facebook mga igala. Kay live takaroon mga katropa sa ito ang Facebook page na 97.9 Davao Katropa Digital. Ayan mga katropa, and of course sa itong mga kaigsuunan nga naminaw ni mga orasa. Ayan mga katropa niya, wala ka mo, di ka mo makatype sa cellphone. Minaw lang po ka mo. Yan mga katropa. Natamag lang ngayon mga igala kay alas 4:04 na sa buntag mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Ang ato ang Ronda Balita sa kabuntagon. Ipaluyuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, wato ang Clear Skin Herbal Soap, ilabi ng bagong nga kape. Xanthon Gold Coffee Mix mga katropa. And of course, ito mga kaigsuunan hanga daw agipang kapoy ka mo mga katropa. Sa grabe nga kainit ka saba pagyod sa inyo hanga lugar gipang trabaho. Kaya di mahimutan yung mga kaigsuunan mga katrabaho kung di makachismis, dili makapang libak. Ano mga katropa ha daw si katropang Marvin ra sa mga igala kaya di mahimutan kung di makaronda ang ilang mga bakbak. Ayan mga katropa, pwede kayo kamumubisita mga igala sa New Year's Peak Mountain Resort mga higala. Nasa mo na nahimutan katropang Marvin. Naalaman ka ng mga katropa sa Barangay Salumay, Marilog District, Davao City mga katropa. Wala kong buot ninyo mo simhot o preskong hangin. Kaya doon sa syudad na puno na magsasakyanan, na puno naman halos og building. Gusto mong preskong hangin at tino o jod. Doon sa kuan mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort mga higala. Yan, mamahimu ka na ninyo bisitahan nilang mga page mga katropa ha. And of course, mga katropa, frequency nyo madunggan na yun mga katropa. Ang kinetong ronda balitaan punpuho na diri sa 89.1 mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Yan mga igalaw, banuban nata sa XFM 89.1 XFM Davao.
0: Nagarunda, nagabalita, ronda balita. Ronda Balita.
1: Alas 4:06 na mga katropa dito maglangay. Ato na abakan na ito ang Ronda Balitaan ng lokal.
0: Ronda Balita.
4: Local news.
1: Panahon na ito mga katropa itong sitwasyon sa panahon.
4: Weather update.
5: Weather update.
1: Okay, sangit mga igala kagahapong adlaw. At medyo ng hadlok gamay ang ulan mga katropa. Okay, na kayo nakaulan nyo din tao. No? Dakong pagdag o mga igala. Ang nahitabo takda sa kahapon ng kagahapong adlaw. At medyo diri sa Matina, I think taligsik lamang ang nahitabo. Kaya diri sa may Mandug area, nakabuhos mga yung ulan mga katropa. Kaya nagyan man ako basa-basa yun. Kapan na mga igala sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office. Ay, lalong gyapon kita sa weather system nga easterlies mga higala. kung asa daghang bahin sa atong syudad sa Davao, makasin natin yapon kinig mapanganurun nga kalangitan. Wala pa man sa pagbundak sa ulan, kung ano na may mga areas ang nabundakan o ulan mga katropa, panagpabiling gihapon nga nasa safe level o nasa code green ang tanan natong kasapaan diri sa syudad sa Davao.
3: Weather update.
1: At sa pikas bahin mga katropa, ito maglangay ato ang Ronda Balitang Lokal.
0: Ronda Balita.
3: Local news. Local news.
1: Okay, tosang ilak, ako lang ilak bit mga igala. Kay pagbiyahin ako kagabi, mga bandang dulan alas 11 na sa gabi, mga katropa. Naanapog ko'y namatik dyan rin mga kabatanunan sa may tibong ko mga igala. Daplin sa karsada mga katropa. Nagbinit-bitay magpangpuspos.
0: Ronda Balita.
1: Oy, nga, nagduha ka grupo mga katropa. Wala, lain na kung una-una may gala. Nagrayot na po ning mga tawhanan eh. Kahit na po ni mga bataan eh. Kaya sininggitay man mga katropa niya, binitbitay, matag-usa ug puspos mga katropa. Saman po, lain na po mga katropa, ipuspos to sa iro ng Latagaw.
0: Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda, balita.
1: Mga na mga katropa ang giangkon sa to ang kapulisan. Naapag instances mga galang, naapag mga grupos kabatan una. Nagpahigayon ining rayot-rayot mga katropa. Ano na, maayo na lang ha, kaya wala yung kininisangko yun sa girabi yun mga katropa. Naabdan ako, no? Ayun na, pag nakaagi ko. Yan na, timingan nga nag, sa may tawag ani, naghitabog yung pinuspusay. Uy, mga katropa, ang sound lang bata mo agi. Yan mga higala ha. So, inganak, importante mga katropa kung ano nagyoya. Police visibility, no? Police presence mga katropa, ilabi na sa mataga agabiing dako mga higala. Kay mo na'y ginahigayunan sa mga kabatanunan. Sabi na kinin na ay plano magpahigayon og illegal ng mga kalihukan. Tawag mga katropa nga preemptive measure sa ato ang kapulisan, ang police visibility. Anak ka mahinungdanon sa ato ang komunidad.
3: Local news.
1: Yan sa pikas bahin mga katropa sa ato ang syudad sa Davao. Ano sa ayon ba kamo mga igala? Nga to ang kapulisan, talking about sila ang mga pagpaningkamot subay sa 4 focus directives mga katropa. Ang ito ang Davao City Police Office nakasikop kini ug niabot sa 148 ka mga individual. Sunod lamang ka na sa tibok simana ng pagpaningkamot mga katropa. Anining 148 ka mga individual, naglangkob na kini mga katropa ha? Sa kining 55 ang mga nadakpan. Kumikan kini sa 47 ka mga operasyon na batok illegal nga droga mga higala. And of course, sa 52 ka mga operasyon na nanining gitawag nga most wanted persons, pakigbatok sa most wanted persons, nakasiko pa to ang kapulisan o 52 ka mga individual kung asa 25 ni ini mga katropa gikonsidera nga most wanted person. Samtang sa mga sugarol! Ano mga katropa, 17 ka mga operasyon ang nalusad sa to ang kapulisan nga nisangko sa pagkasikop sa 33 ka mga sugarol. Yan mga igala, and of course, akining batok illegal nga armas mga katropa. Lupay pilapod ang nadakpan sa to ang mga kapulisan. Kung sumala ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria mga igala, ang akini mismo mga kalampusan, testamento matong pakinay sa ilang dedikasyon o dedikasyon sa iyang mga nasakupan. Dili naman ka ng mga katropa sa pag akining pagpabilin, pagmintina sa ligoy nga partnership. Kauban ang nagadaiyang mga stakeholders, mga ahensya o lokal nga panggam o sa itong mga barangay mga katropa. Apan na nagpakita lamang kinino sa walay puas nga pagpaningkamot sa to ang kapulisan aron imintina ang kahapsay ug kalinaw sa Davao City.
0: Runda Balita.
3: Local news.
1: Alas 4:11 na sa buntag mga katropa sa pikas bahin.
0: Runda Balita.
1: Oye, kay ato ang mismong sahib baka mo mga katropa ang Davao City nakatala kini og anaa sa 82% nga mga fire incidents. Hini ka na mga igala ha, nga unang upat kabulan ning tuig 2026 mga katropa. Na akin yung mga igala sa 81.78% na ang gibutyag mga igala ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marie Sendrihas mga katropa. Kung gaasa gibutyag mga igala nga niining maong ataas ka, increase kini mga katropa ha? Niining pagsaka sa maong datos mga katropa. Gikan ka na January 1 hangtod April 28 nga datos mga katropa. Kung asa anaasa 103 ang nakaber ni ini nga mga residential fires mga katropa, samtang 43 ang non-residential fires mga higala. Naglangkob na kini mga katropa sa non-structural fires, naglangkob na kapag ka na sa kining grass fire, garbage fire o post fires mga katropa. Kung akong asa mga higala ang kini mismo na suta mga katropa na sa northern o southern parts sa Davao City, kung asa daghan ng mga grasslands in town mga igala, agricultural lands, iban pa mga areas nga prone in town ni ining mga sunog mga igala. O kini mismo nga mga panghitabo mga katropa, sagad gihapon hinungdan na ini, mga electrical, pagi na sa mga residential fires mga igala, electrical mga katropa. Samtang nunot ni ining summertime mga igala, nagpahimang na ito ang kabumbirohan nato sa publiko nga likayan ang pagsunog-sunog pagdaob-daob sa inyong mga basura. Kay isa na ka na mga katropa, masakpan mo na yan mga igala. Alam din ang mga nagsunog silupin. Ito pa ng kalapasan mga katropa ha, sa Republic Act 9003. Ito ang Ecological Solid Waste Management Act mga higala. Mga katropa, aron malikayan ang dugang pang mga panghitabo sa sunog, may mong responsable kanunay mga katropa sa nagkarayan ninyong mga panimalay mga igala og aron dili pud kamo makaangin sa inyong mga kasilinganan.
0: Runda Balita
3: Local News.
1: Alas 4:14 sa buntag mga katropa sa Pikas Bahin.
0: Nagarunda, nagabalita, Runda Balita, Runda Balita.
1: Sa Pikas Bahin mga katropa, nasayod ba kamo nga ang atoa mismo nga mga agila diri sa tuag syudad sa Davao? Padayon gihan taon kining giprotektahan, gipreserba sa ato ang kinibitaw ko concerned nga mga sektor mga higala. No, kaya sumala sa Philippine Eagle Foundation mga katropa nga padayon ang ilang pagprotekta labi na ni ining mga area kung asa nahimutang ato ang Philippine Eagles mga katropa, ingon nga ato ang nasudnon nga agila. Itawag mga katropa nga Philippine Eagle ang kini ato ang giilang national treasure mga katropa. Aka nasayod ba kamo mga igala nga kining epekto sa El Nino phenomenon mga katropa? Posible matod pa kining makaapekto sa breeding sa kining mga Philippine Eagles mga higala. Oga hinuon ang kining gitawag nga epekto mga katropa nga ang National Bird Breeding Sanctuary sa Turil matod pa nagpabiling kining less affected gikan sa extreme heat condition. Sabi na mga katropa, gumikan na niining kabaga sa kaning ato ang mismong kakahuyan sa ato ang kalasangan nga nagpabilin din sa ato ang syudad sa Davao. Wala mga katropa ha, napaday nilang ginabatukan ang kini mismong mga individual nga nagapangayam, nagapanggukod sa mga agila mga katropa. Ay ginahimong pulutan ng mga igalaan. Bawal yun yung taon na mga katropa. Gani nini mga orasa, maihap na lamang in taon ang kini mismong nesting sites nga na monitor sa ito ang mga otoridad mga igala. Ano na lamang matod pa sa 14 ang nesting sites o mas broader matod pa ang surveillance nga ilang ginapahigayon sa mga area. Kaya na lamang usaba sa 52 ka mga parisan sa agila sa Tibuk Mindanao ang na monitor nining Philippine Eagle mga katropa o gitawag Philippine Eagle Foundation mga higala. Ang tabangan nato mga katropa nga mapreserba ang ginatawag og national treasure diri sa tuang syudad sa Davao.
0: Runda Balita
3: Local News.
1: Oras mga katropa, alas 4:16 na sa buntag.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso na impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Balita. Ronda Balita. Ronda Balita.
1: Alas 4.17 sa buntag, mga katropa, sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe, reaksyon. Yan ang usang basahon, mga igalahang. Ito ang mismo mga kaigsuunan nga nagmatana ning mga orasa. Maayong good morning. O, diba, diba, sa basta, ha? Yan na, good morning, sir, Uncle Dars. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Ayan, good morning, sir.
4: Good morning.
1: Mamita Valderosa, good morning. Ayan, good afternoon, day from... Akin si Ma'am Nita, namaguni siya Canada, mga igala. Good afternoon diha. Og sa family, Valderosa family, good afternoon diha sa inyohang area. Sir Natsuki Tranya. Tranya, good morning. Ayan, good morning, sir. Good morning. Salamat sa pagpakiguban. Sir Reynaldo Miliana, good morning, good morning, good morning. Kaayo ka ninyong tanan.
4: Good morning.
1: Yan, mga igala, sa tanan na ito, makaisunan nga naminaw karon, maayong buntag, maayong pagpamahaw, maayong pagpangandam, alang sa tibok adlaw, mga katropa. Hindi na maglangay, may gala, ito ng abakan na ito ang Ronda Balitang Regional.
0: Ronda Balita.
1: Yan, mga katropa.
3: Regional News.
5: Regional News.
1: Kaya din sa area, mga igala, sa Cotabato City. Uy, mga igala, uy, naana po rin taoy. Usa ka lalaki ang gipusil.
0: Ronda Balita.
1: Ansang suspek, mga katropa, nagpabilin kining pigipangita sa mga otoridad. Sa matod pa ka 39 anyos, mga katropa, ang gipusil patay. Pinaagi ni ining wala pa na ilhan ng suspitsado dili sa may TV Juliano Street, Mother Barangay, Rosary Heights. Kagahapon sa hapon lamang kini mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Ano na lamang, mga igala, grabe, makapanglimbaw at balahibo, mga katropa. Ang kini mismo nga maong panghitabo, mga igala, ang ibiktima kini mga katropa kang Nicasio Cabanyog, mga katropa. Presidente matun pa kini sa naisgutan nga lugar, kinsa gideklara nga dead on the spot. Human matun pa sa naangkon nga daghang samad pinusilan, mga higala.
0: Ronda Balita.
1: Base sa inisyang investigasyon sa atong kapulisan, pauli matod pa kining si Cabanyog sakay sa iyang motorsiklo diyang niabot ang suspek. Ug dito walay langay kining gipaulanan og bala, mga katropa. Ug ingon man, mga igala, nagdala kini og panic nga mismo sa nasa mga residenteng duol sa bawong mga area. Eliman ka na, mga katropa, gipaulanan og bala, grabing lanog sa buto sa armas. Aga kini mismo nga panghitabo, mga igala, padayon kini nga giimbestigahan, mga katropa. Unay giingon, mga katropa, ha, nga dili dayon ing ana kadali. No, ang kining ipaygayon nga investigasyon kay daghang mga consideration ang ipaygayon sa to ang mga kapulisan. Mga pagpanghipos og mga ebidensya. Kay labi na kining mga witnesses. Kaya kailangan ba hangyoon po ni mga witnesses, mga katropa, na mutistigo, mga igala. Padangat sa ilang mismo nga affidavit sa aron mabuo mismo, mga katropa, o kining case build up sa mga igala. Labi na kung aduna na ay person of interest nga matumbok ato ang kapulisan. Kini, mga igala, ang maong pagpamatay sa maong erka. Nagatod kini og dakong kabalaka. No, labi na kining gitawag street violence sa Cotabato City. At ito ang mga nasayran, mga igala, sa mga nakalabas.

0: tulo ka mga separate operations dinhi sa may Dumingag at Zamboanga del Sur. Sumala pa mga katropa ha. Anining milabayng adlaw usab kini gipaygayon ang maong anti-illegal mining operations mga higala. Akong asa unang na intercept mga katropa sa ato ang mga otoridad sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office. Pinagi ka na sa kooperasyon sa Bantay Kalikasan personnel sa may Dumingag Zamboanga del Sur mga katropa. Kaubanan din na sa Mines and Geosciences Bureau kun MGB 9 mga katropa. Pasado alas 4:30 sa buntag, una nilang na-flag down ang usa ka Suzuki ng multicab diri sa may National Highway sa Purok 1 Barangay Lower Landing mga igala. Nga ni sangko kini sa pagka-aresto sa driver, 32 anyos kini mga katropa. Nga ano na pong kini mga kaubanan nga tulo ka mga laborer mga higala. Og dito na kumpiskagikan kanila ang anaan ni timbang og 1250 kilograms nga kining copper ore mga katropa nga gisulod sa 25 kasako mga higala. Og dito nagkatidad matong pakini sa 43,750 pesos mga higala. Samtang pila ka oras milabay alas 7:40 sa buntag, lain na sab ang nakumpiska sa to ang mga otoridad. Diri sa may sitio Panamin na Barangay Dulopa sa kargado kini gikarga kini mga katropa sa usa ka Mitsubishi Scanter mini dump truck mga igala. 37 matod pa or 37 anyos nga truckman mga igala ang naaresto usaba mga katropa sing oruga kining 58 anyos sa nga driver mga higala. Kung asa nirecover gikan kanila ang 150 ka mga sako sa mineral ore na nagkadidad og 262,500 pesos. Samtang sa laing operasyon alas 8 sa buntag, usaka green nga dump truck mga higala ang naharang sa to ang mga otoridad. Nisangko sa pagka-aresto sa 34 anyos nga driver, kauban ang 35 anyos nga truckman ini, na recover gikan kanila ang 130 kasako sa mineral ore nga nagkatidad usab kini og 227,500 pesos mga higala. Tungod dinhi sa ilang nahimong kalapasan mga katropa, tukmang kaso ang ilang atubangon mga higala samtang nakapasla kini sa prisuhan mga katropa. Ana na lamang may gala ang hugot nga pagpaningkamot, monitoring, surveillance, intel driven operation sa tumong otoridad patok sa illegal nga mga aktibidad labi na niining illegal nga pagpamina mga higala nga nakadaot sa ato ang natural resources o ato ang environment mga katropa.
1: Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita, runda balita. Arvin Ibano sa runda balita, runda balita.
0: Alas 4:24 na yun mga katropa. Ako, itaigong oras mga igala ha. Ito sang ambakan mga katropa ang ginagmay ng mga updates sa ito ang mismong panghitabo kay kagahapong adlaw mga katropa sa ito ang Ronda Balitang National.
1: Ronda Balita.
2: National News. National News.
0: Okay, kagahapon mga katropa, doon ay gihimo mga katropa nga lain na po nga sesyon na ito ang mismong House Committee on Justice mga higala. Apan mga katropa, nunota ni ini mga katropa kining pagpanganda mo sab sa Senate sa kining posible matod pa nga impeachment trial mga higala. Hugot nga gibabagan, babag ni ini mga katropa si ang sa Senate minority. Lagi mga katropa ni Senator Robin Padilla. Sumala pa ni Senator Robin Padilla mga igala nga dili siya gusto no, nga ang Senate Minority Block o dili buot sa Senate Minority Block sa pag-convene sa impeachment court kung galing isumiti na sa Kamara o sa House House Panel mga katropa o sa House of the Representatives ang mga articles nga nahipos ni ini. Ini nga gipahigay yung pila ka mga session sa impeachment complaints bato kang VP Sara Duterte mga igala. Kung asa depensa sa senador, kabahin sa iyaha mismong trabaho mga katropa sa minority usab mga igala ang pag-oppose ngayon ni ini. Isip kabahin sa pagsunod sa parliamentary procedure mga katropa bisan pa man nga adunay pagpanumpa ang mga senador nga mahimong hukom ni anang higayuna mga katropa. Kung asa nunuto sab ni ini migala na siren nga usan nagibutyag ni Lacson nga posible matud pa nga karong Hunyo mga igala magpahigayon or mapadayon mga igala ang impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Anak mga katropa kung

0: ang kining tukma nga butuhan alang niini mga katropa. Ayan, at usang siron mga igala kung kumusta ba. O, kumusta mga igala kay si House Speaker mga katropa. Sir V. Luisro nagpadangat sa iyang pagpasalamat mga katropa sa pagpanguna sa House Panel mga igala. Sa gipahigayon ng mga impeachment hearings mga katropa. Kung asa gipasalamatan niini si House Speaker Faustino Bugidi III. Labi na mga katropa. Gipasalabatan ni House Speaker Faustino Bugidi III si House Committee on Justice Chair Gervin Luistro. Inilalim mga katropa ang nahimong kabahin ni ini, nahimong tahas ni ini, nahimong responsibilidad ni ini nga mao'y nanguna sa House Justice Panel mga katropa sa paghisgot sa pagdungog ni ini mismong impeachment complaints ng gipasang at bato kang VP Sara. Nini lamang milabay ang adlaw mga igala giaprubahan sa komite ang report mga katropa. Lakip ang paghula og resolusyon na ang naglangkob nini mga article sa impeachment batok ang VP Sara. Kung asa mga igala gidusousab sa leader sa maong kamara ang pagpasa nining anti-political dynasty bill ug ipahayag ang tiunay nga suporta sa Kalinga Act of 2026 aron sa pagpakusog mga katropa sa kining panginabuhian og masulbad kining inflation rate ug mas palig-unon ang ekonomiya sa ato ang nasod mga igala. Ana mga katropa kabahin lamang sa gipamahayag ni Bugidi. Mga katropa House Speaker, labot nini mga updates mga kasikas mga pagpalingkabot sa House of the Representatives.
1: Bunda Balita.
0: Alas 4:28 na gyud sa buntag mga katropa o oras sa itong pagpanagban-uban mga igala. Ang mga time check atod kanato sa Crop World 3-in-1 Foliar Fertilizer sa itong mga kaigsuunan hanga nagkinahanglan mga katropa o sa itong mga mag-uma particularly nagkinahanglan mga higala o pagpanindot sa ilang mga tanom pagpahimsog sa bunga sa ilang mga tanom mga katropa. Pagpalita ka mo o Crop World 3-in-1 Foliar Fertilizer mamahimo lamang kamong makatimpla ni ini mga higala o 100 ml paingon sa 150 ml knapsack sprayer kay labing maayo sab kining gamiton sa humay maisaging bulak prutas ug uban pa mga katropa aron masigurado kayo mga igala inyo ang mga produkto mga higalang agrikultura nindot kini garantisado mga katropa di kalidad og makahatag og maayong ani kaninyong tanan mga higala. Yan mga katropa, tangin na lamang ha kay musunod ang programang Exciting Pilipinas mga katropa. Good morning sub Sir Tristan Yat Gulay. Maayong buntag katropang Marvin. Dagang salamat Sir Tristan sa pagtanaw pag-uban diri sa to ang programa. Wanagi kita igong oras sa itong pagpanagban-uban mga katropa. Dagang salamat sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe, reaksyon, komento diri sa ito ang programang Ronda Balitaan sa Kabuntago na mga katropa. And of course, ito mga kaigsunan ha. Ayaw kalimot mga katropa sa inyong pagsugod sa inyong adlaw mga katropa, adlaw Martes. Ayaw kalimot sa pagpangape mga igala. Nini atong healthy nga kape, ang Zanton Plus Coffee Mix, baka ito ang Zanton Gold Coffee Mix, or ito ang Premium DC Coffee Mix mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, katropa sa kahinginan, katropa sa kanyuhang mga radyong mga nadunggan, yung balita, rutig ronda sa kabuntagon. Katropang Marvin Ibano, ako mag-aingon na kamatuuran na ang sandigan.
1: Ronda Balita.
0: Oras katropa, impunto alas 4:30 sa buntag.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mura kog galag sigig paramdam nimo. Mura pud kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para initigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
2: Paklarek sana.
3: Exciting.
4: Exciting. Summer man nagkatropa.
3: Ay,
4: sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
3: Katropa. Summer na. Katropa. Paklarek sana.
4: Exciting.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1 Abang na
2: Clarex! Exciting!
3: Oras, XFM, Davao, Philippines, Standard Time, alas 4.35.
4: XFM, Davao, Kamatuunan, ang Sandigan.
5: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines.

0: Igala, Luzon, Visayas, ug Mindanao, mayong buntag, kumusta ka?
1: Bangas ka?
0: Ha? Kumusta ka karong buntaga mga kaigsunan sa to mga tigpaminaw, mga viewers na to sa Facebook Live streaming broadcast o sa to ang YouTube channel viewers. Mayong buntag, oy! Son, betre da dapita sa rakbay sa Davao. Kumusta mong tanan mga kaigsunan kay do na matay tulo ka mga distrito nga galangkob aning syudad sa Davao. Kumusta man mo? Okay ra mo?
2: Atong pagpakan.
0: Ato ang mga congressman mga kaigsunan kay nag-convene baya sila kag hapong adlaw no kay para kuno mga kaigsunan butuhan nila ang kinibang probable cause sa kinibang dito napita sa impeachment complaint against the Vice President.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ayong araw na to mga kaigsunan, ang pinaka-exciting mga kaigsunan ko sa impeachment against the Vice President. Nga no? Unya na ta mag-asoy mga kaigsunan.
2: Atong pagpakan!
0: Sa una-una diha kay samtang busy kayo karon ng atuang kuan kinibang ginatawag makaigsunan kong kamara atuang taga House of the Representative di awa nila na batik di mahigala laban o bawi mga kaigsunan ang precious lana. Kaduhara mga kaigsunan gipababa mahigala tag 20 kapin 20 pesos ang litro. Kaya mahigala gisaka na po di dili ba ni?
1: Sino?
0: Dili po siguro, no? Good morning sa to mga igsoon. Dili karon sa Dakbay, sa Davao. Sa to mga igsoon nga nakaroon sa probinsya. Diya sa Davao del Sur, sa Davao Oriental, Davao del Norte, mga katropa. O ang mga manghod din ng mga probinsya, mga katropa. Dili napita sa may Davao de Oro o ang Davao Occidental. Good morning kaninyong tanan mga kaigsoonan. Good morning! Be, mag-survey takarong buntaga mga kaigsunan be. Kinsa ba'y pabor ninyo nga i-impeach ang atong ikaduhang pangulo sa Pilipinas? Aber,
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kinsa ba sa inyo ang mupabor mahigala nga ma-impeach, mapapha ang atong Vice President sa Pilipinas? Mga kaigsunan, ugun sa pod ang inyong rason ngano man nga buot ninyo nga paphaon i-impeach ang ato ang pangulo, ang ato ikaduhang pangulo sa Pilipinas. Oh, dihan na ta mga kaigsunan mag-asoy sa tuang Facebook live streaming broadcast. Dili na ko ta mag-uban na ko ta mga kaigsunan be. Namatay Facebook live streaming broadcast o dili karon sa tuang panag-uban mga kaigsunan ha. Ha? Ato na ning ilisan puhon mahigila og pangalan kay XFM Davao Katropa Digital man ni makaigsunan ilisan nato ning 89.1 mga katropa. Abang-abangan nyo na mga kaigsunan ha. Kay dito na po ta magdungog sa 89.1 XFM Davao. Maimbunta ko sa to mga OFW sa to mga Filipino migrants karon mga higala nga giisip nato nga mga kuan ba? Mga buhing bayani. Isip na ito nga mga buhing bayani, mga katropa, diri sa to ang nasun sa Pilipinas. Gumikan kay maura man yung tao ni ang nag-contribute mga katropa diha sa kinibang ginatawag nga ekonomiya sa to ang nasun. Kaya sa may ito ang i-export diri sa Pilipinas sa ang ito ang pag-export sa unang puthaw dito napita sa National Steel Corporation sa Iligan, wa naman. Na dito mga katropa karon ang nagdaghan dito, anay na lang man. Diba? Unya, ang unsa pa itong ipang-export, karon na di atay pag-export din nga saging. Ang usa sa mga dako kayo nga market mahigala sa kinibang ginatawag nga Cavendish. Ang China. Ayun sa man na nabi kay giaway man ni Makoy. Igor ani yatak-yatakan mga katropa kinibang saging Cavendish dito dapit sa China. Oh. Ayun man China, unsa ka Pilipinas? Gano di piki dening kuan, piki dening Australia, piki dening Papua New Guinea. Ato dito na lang di may manguha dito ga kwan ba kanang support. Oh, lagi na mga katropa. Although do na tay claim diha karon sa tuang do na tay kinibang bikil sa China. Dili pud kayo kwanon ba. Dili walaon mga higala ang kutay sa kinibang negosyo. Otherwise, pag mawad antag negosyo mga katropa, ini Pilipinas, igor kita pag-export og tao ani. Ang tuwa na ginaingon, may gilang pinakadako nga trafficker sa kalibutan ng Pilipinas. Human trafficker. Igor naman ta magpadalag tao dito na pita mga katropa sa Langyaw nga manasod para nga manrabaho sila nga to. E di ba sila gana manrabaho dito sa Pilipinas kaya way nada. Ha? Mga purdoy, mga negosyo din eh. Kaya mga negosyante, mga katropa nga doon ay mukomento nga tos gobyerno, palayason man. Ipon man. Ipon man mga katropa, huwag yung nada in town. Good morning ka na itong tanan mga kaingsunan. Welcome, dili karon sa itong panaguban sa programang Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Inyong alagad, katropang Bricks Flores, mga katropang tigsinggit kaninyo sa ayos buntak. Alang anong biko mo singgit diri mga kaingsunan, mumatak ha mo? Now, saan nalang yung pagtukwa ninyo mga karabaw karon og dita mo singgitan? Gusraon ang kabaw ninyo! Giguslaan ng tagiya, guslaan pag yun ang hayop, puros na mo giguslaan. Panugway na mo des kabaw ninyo. Eh, katong dunay mga karabaw, mga katropa, hala, panugway na mo di akaroon sa mga kabukiran, mga naminaw na to, di akaroon sa radio, sa tuang padaguban sa XFM Davao. Oh, hala, pang prepara na mo diha, kaya para sa, labi na sa itong mga kaigsunan nga mga mag-uuma. Ako ang double salot sa inyo ha mga katropa nga to mga mag-uuma mga igsoon. Ngano? Kini nga to mga farmers may atong gikonsidera nga the backbone of the country. Oni siya ang ato ang gisaligan nga magbitbit og mga pagkaon alang ato sa atong tasatagsa ka mga lamisa. Kumbaga sa mga laom-laom pa nga mga Sinibuano, mga higala nga mga pinulungan. Talad kananan. Ayuwar kayo, no? Talad kananan, no? O gadritso na nilatog lamisa para dalira, no? So, na naginang ito mga ikson sa mga taga-sugbo. Kita dito, ito kagikan, dito man nagagikan mga katropa. Nadine, welcome sa Panaguban sa programang Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oh, paano like and share lang mga katropa. Ito ang ginapangayo din karon mga igsoon. Para sa to mga tigpaminaw, nining buntaga. Ala, good morning kaninyong tanan mga kaigsoonan. Inaot may nga okay pass all right. Naaka mo karon sa Kapiskay, Kabaskog sa itong mga panlawas. Inobanan sa to ang madasigon. Makanunay na itong pagpangaliyang at to sa itong labaong makagagahom. Importante kayo mga katropa ang pag-ampo. No? Kibalo ba mo kun sa ka-powerful mga higala ang priya? Sawa pa, sa dilitig ampo mga katropa, kaya dito na mag-ampo sa bungan. Di mo makasayod niya na, pero testingin ninyo. Kanang duot yun sa kasing-kasing ang inyong pag-ampo nga to sa katasan. Di ba malugag-luagan mga katropa ang inyohang dughan? Kung karon doon na mo yung problema, gumikan kay Moni, so ng support ni Sao-Sao taning issues pamulitika sa Pilipinas. Mabilta ka stress mga katropa, mamainusan ang atong adlaw mga igsoon nga pagpakabuhi aning kalibutan na ni. Di ba? Oh. Sa so, muna nga dapat kanunay tang mag-ampo yun. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning. Oh? Mani karon ang ato ang unang nag-post sa ihang kwan. Ay, sa good morning sa nato ni mga katropa na to, ha? Good morning, katropa. Oh, di ba? So, muna karon ang ato ang mga kaigsoonan ng mga katropa na to nga nagapaminaw diha sa nagadaiya nga mga lugar. Good morning kaninyong tanan, ha? Kay atuan ni silang kuanon, katropa, ha? Follow like and, like and share lang mga kaigsoonan para nga at least ato ang mabasa kanang inyuhang mga message usab para sa tuang pulso ng Pilipino karong taod-taod, ha. Para sa tuang pulso ng Pilipino, maghatag tag pulso, kinsa sa inyo ang buot nga i-impeach ang atong ikaduhang pangulo? All right. Kanaon niya nga tuhatagan og pagtagad dinhi karon sa tuang mga balita nga tuhatagan og pagtagad ato mga top stories usab nga tuang tagan og pagtagad dinhi nga buntaga mga katropa. House panel, mga ison, girekomenda, irekomenda karong adlawa ang impeachment article sa batok nga to kang Vice President Sara Duterte. Express Pasada. Express Pasada. Bloodbath na ba mga kaisunan na mahitabo diha karon sa kamara?
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tao-tao, disputa na to mga katropa kung sa isigutanan may luyon aning impeachment batok nga to kang Vice President Sara Duterte. Right? Samtang sa dugang pangbahin mga katropa din karon sa tuang mga balita at hatagan o pagtagan. Pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo, epektibo na karong adlaw.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting mo lang? Oh, di ba? Express Pasada. Express Pasada. Gibutiag mahigala sa mouth feast mga ison sa kining mga fuel company sa Pilipinas or all company sa Pilipinas nga epektibo nining adlaw May 5. Ha? Ang pinakabago na sa mahigala nga bawi. Human nga gi laban mga katrupa sa gobyerno ang presyuhan sa lana diri sa Pilipinas.
1: Good morning.
0: Oh. Sa bulag nga pahayag sa petroleum company sa Pilipinas ang mutaas og 2 pesos and 21 centavos sa kada litro sa gasolina o 2 pesos o 66 centavos ang increase alang sa diesel. Di ba? Oh, so, muna mga katrupa nga, wow! Papaka na to.
4: Makmak mo mga talangan!
0: Express Pasada. Alas 6 nining buntaga mga katrupa, mao ang effectiveness mga katrupa sa pagpatuman sa presyo sa petrolyo sa atong nasod. Sumala pa ni Energy Sharon Garin nga gituhuan nga pagtaas sa presyo sa petrolyo nining simanahon na hatod kini sa piso nga moabot sa record low nga 61 pesos and 75 centavos kada dolyar. Onya, kisama inyo masulon. Kami nga mga Pilipino, kami nga yano. O kamo nga na naglingkod ya karon sa naglingkod ya karon sa pungkuanan sa mga buhatan sa gobyerno nga igo ra ninyo gipasinaw. Express Pasada. Express Pasada. Gahal-hal na dagway ninyo ha. Oh, kausan na lang gid mo ba? Oh, nitaas mga katrupa, oh, tadawa 61 pesos in 75 centavos mga katrupa ang record low sa dolyar, sa peso against dolyar mga katrupa. Meaning, kung dunay usa ka dolyar ang tao gikan sa Estados Unidos, kambyuhan kana siya og 61 pesos og 75 centavos. Oh, di ba? Daw sa may, mauta na siguro tanggarin. Oh, ano po ang dahilan na Miss Garin, Secretary Garin ng Department of Energy, Secretary ng Department of Energy, ha? Ang mouthpiece ng mga oil company sa Pilipinas. Kung bakit tumaas ang value ng peso against dollar? Ha? Dahil ba sa katangahan nyo? O kabubuhan ng mga nasa gobyerno? Kumbaga, tulad ng sinabi ni Attorney Matibag sa National Bureau of Investigation, huwag yabang-yabangan. Huwag magyabang-yabang. Magyabang-yabangan sa gobyerno. Ano kayo? Ha? Matanggap na lang kayo ng sahod galing sa buwis na mga Pilipino. Tapos kayo magtapangan sa mga Pilipino. Diputa.
1: Good morning.
0: Alas 4:53 na sa buntag ang mga kaigsunan dinikaron sa tuang panaguban. Dini karon sa paghatod sa tuang nga mga balita nga atong hatagan og pagtagad mga katrupa dinhi pinaagi karon sa tuang Express Pasada.
3: Express Pasada.
0: Sa ato mga headlines.
3: Headlines.
0: Una karon sa ato mga balitang lokal. Sa ato mga balitang lokal, impeachment ni Vice President Sara Duterte kay gisahon o lugawon sa hawanan ubos sa balay-balauran. Oh, kini karon ang isyu nga mikuyanap diri karon sa dakbayan sa Davao ug ilabi na sa isla sa Mindanao.
3: Express Pasada. Express
0: Pasada. Kay ginaingon nga article of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte padala na sa plenaryo nining adlaw.
3: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Uman sa botasyon kagahapon, formal na nga isaka sa plenaryo sa House of the Representatives ang reklamo batok sa Vice Presidente kaning mayor sa dakbayan sa Davao, din gituhuan nga mamahimong sentro kini sa diskusyon sa politika alang sa siyudad.
3: Express Pasada.
1: Express Pasada.
0: Muna mga kaigsunan ko, no? Muna yung usas sa tuang mga kuan karon kinibang agit alangat to sa tanan. Kung kamo karon ang pasultihon mga katrupa, kinsa kaninyo ang pabor ug uyon diha karon sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. Okay. Katong mga pabor, say yes! Sa katong dili, say no!
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
0: Sa rugampang bahin, sa pagkatod karon sa tuang mga balita.
3: Express Pasada.
1: Express Pasada.
0: Saktong sukod ko no sa petrolyo, gisusi karon sa mga gas stations dito na pita sa probinsya sa Davao Oriental.
3: Express Pasada.
1: Express Pasada.
0: Oy! Karon pa muna ka matngon nga dunay uban nga mga tikasan nga mga tag-iaw nga mga gas station.
3: Express Pasada.
0: Oh, kapaltusan lang gina para pagpa-check sa ilahang pump. Inungdan nga magpatubil ka iniga lakaw nimo. Oy, mura magway sod ning ako ang tangke.
3: Express Pasada.
1: Express Pasada.
0: Isugdan ako no karon sa Department of Energy or DOE. Sa provincial government o guban ang provincial government pinagi sa paglusad og inspeksyon alang adto sa mga gasolinahan sa Davao Oriental aron nga masiguro nga dili tikasan ang mga konsumador taliwala sa nagkataas nga presyo sa lana.
3: Express Pasada.
1: Headlines. Headlines.
0: Oh, nakamatngon lagi sila nadugay mga katrupa.
3: Express Pasada.
1: Express Pasada.
0: Imo nung tanan ninyo kung dili kanunay nga magtaas ang presyo sa gasolina o krudo. No? Kaya kanito pa, dunay ang mga mo naman giniinyo ang trabaho. Ang kanunay nga mag-inspect sa tanan nga mga gasoline pump stations, base nun niya o dili mubumba na
3: exciting
1: good morning!
0: Kanang ilahang nga mga kuhan? Kanang ilahang mga gas dispenser?
3: Express Pasada.
1: Express Pasada.
0: Sa rugang pangbahin, dinikaroon sa paghatod sa itong mga balita, nakapangapi na ba mo mga katropa? Kay kining ato ang mga balitang regional, gihatod ka na ito karoon sa pabansang kape ng Pilipinas, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gumikan kay dili lamang kini mga katropa, makatabang diha karoon sa ato ang mga kaisunan nga nagkutoy ang tiyan, pagpainit sa ito ang mga tiyan mga katropa. Kundili, may tambal kining at bit-bit mga katropa para sa tuang lawas.
1: Good morning!
0: Diba? Oo. Muna mga katropa nga, good morning kaninyong tanan. Kaya niya ito mga kababahinaan nga, kanuna yung ipaningot mga katropa niya sa puton, manglabay baso o plato, kaldero mga igalabalihon, kalabang ikulob mga katropa, bisag doon na pa'y kanon. Kaya mga babae nga nag-edad ng 50, oy, nagminupos na siya mga katropa. Oh, diba? Delikado ka na mga katrupa kay doon na pa'y kanon na gikulob ng kaldero. Diba? So, delikado ka na siya. So, ang tuwang hinungdan niya ni nagminopos na ka na siya mga katrupa. Pagpawala niya na ay basin o niya o gamusakay din hakaroon ang daotang dugo sa high blood. Mga kaigsona. Delikado niya katakiyon na hinong kasay blood gumikan sa sobra nimong sapo. Nahatod ka ninyo sa menopause mga katropa, menopausal nga problema. Inumin na lang nag Santon Plus Coffee Mix kay mawala na. Gumikan kay ang Santon Plus Coffee Mix Katropa. No? Mauni siya ang adunay content of menopause relief, no? Kanabang mga hot flashes ninyo kanang magpula-pula ng inyohang dagway, mga panit mga katropa, mag-init-init na po na inyong kalawasan. Unya ang inyohang mood medyo murag kanunay maning low. Ha? Murag wa man jukoy gana ni ani. Kanunay manggikapoy ning mga babae, no? Sa edad na nga 40 ngatos 80 kinahanglan na siguro mo mag-inom kanunay og Santon Plus Coffee Mix. Di na gina siya malikayan gumikan kay bag once na mag-edad na kanian ng idara 40 ngatos 80 kuno mga katropa na naka sa menopausal period. Mao na siya ang matuod niyan ha. Karon moala lamang kini parang pinagi sa pag-inom na toga Santon Plus Coffee Mix ang pamansang kape ng Pilipinas, no? Kaos pa niya na mga katropa paligunon pa niya ni ang ato mga kabukugan mo prevent po sab kini sa mga cancer kana subay sa mga pagtuon nga gi-indicate diha mga katropa sa pagtuon sa kilibang pag-consume nimo o kining ginatawag na soy. Unsa man ning soy? Naa diha karon sa tuang Santon Plus Coffee Mix ang soy bean. Na nagaprotekta mga katropa diha karon sa sa sakit nga cancer, ilabi na sa mga youths no sa makababayenan, breast cancer, no? Kay balo ba mo mga katropa og pila ang recurrence niya ni 26% ang mag-reduce ang imong risgo diha karon sa kining ginatawag nga cancer mga katropa. Unya mag-reduce usab ang sa makalalakin ano? Dili mo kuan excuse mga katropa dining maong cancer mga ikson, no? Katong dunay prostate cancer. I-reduce nini karon ang risgo into 26%. Oh, di ba? Una mga katropa, ako ang panawagan de sa inyo na hala. Magkape man lang ganita. Ayon na ng kape na kape pa. Diri na ta karon sa kape ng pamansang Pilipinas sa mga katropa. Ang pamansang kape ng Pilipinas ang Santon Plus Coffee Mix. Ato lamang mapalit mga katropa, dihara sa Mercury Drugs o South Star Drug, ingon man sa TGP, ingon man sa Generica Pharmacy. Nationwide kini mga katropa. Pwede usap nga duaon lang ninyo karon ang sibihanan sa XFM Davao. Sa kalamo, dinapita sa may Shrine Hill sa Matina. Adrin ay mutang ang sibihanan sa XFM Davao. O pwede usap kini mga katropa nga ato usap kini nga mapalit, no? Diya karon sa Yes to Health Incorporated Clinic. Nanimutang naman kini diya karon sa may door number 3, Silpol Building, GSI Site sa Matina. Padayang din ni karon sa pagkatod sa to mga balita, mga katropa, din ni karon sa to mga balitang regional. Alang sa tong Express Pasada, nining buntaga, alas 5:01 na sa buntag.
3: Express Pasada.
0: Sa atong balitang regional, 20 ka mga Chinese nationals gipalupadog balik dito na pita sa Manila. Pinaagi sa Eastern Mindanao Command.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Kamo mga intiga, abot mo East Mincom, wala kamo dala passport ha?
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Gipalupad sa Eastern Mindanao Command, East Mincom, ang mukabat 20 ka mga inchik ngadto sa Manila. Tungod sa mga kalapasan nga ginahimo nini sa balaod sa imigrasyon.
3: Rex Flores. Para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan, ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumasabi. Sumala sa pagtuon, ini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
5: The secret of health.
3: Usbon nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagapi ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nationwide. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Alright, balik tayo mga katrupa sa atong pagpanag-upahan mga katrupa. Alas 5-5 na yun mga katrupa, rigapon sa atong tulumanog inyong programa. Trending mga tropa no kay Sara Duterte Rapitol po murag matot pa mga tropa pukpukan kuno sa 2028 Rapitol po ang paling-paling man nagsuo no, daghaman po silang natabangan mga tropa mga tulpo brother kagiyon sa nilag daot mga tropa na magyapon sa mga supporters pero nawa akong bili mga tropa paanahon atong mga naidawat sila mga tropa mga pabor sa mga tropa gikan sa mga Marcos mga kaisunan kini mga brother na aduna po dahil sila mga kuan mga tropa niya kuan kay mo hisgot og mga kuan pero nangabulabog sila mga katropa ay nako paano mga tulpo karon na himong senador di ba? Hoy, good morning, mga tropa kay Ma'am Fili Feliciano. Morning, God bless you, praying for your health always. Salamat, ma'am. Ma'am Wilma Fuentes de Soyo. Good morning, shout out kay Maring Erika. Og si Tia Daria. Grabe katawa nako sa ilang programa gahapon. Ano mao ba? Mga tiguan ng mga bayot. Wala na di ay sa YouTube ang nag-live, Sir Bong. Sa akong exciting, wala na i-live sa YouTube. Aron? Para lang sa katropa Ariel kay Bug at mo gayo ma kuan ba ang among kuan rig kuan ba katropa mo wala wala sa bullseye na lang mga tropa ang YouTube makita. Rin lang ta sa kuan sa tawag na to mga tropa kuan rin lang ta sa Facebook page live. Okay ra magyapon dia. Okay pa magyapon ra dia. Right, ako sa Lilion Ring Uban, mga tropa, mga pagpanimbaya o napabay daghan din he, aron sa mga tropa nga di ta makautang yan ninyo, niya arangkada na, ratsada ta mga tropa, nga to sa ato mga balita, mga isbutanan, mga kaigsunan. Ako pa Lilion ay wa makahatag rin si Ma'am Evelyn nga sa Nayan, Humada. Hello, good morning. Niya Lisan Vlog. Good morning ka Lisan Vlog. Sa dapitan si Lisan Vlog, good morning diha kaninyong hurot. Asa mo dapita karon good morning pahinaot nga okay lang mo unya message mo aron mo sa paghatag pug kompletong address aron mahibaluan tug asa mo dapita karon mga katropa ga pamina og si Kwan si Iban Iban Delio mo kay Kuya Gringo ay basta Kuya Gringo Iban Delio mo kay Kuya Gringo pamanisya kanang Bandilio man ni kanang Radyo Bandilio just Bukid nun Ramon mangit-ngit okay kani uban pa mga tropang ni akarong galili mga katropa alright panalitan mga katropa sa atong pagpanag-upan mga kaigsunan isa maglagan bay ato ng delikitan ang ato mga reports mga tropa gikan sa makaubanan kay ubay-ubay ni mga tropa nag-standby ng mga balita barat mga tropa nga palit sa supply sa humay padayon karong hagit sa mga mag-uma sa Dabnor dungagan pa mga tropang pulaw mga kaigsunan atong kompletong detalye manukad mga katropang gika ni katropang Lars Anyol sa detalye report
5: parehong hagit sa mga mag-uuma sa Davao del Norte ang barat nga presyo sa palit sa palay dungagan pa sa mas taas ngatong init nga panahon nga nasinati ikumpara sa dalikyat nga ulan sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Pilipi Alinyar nagtikad sa iyang hapit usa ka hektaryang basakan sa Porok 9 barangay Misaoy New Corulia Davao del Norte sa milabay nga bulan dako matod pa ilang pasalamat nga miabot og 24 pesos ngadto sa 25 pesos ang palit sa palay apan nining kasamtangan ana na lamang sa 19 pesos dungan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo rason matod pa sa mga traders nga nagkan matod pa ang imported gabugas
6: ulang sa kuan financing ya mugna kamahal ang produk pun mahal ya ini pasa ini beli ya sa produk ko barato na lang petong na import
5: doble sa bang yang kaguol nga gibati ning panahuna humana filior ang iyang duha ka sagunsong tanom sa humay tungod sa Huaw o El Nino nga nasinati sa Davao region kun din mukabat sa dulan 50,000 pesos nga iyang inutang nga kapital ang nahanaw
6: dala dala na kuan abo dala na tanan
7: dala na
6: sa bisina
7: sa inutang nga kwarta na siya imong kapital o
6: inutang oi
7: inutang gid siya
5: mato sa mga mag-uuma kulang ang ilang nadawat ng libreng aburo gikan sa gobyerno. Rason, nga napugos sila og pangutang aron mamintinar ang maayong kalidad sa ilang pananom. Apan subo matod papalandungon nga paliton lamang kini og barato. Dugang ni Tatay Alinyar nga sadugay niya panginabuhi ang pagpanguma. Dili niya mabati ang tinuod nga pag-amuma og suporta gikan sa gobyerno. Hinungdan nga nagpabili nga na sa pinakaubos nga level ang kinabuhi sa mga mag-uuma. Dili lamang sa ilang lugar kundi lakip na ang mga mag-uuma sa ubang probinsya.
6: Mo tabang na ginagmay assist lang ba nga mabuhi lang pamilya.
5: Sa pagkaron, sa ngalan sa tanang mag-uuma nga susama na kasinati og grabing pagkalugi. Nanawagan si Tatay Alinyar ngadto sa gobyerno og tabang aron malampasan nila ang pagsulay nga epekto sa Huaw. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Santon Gold, the Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
3: Exciting Pilipinas.
4: Yon. Thank you so much, Katropang Lara Sanyol. Ako nakita mga tropa grabing pangliki mga tropa sa iyang basakan. Duhagin ka krapping mga tropa nga wagin siya ka pa himulos. Kay nasunog mga tropang iyang humayan mga kaigsunan. Unya, sa kuan niya, ang iya daing kuan mga tropa, kuan lang 8,000 square meter. 8,000 square meter, 8.4, magkano ba? Wara kabot ulitarya ang iyang gimintin, di ba kaigsunan? Ang iyang yuta mga tropa magitikad karon nga kabilin siyang inahan mga tropa ng yuta mga kaigsunan. So kadang hapit ektarya mga tropa nga kuan okay na siya mga tropa, okay lang mga igsunan niya. Una na ang style mga tropa, ang suporta sa gobyerno, sa usak ektaryar ba na mga tropa, usar yun na ka-abuno? Usar ka sa sakong abuno ba? Di na mo usban? Di ba? Mga na mapugos sa lagpangutang mga tropa. Dapat maintainon mga tropa sa gobyerno, oga atiman mga igsunan, kaya sa maniging-ingon na ito mga tropa, sustainable mga tropa nga pagkaon. Asa maniging-ingon na ito mga tropa nga pangan ang gusto mga tropa ni PBBM kaniadto nga dili ta magutban mga tropa panahos ting kao naatay mahukad mga tropa sa atong lamisa mga tropa pero unsa may hukaron niya mga tropa nga gipasagdan sa gobyerno na may ayuda mga tropa ang mahatag mga tropa pinili ra pud batod pa mga tropa ay nako ko aduna kay trabaho mga tropa nga puros man ka nang ginahanglan karong panahon na gumikan sa kaipis panahon di pud ka matagaan gumikan kay aduna ka mga tropa ay trabaho pero ang duol sa dugha mga tropa bisa pag paldo-paldo na daan mga tropa maapil para sa listahan mga kaigsoon tantan sa kikas bahin mga tropa doon ay hubog na lalaki mga katropa ng laparo human mga tropa manghalok nadakpan kini mga tropa sa Sabal Island Merese katropas balita katropang gab alas mga katropa
3: report live.
8: Sikop sa kapulisan. Ang usa ka 47 anyos nga lalaki human kini malambigit sa insidente sa physical injury batok sa usa ka mag-uuma sa barangay Balit Babak District Samal Island niadtong milabayng gabi. Sumala sa report sa Babak Police Substation na kadawat kini og tawag pasaro alas 6:50 sa gabi gikan sa usa ka barangay kapitan nga si Junel Munderondo nga aduna sumala pay komosyon sa Purok 1-A sa maong barangay. Gilayong girespondihan sa kapulisan pasado alas 7:14 sa gabi. Atol sa pagresponde, nadakpan ang suspek nga nailan si alias Jose Minyo, walay trabaho o residente sa barangay San Miguel, Tagum City, Davao del Norte. Ang biktima usab giilang si alias Joe, 59 anyos, usa ka mag-uuma o residente sa naisgutang lugar. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasairan nga ang suspek, giingong hubog nga miadto sa balay sa biktima o kalit nga mihalok sa aping o baban ini, bisan walay pagtugot. Sa diyang bisukol ang biktima, nasuko ang suspek o gibunalan kini sa makadagang higayon sa nahong o laing bahin sa lawas. Tungod nini, nakaangkon o samad ang biktima, lakip ang pagkahubag sa wala nga bahin na sa naong og palibot sa mata. Hinungdan nga dali kining gidala sa Davao del Norte Hospital Igacos Zone aron matambalan. Sa pagkakaroon, anaanas sa kustudiya sa Babak Police Substation ang suspek samtang giandam ang pagpasaka sa hustong kaso batok kaniya sa husgado. Katropa, kaping healthy doon iglutatayan ng collagen ay mong ipagita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
4: Exciting Pilipinas! Gab alas mga tropa, dito itong tripping itong makainom itong tahanan, no? Kay ato na sa mga senior citizen hapit mga tropa ang panghalukan. Ang problema lang mga tropa, kaya wala siya pagtugot. Halukan mga tropa, kaya hindi lang makainom ka, guwapa na kagtanaw mga tropa, siguro makainom, no? Mga tool-aid na mga tropa, ang mga tool-aid na tanaw niya mga tropa sa mga hiwi. Exciting! Ay, kano, ginawa ko na kaning ilim no mga tropa, makausap gusto yung pananaw. Ala, inom pa mo! Bitaw, samtang sa laing bahin, mga tropa, doon na po'y mga kaigsunan, jinsan ko, no? Kabahin kini, mga tropa, sa operational responsibility sa Eastmencom. Eastern Mindanao, Kuman, mga tropa. Komunidad, wala ko ng angay kabalaka. Sa seguridad, katropas balita, katropang Marvin Ibano, gikan sa XFM Davao Region, Davao City.
3: Live report, live.
9: Ipasalig sa Eastern Mindanao Command kung Eastmencom ngadto sa mga residente sa General Santos City nga wala kini angay ikabalaka labot sa ilang seguridad bisan gibalhin kini ubos sa operational responsibility sa Eastmencom gikan sa Western Mindanao Command kun Westmencom. Sumala ni Eastmencom spokesperson Colonel Rosa Marie Cristina Rosete Manuel ang area sa Jensan mas duol sa command ug control sa Eastmencom nun ka sa Westmencom. Gipasabot nga ang transition himo alang sa mas nindot nga koordinasyon ug paspas nga pagresponde ingon nga kabahin kini sa security requirements. Dugang sab ni Naval Forces of Eastern Mindanao kun NFM spokesperson Reynante Villela, tukma ra ang maong adjustment sanglit dakong bahin sa kadagatan nga ilang ginapatrolyahan adunay duol nga dungguanan nga nasakop sa Jensan. Kahinumduman nga ni milabayng Abril 24 ning tuiga dihang gilusad ang formal handover ceremony sa Task Force General Santos Headquarters kung asa lakip sa gibalhin sa kusudiya sa Eastmencom ang mga pasilidad ug assets sa pagsiguro nga mapadayon ang gisugdan ng mga operasyon ug mamintinar ang kaandam alang sa bisan unsang misyon sa umaabot. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Exciting Pilipinas!
4: Diyos sa mas katropag Marvin Ibano sa detalye sa baog balita samtang sa laing bahin mga katropa. Gina ko po sa bago sa ka 36 anyos ng lalaki nga anak karon mga katropa sa kustodiya sa kapulisan sa Asuncion Municipal Police Station sa Davao del Norte. Human siya mga katropa giakusahan o ga prostrated murder. Bato ka to sa usaka 66 anyos ng tigulang nga iyang giatake gamit sa baga sundang sa barangay Kamansa ni Adto ga Mayo 3, 2026. Sa report sa Asuncion Municipal Police Station, ang suspek na ilhan lamang sa pangalang alias Roger usa kini kamagumag adunay kaipon mga katropa tropas kinabuhi. Ang biktima mausab si alias Bin Minyo o gaparihas ka diga mga mag-uba o residente sa mga tropa sa Purok City, Sityo Kabaukawan, Barangay Kamansa. Base ka ni sa inisyal ng investigasyon na itabo ang insidente alas 4 ng takna sa hapon sa balay mismo ni Rene Tabag pag umangkon kini sa biktima. Ikabutiag nga gisulong matupas sa suspek ang biktima o gitigbas gamit usab ang bulog isan walay igo kunong rason. Tungod ni ini, nakaangkon o gasamad sa tiyan ang biktima o dali kining gidala sa Kapalong District Hospital alang kini sa unang pagtambang. Tungod sa grabing samad mga tropang naangkon, gi-refer kini sa Davao Regional Medical Center alang sa dugang pagpagatiman. Samtang maga alas 4.30 ang takna sa hapon, gika-report ang isgotang responsable voluntaryo matupamitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa mga kapulisan sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company RPSB nga nakabase sa kini sa Barangay Sunlon. Dayon kini sa mga gidala sa Asuncion Municipal Police Station o karon gipreso samtang ginahimo na ang hustong investigasyon aron matino ug masuta ang motibo sa maong krimen mga katrop. Alas 5:19 na mga katropa digapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin. Nadakpan usab sa kapulisan ang usa ka pinakagipangita mga tropang kriminal sa probinsya sa Davao del Norte. Human nga malampuson usab sa Manhunt Charlie operation sa barangay New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Mayo 3, 2026. Ang nadakpan na ilhan kini sa Osaka alias Alvin, 50 anyos menyo, driver residente sa Purok Uno, Puso, Barangay Grido, Panabo City, Davao del Norte. Giklasifikar isip top 4 most wanted person sa provincial level. Nasairan nga naghiusa nga nagapahigayon operasyon ang mga puwersas gikan usab sa Santo Tomas Municipal Police Station, Davao del Norte Police Intelligence Unit, Davao del Norte Police Drug Enforcement Unit, Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, Criminal Investigation Detection Group, o Davao del Norte Provincial Intelligence Team. Nga may resulta kini mga tropa sa pagkadakop sa nisgutang suspect alas 2:30 sa hapon sa Purok City, Barangay New Katipunan. Ibase na kating mga tropa sa report sa kapulisan, nadakpan aga suspect pinag-iusab sa duha ka warrant of arrest nga gipagawa sa korte sa Panabo City. Ang una mga tropa gimando kini Honorable Minerva Pacquiao Pipino Estremos, presiding judge sa Family Court, Branch 3, nga adunay pizza mga tropa ni atong Pebrero 21, 2025, alang kini sa klasong na si Viosnes Kandak, nga adunay piansa usab nga nagkantidad og 200,000 kapisos. Samtang ikaduhang warrant of arrest gipagawas kini mga tropa ni Honorable Arlene Liraga Palabrika, ang acting judge kini sa Regional Trial Court, Branch 34, nga adunay pizza mga tropa ng Pebrero 28, 2025, alang usab kini sa kasong rape nga walay gitugot usab nga piyansa. Karon anana mga tropas kustudiya sa Santo Tomas Municipal Police Station ang dinakpan, samtang gimaneho na ang hustong investigasyon

0: oras, mga tropa, alas 5.26 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta ganda niya at karon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya na biglan unan nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong-daong

0: tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pa kagamit?
0: Kung mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Wa gamit ka mo crop gold.
1: Kaya daghan nga salamat.
2: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa harvest? Ako kong harvest tungod sa crop gold.
1: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa crop
3: gold. Gapog turog, gapog bamunga tungod sa crop gold.
4: Ay balo sa tanong mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawan.
6: Ako kay Kung, pasalamat sa Taon Plus Gold. Kay Tumanggod, sir. Hindi ikigigdom akong binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, sa Taon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. So, unya, lukbalas ba kong menstruation?
5: Sa Taon Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton

0: Austin, Balungay ug Soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong pamilawan.
3: Ako niya si Jimmy Torres. 24 anyos. Tagabukid nun sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Huwag ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha. Kalipihan ang ako gibati. Wala na itong pag-gabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungkol sa paspas o hapsay nga resulta. Maung ka mo nga nagibati. Sama ka na ko ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kadaan log yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriin ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes!
1: Turbo, may maca at trabuwaska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Lalakas ka pa. Santong Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, katantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santong Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santong Plus Herbal Soap. Gamit na! Santong Plus Herbal Soap.
8: Yes, to help!
1: Ita mo og legalidad nga garments og customized apparel. Adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto og panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kay sa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Usa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund. Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jund. Abog na po ba ang imong sakinan? Na sa Bugnoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kompleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Bugnoy Car Wash. Limpyo ang sakinan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Brook Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Sister
9: Pain. Si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, ang ganang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
8: Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to? Eh.

0: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mapabugat sa humay. O sina pa kayod ang tipasi ini. Makaminos pa kayod sa 30% ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto. Dako ang abot. Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Oy par, alisa ba? Ako natira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahi.
4: Alright, panayot mga tropa sa itong pagpanaguban samtang 35 minutos na gilbilabay ang oras sa alas 5 sa buntag. Nakapangapi na bantanan kung wapa mga tropa mag-Sanson Plus Coffee Mix ka. Dili man kung kumpleto yung mga adlaw mga tropa kung dili ka makainom o kape. Baong maglisod ka mga tropa o katulog sa gabi. Tulay ko na mga tropa ang Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape mga tropa na healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang kini mga tropa sa makapalami mga kaiksunan si mga tulog. Sanson Plus Coffee Mix. Mapalit kini mga tropa sa mga butika nationwide mga kaiksunan. Mga magoma imo kalimot ha, usbon ko mga tropa para sa mga kaiksunan mga magoma na sukad kani adto mga tropa failure sila pagpanguma. Kumikan kay dako mga tropa ang ilang mga pamalit nga mga abono, mahal mga tropa unya why alibyo. Mga insecticide mga kaiksunan, gamitin ka ninyo mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini mga katropa din ha sa nagani ang mga agri-store sa inyohang lugar mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta Crop Gold ang iyong kinubukasan maging gold. Ma'am Josephine, si Bunga Salveron, Palconiti. Good morning, Sir Bong. Happy Tuesday. Listening, exciting Pilipinas. More power from Kapalong. Thank you so much, taga-Kapalong. Good morning. Continue sa mga tropa kay Ma'am Lisel Acaso Pueblo. Ay, kumusta Ma'am Lisel? O, kumusta po niya si Ma'am Virginia? Ma'am Lisel Acaso Pueblo, mga Acaso o mga Pueblo family, dari karon mga katropa sa may Puroka, San Isidro, Pagsabangan, Tagum City, Davao del Norte. Kumusta po niya si Bro Milan Ulog, dari karon sa kuhan mga katropa? Dinhi mga kaiksuunan sa Asunsyon. Mato pa ba imbuntag katropa Gabong Algabre? Martes, exciting Pilipinas, amping takadunay katropa. Si Dato G. Resisbino, good morning Dato. Umaabot itong barangay kagawad sa Duhali. Good morning mo niya barangay Dato. Ang atong IPMR o kaning kung ano si tawag ni kaning kuan mga katropa. Kalimot man ako Dato Jerry. Kuan sa mga lumad Dato, leader po. O dari sa mga tropa kang kuan Ma'am Jing Figueredo. Good morning Ma'am Jing. Alfredo Hikali, good morning. Mato pa niya, maayong morning idol. Sikat kaayong moderi sa Sydney, Australia. Kay Daghan Jodmi Maminaw sa Lanog-Lanog. Kaayong programa 1,000% DDS Davao Did Squad. Bita taga Sydney mga tropa, sa una makita na ko si Sir Alfredo nga Hikali. Dito kini mga tropa sa ato YouTube magtanaw. Karon mga tropa kay wata sa YouTube mga tropa kay bugat magudugog mo gamit patag YouTube mga kaigsunan. Bugat kayo mga tropa para sa ato ang internet sa Pinas mga kaigsunan. Ato lang sa Bullseye program unya mga tropa dito ni magamit mga kaigsunan. Salamat ibang Sir Alfredo uban sa tibok mga OFW nagapaminaw karon din ha sa inyohang nahimutangan sa Sydney, Sydney. Daghan kay salamat ya taga Sydney na nakaroon na nirbahon tao na sa Sydney, Australia mga kaigsunan. Narisap kang Ninyo Hapos, good morning. Ninyo Hapos, John Paul Lorenzana. Good morning, usab ya kanimong tanan. Og sa uban pa mga tropa nga niya karon nga nagapaminaw lang, wala magparamdam mga katropa. Sa maglangan mga tropa ato na mga tropa dalikitan ang mga report gikan sa ato mga XFM Mindanao report. Natulanganon bay kay Bulawanon matagtak na. Ato na mga tropa unahon kining report sa mga tropa gikan usa mga tropa sa nimutangan. ni kuan mga tropa nahimutangan ni katropa ga Philip Oligario sa XFM Jensan kay Mayor Pacquiao kuno mga tropa gipasalamatan si PBBM sa mga hinabang gobyerno mga tropa boy pasalamatan nato pabitaw sa usa ka mayor kani ato nga nahimong presidente ayaw ko niyo pasalamate kay ako lang gihimo ang akong responsibilidad kay ako inyuhang sulugoon kabalo mo tukin sa to sulugoon lang ko ninyo ayaw ko ninyo pasalamate kay ako lang gihimo ang akong trabaho yan mao na si Digong ya ka mga tropa kompleto di tali manukal gikan ni katropa ga Philip Oligario XFM Mindanao
5: Reports. Personal nga gitunol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 33.6 million pesos nga financial nga tabang ilawom sa Social Civic Project Fund ngadto sa mga barangay sa General Santos City o probinsya sa Sarangani. Sumala pa nakadawat ang city government sa General Santos og 5.2 million pesos alang sa 26 ka barangay samtang ang provincial government sa Sarangani nakadawat og 28.4 million pesos alang sa 142 ka barangay. Matag barangay ang makadawat og tig 200,000 pesos na pondo aron magamit silang proyekto og serbisyo alang sa komunidad. Samtang ginugangan pa sa presidente og 109 million pesos ang una ni ining gihatag ga 100 million pesos alang sa pagpanindot sa Dr. George P. Rieca Hospital sa Dakbayan. Ang mga hinabang ang gituno sa nasampit nga Pangulo dunga sa kipigayong Labor Day activities sa Malacañang kundi in sentro ang Jensan. Gipasalamatan ni Mayor Lorelei Pacquiao ang mga hinabang og nagsaad nga ang publiko ang labi makaberepisyo niini.
6: Nagpasalamat ano kay syempre tungod sa kadaghan sa LGU no sa tibuok Pilipinas kung tan-aw nato. So nalipay ta kay napansin no sa ato ang mahal na presidente kun sa ang panginahanglanon sa ato ang mga kaigsuonan.
5: Mga katropa, ang sobra-sobra nga pag-inom og kape posibleng hinungdan sa imong palpitation tungod sa taas nga content sa caffeine. Sulayi ang labing healthy nga Santon Plus Coffee Mix tungod puno kini og natural ingredients nga mangustin, malunggay og soya. Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News. Exciting
4: Pilipinas! Daghan kayong tao, mga tropa, puno kunzin. Basta adunay hinabang, mga tropa, basta adunay mga ayuda, mapuno ginaan jim. Pero baato lang, mga tropa, si Presidente Marcos dito, mga tropa, gawalay bit-bit, mga kaiksunan. Ambot lang, langaon, mga katropa. Exciting Pilipinas! Kaniyuday kung ito ay 3 anyos mga tropa giluba sa iyang bayaw tungod mga tropa sa away sa negosyo sa Libuna Bukidnon. Katropas balita, katropang Jonathan Soriano. XFM Mindanao
7: Reports. Nating kagurnasulod sa presuhan sa Libuna Municipal Police Station aga suspects pagpangluba na natabo pasado alas 11.20 sa gabi ngayong Mayo 3, 2026 sa Zone 5, Barangay Gango, Libuna, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Arturo, 43 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Umar, 37 anyos, bayaw sa biktima o silintro sa mga dapit. Base sa dugang investigasyon sa Libuna PNP na sairan nga ang suspect o ang biktima doon ay panaglalis kaniadto nga may kalabutan sa negosyo sa pamilya. Ni sulong sumala pa ang suspect sa balay sa biktima o gidunggap kinig gamit ang kutsilyo o giingong gilabay sa suspect aga kutsilyo. Kasamtangang karoga nagpaalim sa Maria Rina Hospital sa Cagayan de Oro City ang biktima. Samtang gihikay na ang tukmang kaso ngay pasaka batok sa suspect. Mga katropa, sa kainit sa panahon, dili na to painito ng atong ulo. Yan lang, relax lang ta mga katropa. Magtumarta o Santon Plus Herbal Capsule para sa mga bukol-bukol, sis o tumor, o gubat pag balatian, labi na ginang high blood o diabetes. Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano X, Evo News.
4: Exciting Pilipinas! Ikasama sa kompleto detalye katropang Jonathan Soriano, samtang sa laing bahin mga katropa, criminology student, patay mga kaigsunan, human kini malumos sa Cold Spring sa Kabadbaran. Katropas balita, katropang John J. Lebrias. XFM Mindanao
8: Reports. Damgo nga magpulis na putol human makabsan sa kinabuhi. Si ang usa ka 22 anyos nga criminology student sa nahitabong pagkalumos sa Cold Spring sa Sityo Lusong, Barangay Puting Bato, Kabadbaran City, niadtong Sabado, bulan sa Mayo 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si alias Kyle, residente sa Barangay Ampayon, Butuan City. Sumala sa report sa Kabadbaran City PNP, nangaligo ang biktima sa Maong Spring, kauban ang iyang uyab ug mga igsuon niini. Gikaingong misalom ang biktima sa laong nga bahin sa tubig, apan wala na kini makatunga pa, hinungdan nga daling nangayo og tabang ang iyang uyab uban sa mga swimmers nga naausab sa maong lugar. Nilihok dayon ang Kabadbaran City Emergency Response Team alang sa search and retrieval operation. Domingo na lamang malampusong narecover ang pateng lawas sa biktima. Nagpabilin karon nga nagbangutan ang pamilya ni Kyle, kinsa dili pa madawat ang kalit nga pagpanaw sa biktima. Ang lawas sa maoga criminology student ana-ana karon sa pag-atiman sa iyang pamilya alang sa haya. Mga katropa, ampingan ta nga itong panglawas na mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian. Magsanton plus gold o santon vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junje Librias, XFM News.
9: Exciting Pilipinas.
4: Panang bulyada, mga tropa, sa pagkabalita, mga kaiksunan, hatol ka na to sa Sunson Plus Gold. Nangita ka ba, mga tropa, o suplemento ga epektibo tungod kay extracted, mga tropa, pagkahimo? Suplemento, mga katropa, gadali nga mong absorb sa kalawasan. Mao nga dali, dili masayang, mga tropa, ang mga nutrients nga pinaagi ni mga tropa ang Sunson Plus Gold. Ang kapsula, mga tropa, nga doon na extracted nutrients, gikan kini sa kamunggay, gikan sa bangustin, ahos, ampalaya, o spirulina. Mga iladong herbal, mga tropa, nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang kini sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Sunson Plus Gold o Sunson Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Kung umalik ka na sa pag-inom o healthy ka kape, mga tropa, ang Sunson Plus Coffee Mix, mga katropa. Ang bulyada, mga tropa, katapos ang bulyada sa mga balita. Station Commander, mga kaiksunan sa Coronel City Police Station. Gitang-tang tungod, mga tropa, sa serye sa pagpamusil. Katropas balita, katropang Ivan Pulunan.
9: XFM Mindanao Reports. Ingpit ng itang-tang isip station commander si Coronadal City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. tungod sa serye sa mga pagpamusil sa nasampit nga lugar. Sumala pa, dismayado ang gobernador sa walay undang pagpamusil nga naitabo sa South Cotabato, kundiin ang pipila wala pa masulbad hangtod sa pagkakaroon. Gialigaran noon nga mando ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nga tangtangon si Police Lieutenant Colonel Pinalgan Jr. og ipuli si Police Lieutenant Colonel Harold V. Cornell isip bagong OIC Chief of Police sa maong buhatan nga kaning labaw sa Police Community Affairs and Development Unit o kon PICADU. Samtang dismayado si Coronadal City Mayor Erlinda Bing Pabi Arakil sa naitabong reshuffling tungod mihangyo kini kay Provincial Director Police Colonel Samuel Kadungon nga dili una tangtangon si Pinalgan gubikan sa mga nakalatag na plano nila sa syudad. Kagahapon, nag-courtesy call si Cornell kay Mayor Arakil diin aduna kini marching order nga sulbaron ang mga naitabong krimen, kundiin sugod nga nahimo kining mayora tulok kapag pumusila dayon ang natigayon. Mga katropa, ampingi ang imong lawas, pakusga ang imong resistensya aron nga makatrabaho pag-ayo og dili mapulihan sa uban. Magmintinar og Sunson Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
4: Thank you so much, katropang Ivan Pulunan, sa detalye sa mga report sa amtang tungod mga tropa sa silos. Lalaki gipusil sa naong sa Kapuyo sa iyang board meet mga tropa sa Violeta, Malaybalay City. Katropas balita, katropang Rostom Villafranca.
9: XFM Mindanao Reports.
10: Sa matsanawang ang usa ka lalaki human kinigipusil sa live-in partner sa iyang boardmate nga babae pasado alas 11 sa gabi Mayo 2026 sa Purok 1 Barangay Violeta, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Bods, 34 anyos. Sa investigasyon, nasairan niya na matikdan sa biktima nga niabot ang iyang ka-boardmate nga lalaki nga mao ang suspect sa ilang giabangang kwarto nga tapad na usab sa iyang girintahang kwarto. Taod-taod na hitabo ang komusyon tali isa suspect og sa iyang live-in and partner. Sakalit lang iyang nabantayan, niya gisipa sa suspect ang pultahan sa iyang kwarto kaduha ka beses. Inungda na abli kini. Niya tong tungura nakita niya ang suspect nga nagtion kaniya og armas o gipusil kini nga naigo sa walang bahin sa iyang nawong. Uban sa hitabo ang suspect o ang iyang live-in partner. Uban sa ilang anak ni Ikya sa dapit. Nakuha gikan sa crime scene ang usa ka kabhang sa bala sa kalibre .45 o usa ka live cartridge sa kalibre .45 nga nakitaan dool sa pultahan sa kwarto sa biktima. Naobserbahan usab ang mga lama sa dugo nagkatagna sa salog. Selos ang posibleng motibo sa maong insidente, gumikan man naghigala ang biktima o ang kapuyo sa suspect. Nagpahigayo na karon og imbestigasyon ang kapulisan aron sa pagsikop sa suspect samtang nagpaalim na karon sa balay tambalanan ang nasangpit nga biktima. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustin Villafranca, XFM News.
4: Exciting! Ikasabas katropa ka Rostov Villafranca sa report samtang sa katapusang bahin ng mga katropa sa XFM Mindanao Reports. Adunay lima kabaga individual mga katropa dakpan kini sa marihatag gumikan sa illegal logging mga katropa sa uga droga. Kompletong balita mga katropa, kompletong detalye manukar gikan ni katropa ang Ali Vicente.
11: XFM Mindanao Reports.
12: Lima ka personahe ang nanagkaroon sa presuhan human nasikop sa gihimong operasyon sa Marihatag Municipal Police Station batok sa ilegal nga pagputol og kahoy og ilegal nga droga sa Prokmulye, Barangay Arurugan, Marihatag Surgao del Sur ni atong miaging adlaw. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Emel S. Baro, ang Acting Chief of Police sa lungsod. Ang mga suspect giila pinaagi sa ilang mga alias nga Arthur, Burley, John, Binji, Ridan og Mar, 15 pulos mga residente sa nagkadaiyang barangay sa Marihatag. Sumala sa report na kumpiska gikan sa mga dinapan ang duha ka sosye sa ginhuang shabu nga mutimbang og 10 gramos og adunay kantidad nga mukabat sa 1,800 pesos gawas sa droga. Nakuha usab sa kapulisan ang duha ka motorsiklo nga walay plaka nga kargado og 20 ka piraso sa lawaan lumber nga nagkantidad og 3,600 pesos. Lakip sa mga recover ang pipila ka mga personal nga kagamitan sa masabag, kwarta, sigarilyo og light. Human mapahimalo sa ilang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine, ang mga suspek gidala dayon sa buhatan sa kapulisan uban ang mga ebidensya alang sa saktong dokumentasyon. Mag-atubang ang mga dinakpan o mga kasong paglapas sa Revised Forestry Code of the Philippines o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
4: Teka sa mas katropa Ali Vicente sa detalye sa baga balita, baga katropa. Samtang dirita mga katropa sa ato ang weather update.
11: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Sa atong weather update karon mga katropa dinhi sa atong Davao Region mga kaigsoonan. Gilauman ang partly cloudy ngadto mga tropa sa madag-umon nga kawanangan sa tibuok Davao Region mga tropa sa hapon hangtod kini sa gabi. Posible usab nga makasinati mga tropa nga mga pag-ulan og thunderstorms. Ilabi na mga tropa sa Bukiran mga katropa nga bahin sa ato mga tropa nga Davao Region sa inland og mga lugar mga tropa tungod sa localized thunderstorm. Ang temperatura usab mga tropa ato maangkon gikan sa 25 hangtod ngadto sa 34 degrees Celsius uban sa medyo taas usab mga tropa nga humidity nga makasabaka pabati mga tropa og dugang kainit sa lawas. Ang hangin usab magpabilin mga tropa nga mahinay ngadto sa kasarangan nga adunay kusog mga tropa nga mukabat sa 10 hangtod ngadto sa 20 kilometros matag oras nga nagagikan usab kini sa habagatan ngadto usab sa habagatang sidlakan mga katropa. Misubang ang adlaw alas 5:31 sa buntag ug mosalop kini mga katropa alas 6:18 sa gabi. Last taas gini magatropa kay murag hayag paniuning hapon eh no? Alas 6:18 mas gabi imo salop. Samtang ang bulan magatropa musubang kani alas 10:47 sa gabi musalop usab alas 9:38 sa buntag ugmang adlaw. So gipahinumduman kanunay magatropa mga residente sa posibilidad nga kalit nga kusog nga pagulan. Pagkidlat magatropa pagdahunog magatropa sa lugnog. Andam kanunay matropag payong uglikay usab ang pagpabilin sa gawas ilabina kung adunay thunderstorms. Kana mga tropa ang pinakabagong weather update. Diri mga tropa sa Davao Region magpabiling alerto o amping kanunay para kita mga tropa safety. Importante lang mga katropa nga kinahanglan mga tropa kita makainom kanunay init na kaning tubig ba? Kaya mauna importante mga tropa ang tubig matag-adlaw mga kaigsunan. Kaya importanteng tubig na dili ta mga tropa ma-dehydrate sa tawag na ito mga tropa magkuanta bulan pirmi sa init. Kaya kuya ro baka ro mga tropa kaya muinit o kalit niya muulan pong kalit mga tropa delikado kaya na siya mga kaigsunan.
11: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Oy, masunod na mga tropa sa katropang Lars Aniel Roy Tanquerido. Good morning, Adol. Kusog ayo diri mo sa Barangay Maibo. Tantangan, South Cotabato. Yan, taga Tantangan, South Cotabato. Mayong adlaw diri kaninyong hurot mga katropa. Salamat sa inyo hariya pagtanaw. Roy Tanquerido. Yan, thank you so much kaninyong tanan. Wante ko oras mga tropa, masunod na ang express balita mga tropa, kauban si katropang Lars Aniol. Mga kaigsunan. Okay, si Bibi Grace Algabri Tungal. Kita-kita katika karong Domingo gang. O gari usab kay Kuan. GC Tulisio, good morning. Christian Paul Algabri Argonza. May buntag na dong. O Paul. O gato kang Elrin Diginion. Marcelina Algabri Lanoboy. O siyempre kang Christian Mahinay. Anak ning ko ana anak ning aning Susan. Nato sab kay Kwan. Kay John Eric Dakay Buntuan may buntag brand. Tanan-tanan karong gatan og pamina mga tropa may buntag kanin horot. Tanan karong mga tropa sa Bersa sa XFM Metro Philippines. Kabag datus master control gabalas. Ako sa katropang Bongo Maki Algabre. Daga salamat may buntag kanaton tanan. Dalaygon ang labaw ang magkagawa. Bye-bye.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga

0: Express. ¿Dónde está? Express. Palita sa puntag. Express. Palita sa puntag.
1: Exactong oras, alas 6, stress.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako ang inyo masalod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM. Express.

0: sa mga headlights at mga balita karong adlaw.
1: Headlights.
0: Sa Manay, Davao Oriental, top 6 provincial level most wanted person, sikop sa mga otoridad.
1: Headlights.
0: Dinhi sa probinsya sa Davao Oriental, Labor Day Job Fair 2026, gidugok sa gatusan ka mga individual.
1: Headlights.
0: Sa headlines sa mga balitang regional.
1: Headlights.
0: Station commander sa Coronadal City Police Office, gitangtang tungod sa serye sa pagpamusil.
1: Headlights.
0: Sa headlines sa balitang national.
1: Headlights.
0: Bisan sa mga magbabalaod nga giingong mi-withdraw batok sa impeachment, gipalagan ni Redon.
1: Headlights.
0: Sa balitang international.
1: Headlights.
0: Trump magpadala og US military support sa pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz.
1: Headlights.
0: Sa balitang sports.
1: Headlights.
0: Binyavides gipatulog si Ramirez, Shakur Intervinson naghatag og hamon kung kinsa ang sunod nga kontra.
1: Headlights.
0: Sa balitang showbiz.
1: Headlights.
0: Bini lakip sa mag-perform sa music festival sa Japan.
1: Headlights.
0: Mga tropa, mga kutoy, mga headlines at mga balita karong adlaw.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madayaw na adlaw, Davao Oriental, exciting Matis City. Ano yan ang mga balita sa lulu gawas sa nasun? Mga tropa, adlaw kita karon ng Martes, Mayo 5, 2026. Welcome sa tong tulumanon ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pangalan sa tinuoray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlaw. Ako kinisi katropang Ken Acevedo. Nga katropa, live kita karon nga makita sa tong official Facebook page. I-search lang ang XFM 99.1 Mati City official FB page. Iyon man sa itong YouTube channel sa XFM Mati Official. O gadungan sa kita karong madunggan sa itong higanting sibihanan sa radyo, ang 99.1 XFM Mati City. Mga katropa, ex-standby, ex-standby! Kaya mo sunod ang mga detalye sa itong mga balita karong adlaw.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa detalye sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ay, hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Mga katropa, ang Santon Vitamin C mutabang nato rin sa pagpalambo sa itong immune system. Araw na pamilya, dili dali magkasakit o magbalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Maulang ang Santon Vitamin C mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Wa na kaipsot pa ang usa ka pinangita sa balaod nga nailang si alias Dong, 32 anyos lalaki, bandang alas 2 sa hapon ni atong Mayo 4, 2026. Si alias Dong gipalutsan kini og warrant of arrest sa kasong frustrated border ug natala kini usa. Ug natala kini isip usa ka top 6 provincial level most wanted person ug dunay kini piyansa nga 200,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan. Ang akusado gipabalo sa ang konstitusyonal nga mga katungod ubos sa Miranda Doctrine o temporaryo nga gitanggong sa custodial facility alang sa tukmang disposisyon. Kini ang kalampusan na himong posible dubanan sa tracker team o sa mga personahe sa Manay Municipal Police Station.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang hanay sa itong mga balitang lokal, malampuson nga gipaygayon ang Labor Day Job Fair ni atong Mayo 1 sa DOIT Activity Center Manang Central Mati City. Diin 433 ka mga job seekers ang mitambong aron mangita og trabaho og oportunidad. Sa maong kalihukan, 42 ka hired on the spot kun hats. 53 na dawat ubos sa special program for employment for students kun SPES og unom ang napasulod sa government internship program kun GIP resulta nga nagpakita sa direktang paghatag og trabaho sa mga oriental nga Dabawenyo. Gipaygayon ang job fair isip kabayad sa selebrasyon sa Labor Day og naglangkob sa one-stop shop services gikan sa nagkanalay nga ahensya nga nag pasayon sa pagproseso sa aplikasyon o pagkuha og trabaho sa usalamang kalugar. Alan sa mga job seekers, dili lang kini usa ka kalihukan kun dili higayon nga ilang ginahulat. Pipila kanila ang mipadayag sa ilang pasalamat na pinaagi nini mas mapaduol o napaduol ang oportunidad o mas napadali ang ilang pag-apply. Nanginaw tusab sila nga magpadayon pag-ingon nini nga mga inisyatibo aron mas daghan ang mga oriental ganababenyo ang mahatawagan, ang mahatagan o matagaan o kaygayunan makita makakita og trabaho og mapalambo ang ilang kinabuhi dinhi sa probinsya sa Davao Oriental.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang hanay sa mga balitang lokal.
1: Balita sa lokal.
0: Dunay hubog kalalaki mga katropa ng laparo human manghalok. Nadakpan sa kompletong detalye ni katropang Gab Alas.
1: XFM Live Reply.
2: Sikop sa kapulisan ang usa ka 47 anyos nga lalaki human kini malambigit sa insidente sa physical injury batok sa usa ka mag-uuma sa barangay Balit Babak District Samal Island niadtong milabayng gabii. Sumala sa report sa Babak Police Substation na kadawat kini og tawag pasado alas 6:50 sa gabii gikan sa usa ka barangay kapitan nga si Junel Mundirondo nga aduna sumala pay komosyon sa Purok 1-A sa maong barangay. Gilayo ang girespondihan sa kapulisan pasado alas 7:14 sa gabi. Atol sa pagresponde, nadakpan ang suspek nga nailan si alias Jose Niño, walay trabaho o residente sa barangay San Miguel, Tagum City, Davao del Norte. Ang biktima usab giilang si alias Joe, 59 anyos, usa ka mag-uuma o residente sa naisgutang lugar. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga ang suspek giingong hubog nga miadto sa balay sa biktima o kalit nga mihalok sa aping o baban ini bisan walay pagtugot. Sa diyang bisukol ang biktima, nasuko ang suspek o gibunalan kini sa makadagang higayon sa naong o laing bahin sa lawas. Tungod nini, nakaangkon o samad ang biktima, lakip ang pagkahubag sa balang bahin na sa naong og palibot sa mata. Hinungdan nga dali kining gidalan sa Davao del Norte Hospital Igacos Zone aron matambalan. Sa pagkakaron, anaana sa kustodiya sa Babak Police Substation ang suspek samtang giandam ang pagpasaka sa hustong kaso batok kaniya sa husgado. Katropa, kaping healthy do naglatatayan ng collagen ay magibigita magsanton gold coffee mix na. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Gabalas sa kompletong detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Lalaki ginako puman manunggab og senior citizen sa kompletong detalye ni katropang Bong Algabre.
1: XFM Live Report.
3: Gidakop ang usa ka 36 anyos na lalaki nga naa karon sa kustodiya sa kapulisan sa Asuncion Municipal Police Station, Asuncion, Davao del Norte. Human siya giakusan og frustrated murder batok sa usa ka 66 anyos nga tigulang nga iyang giatake gamit usabang sundang sa barangay Kamansa niadto nga Mayo 3, 2026. Sa report sa Asuncion Municipal Police Station, ang suspek nailhan lamang sa alias Roger ug adunay kaipon sa kinabuhi samtang ang biktima nailas pagalang usa ka bin, minyo, parehas kining mga magoma ug parehong residente sa Purok City, Sitio Cabao Kawan, Barangay Kamansa. Base sa inisyal nga investigasyon, nahitabo ang insidente alas 4 ng takna sa hapon dito sa balay ni Rene Tabag pag umangkon sa biktima. Gikabutyag, nagisulong sa suspek ang biktima o gitigbas gamit ang sundang bisan walay klarong hinungdan. Tungod nini, nakaangkon og samad sa tiyan ang biktima ug dali kini gidala sa Kapalong District Hospital alang sa unang pagtambal. Apan tungod sa grabing samad nga naangkon nini, gi-refer kini sa Davao Regional Medical Center aron kini maatiman. Samtang alas 4:30 ng takna sa hapon, gika-report nga voluntaryong mitahan ang suspek ngadto sa mga kapulisan sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company RPSB nga nakabase kini sa Baybarangay Sulun ug dali kini gidala sa Asuncion Municipal Police Station ug karon gipriso samtang ginahimo ang hustong investigasyon aron matino ang motibo sa maong krimen. Katropa, virus bang hinungdan sa sakit kay imong gikadlukan? Inom og premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil alang sa Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Obaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Bong Algapre sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Parat nga palit sa palay padayong hagit sa mga mag-uuma sa Davao del Norte. dungan pa sa El Niño, mga katropa. Sa kompletong Italian ay katropa ng Larsanyol.
1: XFM Live Report.
4: Para yung hagit sa mga mag-uuma sa Davao del Norte, ang barat nga presyo sa palit sa palay, duwagan pa sa mas taas nga tag-init nga panahon, nga na sinati, ikumpara sa dalikyat nga ulan, sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Pilipe Alinyar, nagtikat sa iyang hapit usa ka ektaryang basakan sa Proc 9, Barangay Misaoy, New Corulia, Davao del Norte. Sa milabay nga bulan dako, matod pang ilang pasalamat, nga miabot og 24 pesos, ngadto sa 25 pesos, ang palit sa palay. Apan, niining kasamtangan, ana-ana lamang sa 19 pesos, dungan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Rason matod pa sa mga traders, nga daghan matod pa ang imported nga bugas.
5: Ulang sa kuan financing ya mga nakamahal ang krudo po nakamahal ya ini pa sa ini beligya sa produkto barato na lang peto mo na import
4: dobli sa bang yang kaguol nga gibati ning panahon na humana failure ang iyang duha ka sagunsong tanom sa humay tungo sa Huaw o El Nino nga nasinati sa Davao region kun din mo kabat sa dulan 50,000 pesos nga iyang inutang nga kapital ang nahanaw
5: dala na ko na abo dala na tanan
6: dala na
5: to medisina
6: sa inutang nga kwarta na siya imong kapital o
5: inutang oi
6: inutang gid siya
4: matud sa mga mag-uuma kulang ang ilang nadawat nga libreng aburo gikan sa gobyerno son nga napugos sila og pangutang aron mamintinar ang maayong kalidad sa ilang pananom apan subo matud pa palandungon nga paliton lamang kini og barato dugang ni Tatay Alinyar nga sa dugay niya panginabuhi ang pagpanguma dili niya mabati ang tinuod nga pag-amuma og suporta gikan sa gobyerno hinungdan nga nagpabiling na sa pinakaubos nga level ang kinabuhi sa mga mag-uuma dili lamang sa ilang lugar kundi lakip na ang mga mag-uuma sa ubang probinsya
5: mo tabang na ginagmay assista lang ba nga mabuhi lang pamilya
4: sa pagkaron sa ngalan sa tanang mag-uuma nga susama na kasinati og grabing pagkalugi nanawagan si Tatay Alinyar ngadto sa gobyerno og tabang aron malampasan nila ang pagsulay nga epekto sa Huaw para makabaton og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas Magsanton Gold ya Coffee Mix katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Larsanyol XFM News
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Larsanyol sa detalye sa mong balita
1: Express Balita.
0: Katapusang hanay sa itong mga balitang lokal. 16 million kapin nga Tagomenyos o 16 mil kapin nga Tagomenyos gigatakdam makadawat og ayuda ubo sa ECT gikan sa DSWD 11 sa kompleto detalye ni katropa nga Darwin Dolatre.
1: XFM Live Report.
7: Mukabat sa 16,456 ka mga Tagomenyos kansang napektuhan sa pagbaha tungo sa shoreline ni Anton Pebrero 2026 ang gitakdang makadawat og 35,122 pesos nga ayuda ubos sa emergency cash transfer o ECT gikan sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11. Gisugdan ang pag-apod-apod gahapong adlaw Mayo 4, 2026 diin adunay 1,122 ka mga benepisaryo gikan sa Barangay Pagsabangan nagipahigayon sa Exhibition Center Rotary Park ng siyudad sa Tagum na personal nga gitambungan ni DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas. Sumala pa nga malungtad hantod Mayo 16 ding tuiga ang cash release assistance kundiin laumang udawat usap ang mga beneficiaryo gikan sa Barangay Pagsabangan Mangkilam Apokun Magdom New Balanban San Agustin San Miguel Bingkungan Kanukutan Kuambugan og Barangay La Filipina. Sa kinatibukan mukabat sa 18,463,632 nga pundo ang ipangapod-apod ubos sa ECT na kabahin sa programa sa DSWD sa pagpanghatag og tabang sa mga nahimong biktima sa katalagman nga dakong tabang sa pagpalit og pagkaon, tambal og uban pang panginahanglan sa panimalay. Kahinom duman ang susamang paghatag og tabang pinansyal ni ani og mga negatibong tuminto kundiin daghan ang mga tataw nga nabahaan sa wala malakip sa listahan. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matagdulog alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dan salamat katropang Darwin Dulatre sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita.
0: Alas 20 na itong oras mga katropa. Sibog tasunan sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Ngayon hatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Usa sa regency ni mga katropa ang mawang ang palayang ang makatawag sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa atong lawas. Aron nga malikayan nga ang stroke o heart attack, pag-Santon Plus Gold, mga katropa, mapalit sa mga suking butika nationwide. Inumdumi ha, Santon Plus Gold, ug yun ay gigitatak na yes to health.
1: Express Balita.
0: Station Commander sa Corona del City Police Office, gitangtang tungod sa serye sa pagpamusil. Sa kompletong detalye na nukad sa XFM Jensen, katropang Ivan Pulonan.
1: XFM Live Report.
8: Hingpit ng gitang-tang isip station commander sa Coronadal City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. tungod sa serye sa mga pagpamusil sa nasampit nga lugar. Sumala pa, dismayado ang gubernador sa walay undang pagpamusil nga naitabo sa South Cotabato kundiin ang pipila wala pa masulbad hangtod sa pagkakaroon. Gialigaran noon nga mando ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nga tangtangon si Police Lieutenant Colonel Pinalgan Jr. og ipuli si Police Lieutenant Colonel Harold V. Cornell isip bagong OIC Chief of Police sa Maong Buatan nga kaning labaw sa Police Community Affairs and Development Unit o kon PICADU. Samtang dismayado si Coronadal City Mayor Erlinda Bing Pabi Arakil sa naitabong reshuffling tungod mihangyo kini kay Provincial Director Police Colonel Samuel Kadungon nga dili una tangtangon si Pinalgan gubikan sa mga nakalatag na plano nila sa syudad. Kagahapon, nag-courtesy call si Cornell kay Mayor Arakil. Diin aduna kini

0: At salamat katropang Ivan Polonan sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Si Kyo nga mipuhag sa putyukan sa punuan sa baliti patay. Sa kompletong detalye nanukan sa XFM Pagadian City ni katropang Stanley Duwinyas.
1: XFM Live Report.
2: Paday ang usa ga security guard duman kining mahulog samtang nagbuhag og putyukan sa barangay Baga do Malinaw sa Buangaro Sur. Ang biktima na ilang si Carlo Yemet, 23 anyos, lalaking residente sa barangay Cuadro-Cuadro do Malinaw. Base kini sa impormasyon nga naipo sa XFM, nasayran nga ang biktima nagkugi madurba sa iyang pag-duty isip security guard sa usa sa mga establishmento sa Dagbayan sa Pagadian aron magabalik sa ilang lugar og magabuhag og putyukan. Sa wala pang insidente, naka-vlog ba madurba ang biktima samtang ipuhag ang unang balayan sa putyukan aban sa iyang pagsulay o pagpuhag sa laing balayan. Kalit madurba kining nahulog, human gitabangan og paag sa putyukan na mo hinungdan sa grabing pagkaangol. Ginalabaunta ang biktima sa pinagadaol nga ospital aban giniklara gihapong patay sa iyang doktor. Kadroba mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian ko sa kadrobang Stanley Duwinyas. XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Stanley Duwinyas sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang hanay sa itong mga balitang regional. Criminology student patay human na lumos sa Cold Spring. Sa kompletong detalye na nukad sa XFM San Francisco Agusan del Sur, katropang John J. Librias.
1: XFM Live Report.
3: Damgo nga magpulis naputol human makabsan sa kinabuhi ang usa ka 22 anyos nga criminology student sa nahitabong pagkalumos sa Cold Spring sa Sitio Losong, Barangay Puting Bato, Kabadbaran City niadtong Sabado, bulan sa Mayo 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si alias Kyle, residente sa Barangay Ampayon, Butuan City. Sumala sa report sa Kabadbaran City PNP, nangaligo ang biktima sa maong spring kauban ang iyang uyab og mga igsuon niini. Gikaingong misalom ang biktima sa laong nga bahin sa tubig, apan wala na kini makatunga pa, hinungdan nga daling nangayo og tabang ang iyang uyab uban sa mga swimmers nga naa usab sa maong lugar. Nilihok dayon ang Kabadbaran City Emergency Response Team alang sa search and retrieval operation. Domingo na lamang malampusong narecover ang pateng lawas sa biktima. Nagpabilin karon nga nagbangutan ang pamilya ni Kyle kinsa dili pamadawat ang kalit nga pagpanaw sa biktima. Ang lawas sa maog criminology student ana-ana karon sa pag-atiman sa iyang pamilya alang sa haya. Mga katropa, ampingan ta nga itong panglawas nga mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian. Magsanton plus gold o santon vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junje Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagang salamat katropang John J. Librias sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:26 ng oras mga katropa.

0: Ang Express Balita sa Buntag Mega Tropa ay makita live sa XFM official Facebook page, sa XFM 99.1 Mati City, at sa itong YouTube channel sa XFM Mati Official. Ngunman sa itong higanting sibihanan sa radyo ang 99.1 XFM Mati City.
1: Express Balita.
0: Sa dugang hanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang national.
1: Balitang national. Balita sa national.
0: Naihatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Max. Nagka-nervyos ka na ba katropa tungod sa sige kape? Kung kamo katropa, kung sika kape. Alawa nila yung kape katropa nga ang kaping healthy. Kape nga dili makapanervyos tungod kini kay dunay natural nga sulod. Ang Santon Plus Coffee Max ang kape nga dunay mangustin. Kamunggay o soya beans ang kape nga walay side effects. Para sa kampiyon nga kombinasyon katropa, ay magkalimot kung kape ang iskutalan, yan ang pinaka nanambal pa yung ka pag Santon Plus Coffee Max na.

0: I-question ni Justice Committee Member Representative Terry Redon ang listahan sa mga magbabalaod nga gi-share online nga matod pa ang mi-withdraw sa ilang suporta sa pag-impeach kang VP Sara. Matod ni Redon, peke ang maong mga pangalan. Gisulti ni Redon sa usa ka pamayag nga kung tinuod man ang pagbawi sa suporta sa mga magbabalaod, gikahibulong nini ang pangalan sa usa ka ingong kongresista nga si Bear Rodriguez. Gibarugan nga supporter ni Vice President Sara Duterte ang nagpakatag online sa mga listahan nga nag-withdraw og suporta para sa impeachment ang mga magbabalaod. Luyo nga pipila sa mga pangalan, tinuod og aktual nga nasa kamera ang ikawalo nga si Bear Rodriguez. Mo'y kadudahan ubos sa 28th Congress. Tulo lang kabiyembro sa kamara ang adunay apelyido nga Rodriguez. Nga naglakip nila katanduanes representative Eulogio Rodriguez, Abamin Party List representative Maximo Rodriguez Jr. o Cagayan de Oro representative Ropos Rodriguez. Ang pag-angkon mitumaw human sa impeachment hearing niyatong April 29. Din ang Justice Committee nakakitag probable cause aron impeach ang Vice Presidente.
1: Express Balita.
0: Alas 6:29 itong oras sa atong Balitang International.
1: Balita sa International.
0: Nahihatod ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus katropa, ito yung paghimo alang sa mata nga doon ay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, guban pang balatian sa mata. Katropa, ayaw kalimti ang Vision X Plus.
1: Express Balita.
0: I-anunsyo ni US President Donald Trump na amutabang Estados Unidos sa pag-escort sa mga barko nga makalabay sa Strait of Hormuz isip lakang sa pagbalikon sa kaluwasan sa mga rutang pandagat. Sumala sa US Central Command, apil sa ilang military support ang guided missiles, destroyers kapin sa usagatus ka aircraft, 15,000 ka service members nga andamo tabang sa operasyon. Matod ba kabahin kini sa Project Freedom ni Trump aron nga mabawi ang kagawasan sa paglawig sa Strait of Hormuz. Gipasabot usab sa US sa usa ka US official na dili kini escort mission o diretsong pag-uban sa mga barko samtang nagbiyahe. Matod usab sa CENTCOM Commander Administrative Brad Cooper ng ilang lihok o sa ka-defensive mission na critical alang sa regional security o sa global economy. Samtang iparayin usab ang ilang double blockade sa lugar. Samtang nagpasidaan usab ang Iranian official na si Ibrahim Azizi na ang plano mahimong paglapas sa kasamtangang ceasefire.
1: Express Balita.
0: Alas 6:30 itong oras magtapos at ang
1: Balitang Sports.
0: Ngayhatod ka na ito sa Turbo 4 Men Announcer. Katropa, nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong dili ka makulangan o gadili ka malang-alang. Bahalag manghalang, basta di lang malang-alang. Katropa, pag Turbo 4 Men Announcer, Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit sa mga suking butika nationwide. Sa pangalan pa lang, Turbo na.
1: Express Balita.
0: Nakapahinga sa kalibutan sa boxing si David Benavides. Human niyang napukan pinaagi sa knockout ang ligon na si Gilberto Ramirez. Manailan sa iyang kaligon sa abilidad sa paglahutay sa ring. Sa mga duwa, misaka ug timbang si Benavides. Og bihimo dayon og kasaysayan isip unang boksigero na nakapahunong kang Ramirez. O sa kilikadakon lakang sa karera, ilabi na nga bago pa siya sa light heavyweight division sa wala pa kini panagbangga. Wala pa kini nga panagbangga. Kumaan sa impresibong kadaugan, may timbang og opinion ng undefeated nga boksigero nga si Shakur Stevenson. Ibutag niya nga klaro ang kusog o kahimtang ni Benavides. O naghatag usab siya o gasuasyon kung kinsa ang angay nga sunod at tumango ni ini aron mapamatunan pa ang iyang kriminasyon sa mas mukat nga dibisyon. Sa pagkakaroon, nagtanaw ang mga fans o eksperto kung kinsa nang musunod nga makigsangka kang Benavides samtang nagparayan ng iyang pagsaka isip usa ka pinakadelikado nga boksingero sa iyahang henerasyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:32 ang oras makatropa sa atong Showbiz Marites.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Paminaw dia katong mga fans dia na sa kuan sabi ni. At sabi tayo nagkanta sa Salamin sa gitna ng panahon. Kasabay ng mga bagong
2: Ayoy!
0: Bila tumao di ay. Okay, katropa sa tumalitang showbiz. Ngayatod ka natin sa Clear Skin Herbal Soap. Kung medyo pugis-pugis sa mong panit ay kalimot katropa, nga doon na kita ay Clear Skin Herbal Soap. Para clear na clear ang skin, pa Clear Skin Herbal Soap na, mga katropa.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Apil ang Pinay Girl Group nga Bini sa Summer Sonic 2026. Ngay paigayon sa Osaka ug Tokyo, Japan. Matod sa grupong Bini nga magperform sila sa Day 1 sa Osaka League sa Agosto sa umabot nga Agosto 14 sa Expo 70 Commemorative Park. Sunod ni ini mo perform pud sila sa Day 3 sa Tokyo League karong umabot nga Agosto 16 sa Zuzu Marine Stadium at Makuhari Misi. Kaban sa brilang mag sa mga festival ang P-pop boy group SB19 nga ma-perform subay sa Day 2 sa Tokyo League. Kabayan kini sa preparasyon sa Bini alang sa ilang Signals World Tour nga magsugod sa Honyo sa MOA Arena. Ang grupo gilang kuban nila Joanna Aya, Colette Maloy, Gwen, Stacy, Mika o Shena nga nailhan sa ilang mga kanta sama sa pantropiko ug salamin sa gitna ng panahon kasabay ng mga bagong tuktugin ngayon.
2: Ayaw!
0: Ito katropa ha, update karon sa grupong Bini nga naglawig na katropa sa laing mga nasod ug nadala sa bandila sa Pilipinas.
2: Ayaw!
0: Dila mangyan. Good morning sa mga fanatics sa mga Bini. Namino karon sure jud ko nga dili sa mga fans sa Bini pero kusog ba na radyo karon nakadungog tuloy mga chikiting fans club pod sa Bini mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:35 tong oras mga katropa. Salamat sa mga nag-view sa tong Facebook Live. Thank you so much katropa. Good morning kang Parikoy, katropang Randy Santisas. Good morning dia Parikoy. Ricador o Darby, good morning sir. Sa mga katropang itong na-tune in dia karon sa mga public market, good morning sa mga terminals, thank you. Sa mga tindahan karon, good morning sa inyo tanan. Nagkasalamat sa inyo karon na pag-tune in sa mga balita ning adlaw ng Martes. Good morning sa inyo tanan, labi na ito mga katropa ito paingon sa mga trabaho. Martes man karon ha. Check na ito kadalabi, napay oras gamay. Kung doon na ba'y usbaw karon sa gasolina, wait lang ha. Kay Martes, pero kung doon ay usbaw or doon na ba'y ginatawag o rollback or pagpataas din ni katropa, ito lang i-check kadali, okay? Unsa karon? Mayo 5, Mayo 5, May 5. Wait lang katropa ha, kay pero matagaan sa nag-update ng uban, gatong wala pa nasayod. Kaya basta Martes, tingkuan dyan na katropa, tingos ba? O tingkunhod na, mauna mga pizza ha, katropa. Okay, Abril. Mayo takaron, Mayo 2. Okay, narakata, Mayo 5. Karong adlaw, estimated katropa, wait ito sa uban mga gasolinahan ha. Ang gasolina karon estimated price adjustment mutaas sa 3.4 another pasani na pod ni sa pipila ka mga gasolinahan o gan diesel musbaw kini sa 1 sa piso hangtod sa 3 magdepende ka na katropa sa gasolinahan na balik ko na ko ang gasolina dunay usbaw karon nga gibabadaan nga 3.4 o sa diesel, piso hangtod 3 mga katropa. So pipila ka mga simana, may baba o karon medyo ni taas katropa. Pagkaduga pa ibalo katropa, katungwala katod sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, labi na nakadislaba oriental. Gusto ka makatod katropa kay kanin mga produkto madunggan nyo di sa XFM. Gawas nga mapalit ninyo ni sa butika na usab ni diya sa atong Yes to Health Clinic and Pharmacy. At nakanindot, pag dito mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, masultihan mo katropa kung unsay nindot ana inyong balatian karon. Okay, matabagan mo, magiyahan mo katropa. So kung gusto ka mong bisita o ginaot nga mong bisita, dyan ka dito. Okay, anakin na may mutan diya sa may A-Square Building, Barangay Central, Makati City. Ang pinaka-exact nga address na ni kung tinamban ng address na kinamahimutang dahil sa may ubo sa bagong Pag-ibig office diha mismo sa may Baywalk. So, pangutahan na lang mo kung asa na pita ang Pag-ibig office o Google ba ninyo. Bagong Pag-ibig office, ha, ubos ragyan ni Ana na may mutang ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. O di po doon may laag kay doon ay nakabutang diha sa ubos nga Yes to Health Clinic katropa. Ito na nito, ha, na dahil sa may ubo sa bagong Pag-ibig office dahil sa may Baywalk sa A-Square Building, Barangay Central, Makati City. Abre na, Domingo hantod Biyernes, okay? Domingo hantod Biyernes, sirado na katropa pag Sabado.
1: Express Balita, Express Balita.
0: So mga katropa, ito na ka-tuning, good morning, karon mga naghikay, pamahal, good morning, sinyo talan, ha? I hope na still doing fine, gapon may na katropa, medyo taas gasolina, ogang diesel karon. Laban na tayo, importante, laban tagpatas mga katropa.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Kung sa GPL sa itong trabaho, bisag way na kakita, muli hook lang ta. Kaya isod po kayo ng bisan pag way lang nakakita sa itong muli hook, nga tao na may nakikita sa itong taas. So mo na pinakanindot niya katropa. So kung sa may trabaho nga nasa sa karon, kung sa may lihok-lihok din mo diha, tanoan niyo mga murag walay chance. Lihok lang diya, subay sa gimando sa imo ha. Ay kabalaka, maabot ang panahon nga mahimo japong kagbagbadaugon katropa. Labi na itong mga katropa na taparoon na tindahan. Good morning sa inyo. Tara, liya katropa, good morning.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Mga katropa, magkata naglangkob o mga hagpat yung mga balita. Karong adlaw ning adlaw nga Martes, pizza 5 na sa bulan sa Mayo, Tigus Meal Bindy Size. Nga gipaluyan sa mga produktong ginama sa Yes to Health, sama na lang sa Santon Vitamin C, Premium D3 Coffee Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Max, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus, Turbo for Men and Answer. Sa ngalan sa tinuray ng serbisyo publiko sa XFM Philippines, o din sa XFM Mati 99.1, pinabatan sa pagdumala sa itong station manager, katropang Arnel Cortez. Of course, katropa, standby kay mong sunod na ang programa Bulsa inyong makauban. Ang Bulsa man din sa probinsya sa Davao Oriental. Ulay lain si katropang Vicente Pichon IV. Isgutan ang lokal, national, international. O mga extra balita katropa, isgutan na sa programa Bulsa. Din sa XFM 99.1 Makati City. Makatropa, tayo kong oras. Alam sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako kini si katropang Ken Acevedo. XFM News, Madayo na Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, kini ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. Balita sa Buntag. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: XFM! XFM!

0: mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang parahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang makaramdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa Top Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako yung gidato nga pagpanakit sa akong tangko o blood na ko. Sa hal tagyod, matabato ko gusong lipo. Ako nga matadingot ko sa radyo na ang hantong plus gold. Nga ba't na akong lula. Ako ni Palito, akong gitistingan, akong giminto. Nakaharot yung buhat ang stop akong nabantayan. Na nawala naman doon sa bakit sa akong tangko o lipong lipong. Bagong salamat sa hantong plus gold. Mga pareha o gidato sa ako. Gusto ninyo ng hantong plus gold. Basin pareha na ako. Baangay sa buwan eh. Ako doon si Jonathan Layaw, hantong plus gold user.
4: Zanton Plus Gold, tapak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zanton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, siklaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makapadun og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik ta kog balik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos, antes ang dulutog sing nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
11: Iya, Sakel Mamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo at antibiotic mao nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong ko. Lili mo nga na akong baba.
9: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
13: Ah, oh, sakit kaya kong piyan, Lula.
12: Yan naman.
13: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
12: Mali na nga

0: to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa, puro saan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro saan. Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM.

0: mga katropa, Luzon, Visayas o Mindanao, Davao Region 11, Davao Oriental, City of Mati, Bullseye na.
1: Bullseye!
0: Welcome na mga higala diri sa atong exciting Tuesday edition. Adlaw nga Martes mga higala, pizza 5 sa bulan sa Mayo. Tuig 2026. Kumusta ang ato mga kahigalaan, ato mga kaigsunan, ato mga katropa, niining ato nga Martes nga kabuntagon mga higala, Mayo 5 na gayud kita mga igsuon. Niining atong tulumanon sa kahanginan mga higala sa inyong sibiyahanan, ang XFM 99.1 Mati City. Ang programang Bullseye mga higala. Utong ta alas 9 sa iyong kabuntagod mga igsuon. Kaligaroon sa atong pagpangalagad mga igalas paghatod kaninyo. Alamang labas nga mga impormasyon, katikaran, aksyon, panghitabo. Mga balita mga igala, kaligaroon sa ato sa Tibok Nasud, Pilipinas. Kapupudan sa Mindanao. Tibok Davao Oriental sa probinsya mga igala. Kung kaligaroon na ito karoon sa City of Mati mga igsuon. Apila diha ang ato mga kasigbit nga kalungsuran mga higal. Kinigihapon mga katropa ang inyong anchorman, ang inyong Mr. Bullseye Mati mga higal. Ubos ka sulugon sa inyong sibiyahanan. Kini si katropa ang Vicente Pichon IV.
1: Bullseye!
0: Dabagan mga higala mga katropa sa ato mga technical partner engineer sa technical side. Karubuntaga mga katropa, kauban nato sa Pikas Lawak, si katropang Ken Acevedo. Kung si katropang Virgil Picong Ordinesa mga igsuon. Uyugi ko ninyo mga katropa, sulod sa duha ka oras mga higala. Aron atong mahatod kaninyo mga katropa igsuon. Kining labang labas ka mga impormasyon mga higala, kining mga katikaran, aksyon, panghitabo. Dali sa atong syudad, sa atong probinsya, og tibuok nasud Pilipinas mga katropa. Good morning, madayaw nga kabuntagon ka mayo. Diri karon sa ato mga kaigsunan sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Sa ato mga kasigbit mga katropa nga kalungsuran, mga munisipyo diri sa ato probinsya mga higala. Diha sa unang distrito mga igsuon. Madayaw nga kabuntagon ka mayo. Kurot. Sa ato mga kaigsunan, diha karon mga katropa sa lungsod sa Tarragona, lungsod sa Manay, lungsod sa Caraga, lungsod sa Baganga mga katropa, Katiil, Buston mga igsunan. Dili sa mga igala sa segundo distrito, sa atong probinsya mga katropa, diha karon sa lungsod mga igsuon, sa San Isidro, Gobernador Generoso, Lupon o Banay-Banay mga katropa. Samdang dali ka na ito mga igala sa 26 tanan ka mga kabarangayan karon. Karumbuntaga nga naminaw mga katropa sa atong syunad sa Mati. Good morning, exciting morning ka na itong tanan. Feel na feel ba na ito mga higala ang bidlisiog pagsidla karon ni Haring Adlaw. Ining mga orasa mga igsuon. Natay full kuhan mga.

0: Piyansa sa kainiton mga igsoon, ha? Kay dunay na monitor ang atong pag-asa nga tropical cyclone mga igsoon nga gi-expectar mga higala nga basin na atong pas pag-asa may puruhan kini nga musulod mga igsoon sa atong par ukon Philippine Area of Responsibility mga igsoon. Good morning sa ato mga kaigsunan nga nakaroon sa tagsa-tagsa ninyo ka mga panimalay, mga higala sa ato mga kugihan nga mga ginikanan karong buntag nasayo pa lamang kagainang kadlaon mga katropa nagkugi, nagdigamo na mga igsoon nagpanikaysikay na o ilan ang gihikutan ang tanan nilang trabaho mga higala or buluhaton karong adlawa mga igsoon. Good morning kaninyong tanan. Good morning sa ato mga kaigsunan nga nakaroon sa tagsa-tagsa sa mga negosyo diri sa atong dakbayan mga katropa, ang atong mga sales lady, ang atong mga business owners mga igsoon, ang atong mga ambulant market vendors mga katropa, diri karon sa atong mga public market, sa atong pinakadako nga public market, ang atong madang public market. Good morning sa inyong tanan. May buntag sa atong mga kugihan nga mga tindera, sa atong mga helpers diha mga igsoon, sa atong mga kuan ha, sa atong meat and wet section mga igsoon. Kaya karon sa atong madang public market nga perting hinluara bagyod ani mga katropa. Ang atong market supervisor. Sa atong mga kaigsoonan, mga higala nga naa karon sa tagsa-tagsa ka mga negosyo na mga igsoon. Ato mga gagbay, mga higala nga mga negosyante, good morning, may buntag ka natong tanan. Mahalag ginagmay, basta kanunay ang kita. O guay guto mga katrop. Sa ato mga kaigsunang bao-bao, o mga pedicab driver. Ato mga pinalanggang miyembro sa nagkadaiyang TODA. Mga Tricycle Operators and Drivers Association. Dili karon sa atong syudad sa Mati, good morning. Buntag po sa ato mga kaigsunan, mga higala nga gabiyahe karong buntag. Nakakaroon sa tagsa-tagsa ninyo ka mga ruta o biyahe mga katropa. Amping sa ato mga drivers ha. Kay why replay, why renew mga higala. Ha? Walay replay ang ginabuhi mga katropa. Sa ato mga empleyado sa gobyerno mga igsoon. Ang uban niini mga higala nag-preparar pa. Nangapi pa mga igsoon. Mahaw pa karong buntaga may napay pipila ka minuto bag-o mga higala mubagting mga igsoon ang timailhan sa sugod sa pagpanarbaho na magdayo nga buntag mga kaninyo huro may na ang inyong pagpangapiliha mga katropa tato mga kaigsoonan nga nakaroon sa dagsa-dagsa ninyo ka mga kaumahan diya karoon sa nagkanaiya mga higala lain-lain kabukiran. Ay karon sa atong syudad sa Mati, mga igsoon sa probinsya sa Davao Oriental. Good morning, madayo nga buntag kamayo. Nindot na mga higala atong parisan, mga igsoon. Ang nindot ka talanaon sa sayong kabuntag. Ang inyong mga pamahaw, mga higala. At sa kunsa pa ng imong pamahaw, mga katropa. Alami karon nga kuan na bulad bitaw. Katropang kamit na katropang ken. Katong kagumkum crispy kayo. Unya corn beef dayon. Unya itlog na sunny side up. Piti ng pamahaw mga katropa. Ano mga igsoon o ginamos. Parisi dayon na mga katropa sa itong lamian o healthy nga kape. Kaya kung mga pinaman lang mo mga katropa, kape nga healthy o gininga kape mga higala nga makatabang ka nato. Nga mahilayo kita sa mga sakit o balatian. Kining atong Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Una tayo pipila ka mga kapilian ninyo nga mga lamian o healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix mga higala pwede mo ani. E kining atong Santon Plus Coffee Mix mga igsoon. Makatabang kinis pagpugong sa mga sakit o balatian. Nga maoy hinungdan mga katropa nga maluya o magkasakit ang atong mga pamilya. Ginaman kong atong Santon Plus Coffee Mix mga katropa ginikanan. Muna mga higala ang kape nga healthy nga imong gipangita mga igsoon. Muna ang kape mga katropa mga ginikanan sa ato mga inahan, mga apuhan, sa ato mga pinalanggang senior citizen diha karon. Muni mga katropa ang kape nga makatabang nga malikayan gayod ang mga sakit ug balatian. Tungod kay aduni kay aduna kini mga katropa nindot nga mga natural ingredients sama sa mga kamunggay, mangustin ug soya mga igsoon. Kining atong Santon Plus Coffee Mix mga igsoon, mutabang pud kini mga katropa aron pakusgon ang atong cognitive function sa atong mga utok. Ug pasabot ani sa atong mga ginikanan, sa atong mga katigulangan nga naminaw karon. Layo tas ango-ango mga higala kung naka Santon Plus Coffee Mix ka. Pag inom po din yun, iining atong mga labian nga kape mga katropa, iining atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix mga higala. Tabang kining atong mga nindot, mga igsoon, o lamian, o healthy nga mga kape, na ma-regulate mga katropa ang pagpitik sa atong mga kasing-kasing o bupakalma sa atong mga nervous system mga igsoon. Tungod kay kining atong Santon Plus Coffee Mix mga higala, all natural. Wala kinisagol nga caffeine mga igsoon, o bisag unsang chemical mga higala. Di po ka mabalaka ni mga katropa. Kaya gini mga igsuon na Food and Drug Administration o kon FDA approved ang atong lamian o healthy nga kape mga igsuon. Lamin ni, nindot ni sa ato mga kuan, mga men in uniform. Good morning sa ato mga kapulisan sa Mati City Police Station. Pagpanguna mga katropa ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Sao. Ang atong Snappy o Abtikon Butan mga katropa nga Station Commander. Karon sa Mati City Police Station mga igsoon. Of course, dere sa ato mga kawani mga igsoon sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo. Nagipamunahan mga higala sa atong kugihan at tigon buutan mga higala. Very well kuan mga igsoon. Love sa iya mga personahe. Si Police Colonel Richie Siong Bukol. Nakita na ako ang post mga katropa sa kuan sa gining Dopo. Asa ka kitag ang provincial director mismo mga katropa. Maoy galibot mga katropa. Maoy gatuyok mga igsoon para mga higala bisitahon ang mga establishmento komersyal diri sa tibok probinsya sa Davao Oriental. Diri mga katropa sa atong syudad sa Mati mga igsoon. Ingon ani mga katropa kasnapi ang atong provincial director diri sa atong probinsya mga igsoon. Tungod mga higala kay siya mismo mga katropa mo igapangunay. Dili lang ni siya mga higala gatiner o kabuyo diya sa iyang opisina. Gagawas gayon ang atong provincial director. Good morning, good morning, good morning Ma'am Rebecca Malito Lagungan. Good morning, how are you today ma'am? Atong Halangdong Mayor mga katropa of course. Good morning Honorable City Mayor Joel Mayusi Almario sir. Good morning sa atong mga konsihal mga higala syudad. Sa atong konsihal para sa tanan. Konsya Councilor Sinaol Campos mga katropa, good morning. Good morning Councilor Raul Ematupuesto. Sa atong pang ubang mga konsihales mga higala, Councilor JR Pang, good morning. Kining tanan mga higala atong balikan mga igsoon ha, kining atong mga naka-line up mga katropa. And of course, good morning sa atong amahan sa probinsya. Governor Nelson Boy Dayanghirang, good morning. And Vice Governor Glenda Rabat Gaita, mga igsoon. Alas 7:20 na mga katropa sa iyong kabuntagon mga igsoon. Balikan nato mga higala, kining impormasyon ug balita. Kay matulpas pag-asa, dun ay tropical cyclone. Nga posible mga katropa, doon ay posibilidad nga musulod sa atong PAR o Philippine Area of Responsibility. Tikas bahin mga katropa, doon na kanoy mga nindot, mga higala, nga gibit-bit nga mga development. Ha, si Governor Nelson Boy Dayanghirang, umani sa iyang biyahe ngadto sa kauluhan mga katropa. Unsa kahani mga igsuon nga kuan, nga mga kalambuan, mga higala, kining mga dapat natong atangan mga katropa. And of course, mga igsoon, dili karon sa atong syudad sa Mati, mga higala, doon na karoy anunsyo, mga katropa, gianunsyo ang atong Mati Local Government Unit. Doon ay pasorbe karon mga igsoon. Unsa ni nga pasorbe, mga higala, o dugang pa, mga katropa, ng mga iskutan ng lokal, probinsyal, o nasyonal. At kung pagbalik human sa mga pahibalo. Standby!
1: Ang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
2: Kapitan Lude!
3: Ura!
2: Utana ako pa!
3: Usa man ang imong pangutana?
2: Unsay! Spanish!
3: Saun sa man?
2: Kanan! The boy is running!
3: Kisa yun rana?
2: Si Kadabe!
3: Aguan! El Nino Misotoy!
2: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bungan, piling gasiyot. Nang buwa akong babungod. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ko kayo sa iyo ang sa ating lawa.

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero. Nagasityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Abaw de Oro. Sa akong maldes atong niaging wakabuan, mas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mika, nakainom pa kong kape, tambal pa. Husa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauties

0: po, TSL kompletado, balo manteke. Masakit ang aking katawan, malagi. Narinig po sa radyo ang Sanson Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil.
2: Paasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Sanson Plus Herbal Oil.
1: Sanson Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Una sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sanson Vitamin C. Nindot na jud akong pamina o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
1: Sanson Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sanson Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako din si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, nalisunog tindog kay gabinuan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko namina o XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sultan nga namina ko. Karon ha! Nadawat na na ko bro.
7: Exciting!

0: 7:27 in the morning, mga katropa. Alas 7:27 na, mga igsoon, sa iyong kabuntagod, Rikanod, sa atong padayon, mga higala. Kapag pangalagad, hangtod alas 9, karong buntag, sa programang Bullseye Mati, mga igsoon. So, mga bago pa naka-tune in, mga higala, kaubad, gihapon ninyo, karong buntag, si katropang Vicente Pichon IV.
1: Bullseye!
0: Kapagad na, mga katropa, sa atong mga technical partner, engineer sa technical side, kaubad na ito, karong buntag, si katropang Ken Acevedo. O katropa nga Birhil Picong Ordinesa, mga igso. Dirita, mga higala, sa ato na mga detalye, sa ato mga naka-lineup nga iskutanan karong buntag. Aminaw mo katong gusto, mga higala, o chance nga makatrabaho, mga igsoon abroad. Paingon magid ni mga katropa sa abroad ang iskutanan, mga igsoon. Yun yung taon-taon atong hisgutan, mga katropa, kaya ang atong local government unit sa Mati City, mga igsoon, sa pagpanguna sa atong People's Administration. Sa atong halangdong mayor, mga katropa, nga si Mayor Joel Bayo, si Almario. Dunay pasurvey karon, mga higala. Gusto batang mga Matinians, mga igsoon, nga mo enroll, mga higala, nining slaughtering operations. Swine slaughtering operation, mga higala, nga dunay NC2 certification, mga igsoon, sa TESDA. Ngamuni, mga katropa, ang gikadatos daghang tagatago. Kay dugay na, mga katropa, nga dunay na sila slaughtering operation swine NC2. Diha sa Tagum City, mga igsoon, o dunay sila partner nga mga butchering company, mga higala. Atong mga meat processing company dito sa nasud Australia, mga katropa. O pila na kagatos, mga igsoon, ka mga tagomenyos. Dili lang tagomenyos, mga higala, sa nagkadayang bahin sa atong rehiyon ang nakabenepisyo ni ini, mga katropa. Posibleng kini, mga igsoon, nga mahitabo diri karon sa atong syudad sa Mati, mga higala. Dirita, mga katropa, sa lakad

0: Atong panahon karong buntaga mga igsoon. So may lauman nato mga higala nga weather condition. This morning mga higala May 5, 2026 Tuesday. Matod pa sa pag-asa mga katropa sa ilang overall weather condition forecast karong buntaga mga igsoon. Partly cloudy to cloudy sky. Mapanganurong kalangitan mga higala. Dunay tsansa nga muulan karong hapon mga igsoon. Tungod kini mga higala sa influensya sa Easterlies. Kining warm and moist winds mga igsoon nga nakaapekto karon sa tibuok pulo sa Mindanao mga katropa. Ang temperatura karong buntaga mga igsoon sa City of Pati, diri karon mga katropa sa Davao Oriental. Ang pinakataas nato mga higalang temperatura mga katropa nga masinatian karong buntaga magdula gikan sa 31 ayon sa 33 degrees Celsius mga igsoon. Ang pinakaubos nga temperatura mga higala nato masinatian usab karong buntaga naa mga katropa sa 23 to 25 degrees Celsius mga igsoon. Kalong buntaga mga higala atong lauman nga kalimuot o gininiang init ang panahon. With humidity mga igsoon pasabot mga higala. Awa kayo'y hangin pero magbiti karon mga igsoon. Ang sidlak ni Haring Adlaw mga katropa. Unya mga higala sa atong midday o paingon na sa afternoon mga higala sa kahapon. Init gihapon mga katropa matod pa. Nga panahon mga igsoon ang atong masinatian. Doon ay tsansa mga higala sa mga mapanganurong kalangitan mga katrop. Pagabot na mga igsoon niya mga higala sa kahaponon paingon sa kagabihon. Posible matod pas pag-asa nga makasinati kita. Dining mga kalat-kalat nga pag-ulan mga katropas pipila ka mga bahin o dapit dres probinsyas Davao Oriental. Lagip na dalugdog o kilat mga igsoon. Generally cloudy, warm and humid sab mga igsoon pag-abot mga higala. Nagto na mga igsoon sa kagabihon. Sa iyong kagabihon mga higala. Early in the morning mga katropa. Karong buntaga alas 7 paingon sa alas 9 sa iyong kabuntagon dry conditions gihapon ang atong lokalidad dari siyudad sa Mati o probinsya mga katropa. Sunny to partly cloudy skies mga igsoon. Unya, late in the morning unya mga higala alas 10 paingon sa alas 11. Mapanganurong kalangitan pero uga gihapon mga higala. Dito sa kauntuhon alas 12 paingon sa alas 2 sa kahapon. Init o naapoy humidity mga higala alimot gihapon. O doon ay kuan mga katropa hapahimang no ang pag-asa diri. O nga itong Department of Health mga igsoon sa itong mga katigulangan. Nga di na magpasaya-saya mga igsoon o gawas diyan ang mga orasa mga higala para makalikay kita. Hindi mga heat stroke o guban pa mga igsoon. Samtang ang pag-asa mga katropa nagpahimangno karon sa tanan mga igsoon. Tungod kay doon na sila ay na-monitor mga higala nga tropical cyclone. Sa forecast mga katropa sa Philippine Atmospheric and Geophysical Astronomical Administration o kon pag-asa mga katropa. Posibleng gining tropical cyclone musulod mga katropa sa atong Philippine Area of Responsibility karong weekend. Matun pa mga higala sa pag-asa. Dugang pa sa pag-asa mga katropa nga kining ilang namataan karon nga LPA o kon low pressure area. Anapas gilayon nga 2,870 kilometers sa east of northeastern Mindanao as of early in the morning karong buntaga mga igsoon. Atun sa pag-asa mga higala kining ilang namataan nga low pressure area posible mga katropa nga mahimo kining usa ka tropical depression in the next 48 hours mga igsoon. Matud pa ni pag-asa administrator Nathaniel Cervantes ngadto sa Philippine News Agency mga higala. Gidugang pa ni Cervantes mga katropa nga kining tropical cyclone mga higala. Posible mga igsoon nga kini mga higala busulod over the weekend mga katropa. Hindi lang ta magkumpiyansa mga igsoon ha, kaya ang pag-asa na mismo mo'y naghatag mga higalag pag-abiso kanato mga igsoon. 7:35 in the morning mga katropa, dirita mga igsoon sa lain pa nato mga iskutanan. Ang atong provincial nga panggamahanan sa Davao Oriental mga katropa, pinaagi mga igsoon ni Governor Nelson Boy Dayang Hirang. Doon ang kini gihimong pagbisita dito sa Kauluhang, Maynila mga igsoon para makipag-alayon mga katropa sa nagkadaiyang national government agencies. Para gihapon mga higala sa nagpadayon nga agenda karon mga katropa sa atong provincial nga panggamhanan kini nga sunod-sunod nga mga engagement sa mga nagkadaiyang strategic government agencies para kita mga katropa makalabi mga higala o mga programa o proyekto ngadto kanina. Sa kamay ng danon mga higala nga lakang mga igsoon ang pagpadulong mga katropa ni Governor Nelson Boy Dayang Hirang dito sa Kauluhang, Maynila para di sa paglingkod o balongtarong kalambuan mga katropa ng inisyatiba para karon sa atong probinsyal nga panggamahanan sa Davao Oriental. O personal nga gidala mga katropa ni Governor Nelson Boy Dayang Hirang kining mga nag-unang programag prioridad sa probinsya ngadto sa Kauluhan mga higala. Matud pa mga katropa, pinaagi mga higala sa nahitabo nga sunod-sunod nga high level engagement sa atong gobernador dito sa Kauluhan Maynila mga katropa. Malaumon mga higala ang atong gobernador nga ang determinasyon karon mga katropa sa atong lokal nga pangamhanan sa probinsya paghatag kinix mas pagpalig-on mga katropa sa mga programa sa kalinaw o kahapsay lakip na pagpadalipod sa kinaiyahan, pagpaayos panglawas sa katawhan o pagpasaka mga higala sa kaandam batok sa mga kalabidan. Amunin mga katropa ang gilabi mga igsoon mo i-presentar ni Governor Nelson Boy Dayang Hirang. Pag-adto niya mga katropa sa Kauluhang, Maynila mga igsoon katong milabay nga simana. Kining maong paningkamot mga katropa matod pa dili lamang kini simbolo sa usa ka aktibong liderato mga igala kundili usa kini ka konkretong pamaagi mga katropa sa pagpaduol sa mga nasudnong buhatan sa gobyerno mga igsoon aron makabot nato mga katropa ang dugang nga suporta pondo ug teknikal nga tabang nga direkta nga makabenepisyo sa mga komunidad diri karon sa tibuok probinsya mga igsoon. Matod pa tungod niini padayon mga higala nga nakagagadaghan karon ang mga oportunidad alang mga katropa niining mas epektibo nga implementasyon sa mga programa o mas halapad mga katropa nga pagpaderbisyo alang o para mga katropa sa oriental nga mga Dabawenyo. Anindot ni mga katropa kay dili lamang mga igsoon ang kining atong mga local plans and programs ang atong nalabi mga igsoon ng atong mga higala na pangitaan o pamaagi aron na mapunduhan mga igsoon kining atong mga nasyonal nga panggamahanan mga higala apan ato pong napalig-on mga katropa ang relasyon sa probinsya dito mga higala sa mga national agencies. Ikinahanglan magod ni mga katropa kaya kinahanglan ta mga higala nga makamugna kita o maayong relasyon dito kanila mga igsoon. Because whether we like it or not mga katropa, we will have to relay mga katropa o rely mga igsoon sa tabang niining mga nasyonal nga pangamhanan pinagi sa ilang mga pondo, proyekto, programa mga katropa para mga igsoon sa kalambuan sa atong lokalidad sa Tibuok, Davao Oriental mga igala. Sa usa diri sa gisgutan mga katropa aton amo atol sa pagbisita. Kini pagbalik-on mga katropa sa kalinaw kahapsay sa atong komunidad. Lakip mga higala kining pagpalig-on usab sa pagpanalipod sa kinaiyahan og pagpauswag mga katropa. Kining atong direksyon sa atong probinsya paingon mga katropa sa ecotourism. Usa sa mga gilabi po dito gisgutan mga katropa mao ang pagpalambo sa panglawas sa atong mga inahan o mga kabataan mga katropa. Lakip na kining pagpalig-on mga higala sa mga serbisyong panglawas o emergency response sa atong probinsya. Unay mga katropa ang atong mga lauman mga igsoon. Atong isgutan mga katropa katong palauman mga higala ang isgutanan. May tungod niining mga isgutan mga katropa nga mga programa, mga proyekto, mga igsoon nga gilabi isang at karon sa atong probinsyal nga pangamahanan. Atong pagbisita ni Gobernador Nelson Boy Danghirang dito sa Kauluhan. 7:40 in the morning mga katropa, diri karon sa atong programang Bullseye. Mubalik mga higala si katropang Vicente Pichon IV. O nga itong programang Bullseye, human sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye! Sari-saring balita, balita, expose at kontrobersya, tututukan sa Bullseye! Bullseye!
2: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan o dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Basta man.
3: Uy, bata maning ni Abris putahan. Day.
4: Basta ata.
3: Mag-apply unta kong barbero.
4: Hala, sorry. Sorry ha? Bayot yan. Among. Kitawa, din eh.
3: Bayot na di ay inyong ginadawat din he.
4: Bayot.
3: Siyempre, bayot kayo. O, dawat na ba ko?
5: Exciting! Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
6: San Villanoy ba? Iga, Turok Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una na bandugay na to, na ako ipiang ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro, isang likot. Matanong ako kay Sir Indon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, teko anang. Kasi isa lang, ganito. Nga, usang kabulan, gamay mga kumbukol. Na ako insist ba? Una, gamay kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kumlawas. Mubag na ako huli sa likot, mubag na ako sa lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panunod ako kay katabang sa buwan.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
1: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapanap. Higir man ko, ukinin, ato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na matyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po ito niya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, hapdan paggabi. Diyan jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium Litri. Sukad na kainom ko ani. Balo mo kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium Litri. Usa ka mo diha pag inom mo Premium Litri para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
10: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
11: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men by Maka at Lab

0: Seven Plus Herbal Soap.
1: Yun na si Kalona. Senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko. Wala gyud lain. Makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Recute. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakulatan ng imong asawa nga bayot ka.
6: Exciting.

7:47 in the morning, alas 7:47 na. Sasayo pa butagon mga higala diri karon sa atong Martes nga edisyon sa programang Bullseye mga katropa. Uyog ko ninyo gihapon mga higala hangtod sa alas 9 sa iyong kabutagon. Ato paghatod kaninyo mga katropa sa labang labas ng mga impormasyon, katigaran, aksyon, mga panghitabo, balita. Ining atong Martes nga edisyon sa programang Bullseye mga higala. Kauban gihapon ninyo karabutaga mga katropa ang inyong anchorman Mr. Bullseye Mati. Katropang Vicente Pichon IV. Nabagan ta mga igsoon sa ato mga technical partner engineer. Sa technical side mga higala, kauban nato karabutaga. Si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordinesa mga igsoon. Bullseye! Kumusta ang ato mga kaigsoonan? Diha karon sa inyong mga nahimutan.

0: pamahaw para sa inyo o sa inyong mga pamilya, mga eksena. Pero bisag kunsa pa ka lami, mga higala, ang atong preparahon nga pamahaw, dapat mga katropa, parisan ta na, mga igsuon, sa kining gikinahanglan, mga higala, sa atong mga panglawas. Kining atong mga nindot ka produkto, mga higala, hatod ka na to, mga katropa, sa Yes to Health Incorporated. Ang kining viruses o bacteria, mga igsuon, bisag asa, mga katropa, pwede na ninyo masugatan. Pwede na ninyo malahanggab, mga igsuon. O pwede mo mabiktima ni ining mga sakit o balatian, mga katropa. Dusa sa ato mga kaigsunan, mga ginikanan, para protektado gayud, mga higala, ang atong pamilya, ang atong mga kabatanunan, mga igsuon, ato mga estudyante kontra sakit o balatian. Tumarga mo, mga higala, ang inyong pamilya, ni ining atong mga kampiyon nga kombinasyon. Ano mga lindot nga produkto, mga higala, sugda na to, mga katropa. Nining atong premium D3, mga igsuon. Kailangan kong atong premium D3, mga higala, muna yung atong food supplement, mga igsuon. Nga atong pangontra, mga higala, sa mga viruses o bacteria. Nakalindot na rin atong premium D3, mga katropa, mga ginikanan kayo sa kinika softgel capsule nga makahatag kayo ng instant nga energy, mga katropa, tungkol na doon magkinitaas, mga igsuon, nga medium chain triglyceride. Kaya kung musulod sa atong kalawasan, mga katropa, moderate yung kini sa atong mga atayong mamahimong instant nga kusog, mga katropa. Kini atong premium D3, mga igsuon mo, ang atong vitamin D3, nga doon ay VCO, moringa seed oil extract, mga katropa, papalit sa atong mga suking butika nationwide o makita po, mga higala, sa atong Yes to Health Clinic Pharmacy sa Tibok Nasod, Pilipinas, ha? Gikan ining atong nindot, mga katropag, primera klaseng food supplement. Atong premium D3, mga higala, nga taasog medium chain triglycerides. Kining atong vitamin D3, mga higala, nga doon ay visiog, moringa seed oil extract. Nindot po, mga higala, nga parisan ninyo kini og Santon Plus Gold. Para sa atong regular, mga higala, nga panginahanglan, mga katropag, proteksyon kontra mga sakit balatian, pagkaluya, mga higala, bugat ba imong paminaw, mga igsuon, tumari mga higala na good na oga Santon na Plus Gold. Kini magong atong Santon Plus Gold, mga higala, gamak kini sa 100% extract supplements, mga natural ingredients, mga higala, nga makatabang gayud sa atong immune system o sa atong panglawas. Kini atong Santon Plus Gold, mga katropa, doon na kini mangustin, malunggay, apalaya, garlic o spirulina, mga igsuon. Kining malunggay leaves, mga higalang anaa mga kita, mga katropa, sa atong Santon Plus Gold. Dako kining itakaya katabang mga ginikanan aron maprotektahan ang imong atay o kidney. Labi na kung hilig ka, mga katropa, mukaon, mga igsuon o kining mga parat o junk foods, mga higala. Ang kinay para sa imo ang atong Santon Plus Gold, mga igsuon. Ano na po ni mangustin nga ingredients, mga igsuon. Nakasayod ta, mga higala, kining mangustin, mga higala. Taas kinay, mga higala, o content sa mga powerful antioxidant. Kinay magong antioxidant, mga ginikanan, nga compound. Dako kaning ikatabang sa atong panglawas aron mapagawas niini, mga higala, kato mga free radicals o toxin sa atong kalawasan, mga igsuon. Kali na nato ginahanglan, mga higala, nga mo inong paog daghan, mga katropa, para magawas lang kini mga toxins, mga igsuon, diha karon sa atong kalawasan, mga higala. Kato mga free radicals po, mga igsuon. Gawas niini, mga igsuon, ang atong Santon Plus Gold. Ato na kinibawang o ahos, mga higala, nga makahatag makatabang sa pagpaubos, mga katropa, sa cholesterol level sa atong kalawasan ngadto na sa 10% to 15%. Gawas pa rin ini, mga katropa, pag tumarta, mga higala, sa Santon Plus Gold, malikayan po nato gining ngilgig nga balatian, mga higala. Para ba ni, mga katropa, gikonsidera, mga igsoon, nga number one gyud nga killer, mga higala, nga balatian, kining balatiang diabetes diri kanato sa nasod Pilipinas. Pinaagi, mga katropa, sa Santon Plus Gold. Pinaagi sa pagtumar na ini, mga higala, dako kining mahatag o ikatabang sa pagpaminaw, sa pagsaka sa ato mga sugar levels, mga igsuon. Nga mao hinungdan nga malikayan nato kining mga sakit na balatian susama sa diabetes. Usapod sa ingredients, mga higala, sa atong Santon Plus Gold. Kining ampalaya, mga katropa, nga makatabang, mga higala, sa pagpakunhod sa fat o cholesterol level o content sa atong lawas. Aron maligayan, mga higala, kini mga sakit o balatian, kini atong mga kahadlukang sakit o balatian, nga stroke o heart attack mga igsoon. Kini atong hindot nga produkto mga higala atong premium D3. Ang atong soft gel capsule mga igsoon nga taas o medium chain triglycerides mga higala. Kini atong premium D3 mga igsoon muna ang vitamin D3 nga doon ay VC o moringa seed oil extract. Kini atong Santon Plus Gold mga higala. Kini atong Santon Plus Gold mga igsoon. Mapalit kini sa inyong mga suking butika nationwide mga igala. Order po din mga katropa sa Shopee o Lazada para online door-to-door delivery na mga igso. Wala kayo problemahon sa biyahe mga igala. Pero ang nindot niya mga katropa, inyong bisitahon ang atong Yes to Health Clinic mga igso. Para makita ninyo ang atong daghang variety mga igala sa mga nindot nga produkto. Huwag inyo pong makahinabi mga igala ang atong gabantay mga igsoon kay para ma-explicar gayon pag-ayo ka ninyo ang mga health benefits nining ato mga nindot nga produkto mga igsoon. Ipunta magkabalaka sa ato mga senior citizen mga igsoon ha. Alabi na ning ato mga naana mga higala sa 60, 50, 60, 70, 80, 90. Sigurado mga higala naana tayo hambin diha karon sa atong mga pananaw mga igsoon. Tungkod nagka-blurred mga higala, kahanap ang ato mga pananaw. At sa malaka mga katropa, doon na kita nindot nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Para mga tabang mga higala, mga nindot ang inyo mga pananaw sa inyo mata. Kini nga itong Vision X Plus mga igsoon. Kini nga itong Vision X Plus mga higala, gituyog kini paghimo alang gayon sa ato mga mata. Para mga higala sa nindot o klaro ng pananaw. Doon na kini-epektibo mga katropa nga potent antioxidant sama sa lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang ngayon mga katropa aron makalikay kita nga makapaton ninyo mga sakit o balatian sa mata sama sa glaucoma, katarata, tirigyon o uban pang balatian o sakit sa mata. Now, timanaan na to mga igsoon, higala. Kini nga ito mga nindot nga produkto mga katropa. Ikan sa atong lamian og healthy nga mga kape ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix ug ang atong premium D3 Coffee Mix. Kining atong mga kampyon nga kombinasyon nga produkto mga higala. Kining atong Santon Plus Gold mga igsoon, ang atong primera klase nga food supplement mga higala ang atong premium D3. Ug ang atong ascorbic acid mga higala nga Santon Vitamin C. Kining atong Vision X Plus mga higala para sa atong mga katigulangan. Mapalit kini tanan mga katropa sa inyong mga suking butika nationwide. Order po din mga katropa para wala na'y hassle mga igsoon online sa Shopee o Lazada. And mapalit mga katropa, labaw sa tanan inyo makita og mapalit gini. Yes to Health Clinic mga katropa. Atong Yes to Health Clinic mga igsoon, nahimutang kini mga katropa diha karon sa may ground floor lamang sa A Square Building mga igsoon sa may Quezon Street. Barangay Sentral ng siyudad sa Mati, mga igsoon. Dili na lisod pangitaon o tultulon diha napita, mga katropa, kay naalamang mga igsoon ang atong Yes to Health Clinic. Ubos nga bahin sa tungod yun nga ubos nga bahin sa Bagong Pag-ibig Office, mga igsoon. 7:56 in the morning na, mga katropa. Dili karon sa ato padayon nga pagpangalagad, mga igsoon, sa programang Bullseye, mga katropa. Dirita mga igsoon sa atong detalye mga higala sa atong mga isyutanan karubuntaka. Daw bilabay nga simana mga igsoon na himong busy ang atong amahan sa probinsya nga si Governor Nelson Boy de Anghirang. Ngayon ni siya kauluhan mga higala para bitbiton mga igsoon. Ngatos mga nagkadayang national government agency. Kining mga nagunang programag prioridad karon sa atong probinsya mga kay katropa dito sa ilabi para dito sa kauluhan. Una din mga katropa ang pagpaligon sa kalinaw o hapsay sa atong komunidad. Sa mga mga igala, katumilabay nga Abril 29, aktibong mitambong mga katropa si Governor de Anghirang nining Joint National Peace and Order Council o CONENPOC o gining Regional Peace and Order Councils mga igala o CONARPOC ang meeting mga igsoon. Uy, nawala nga itong live ay. Oo. Lang yun, ha? Ang atong Facebook page mga higala ha, pwede tanin nyo, although may kuhan ka ron, ang atong internet connection mga igsoon sa globe. Pero ang atong Facebook page mga katropa, mao ang XFM 99.1 Mati City mga igsoon. Unya ang atong YouTube channel, mga higala po, mga katropa. Mao mga igsoon ang kiniang XFM Mati Official, mga igsoon, ha? Kailain, mga katropa, maurag yun ang duha. Maurag nibalik na, mga higala, maurag okay na.
1: Nagkadayang ka.
0: Uy, nawala good, Ken, no? Okay na ba? Ayos. Anyway, mga igsoon, usa mga katropa sa kuan, sa giadto, mga igsoon, sa atong gobernador. Dito sa kaluhan, mga katropa, maugini ang pagpaligon sa kalinaw o kahapsay sa atong komunidad, mga katropa. Murag na putol na sad, no? Murag daghang siya. Attend mga higala si Governor Dayang Hirang niining National Peace and Order Council o kung NPOC meeting. Ubo sa pagpangulo mga higala ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ugang maong panagtigo mga katropa gitanaw ng usa ka labing importante mga katropa nga plataporma. At plataporma mga igsuon sa koordinasyon tali sa nasudnon og lokal nga mga pangamhana. Nagibdag hining pag-atubang sa mga isyo sa seguridad o kalinaw, mga katropa. Ngayon lang yun, alas 7.59 na. Bullseye! 7.59 in the morning, mga katropa, dinikaroon sa atong programang Bullseye. Ang tuta alas 9 sa iyong kabutagon, mga igsuon. Balikan nato, mga katropa, ang dugang pang-detalye ni uguman pa nato, mga dagkong iskutanang lokal o nasyonal, mga katropa, human sa mga pahibalo, standby.
2: Ang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng locus at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Ako si Kay Larry Bass ng Bacolod City.